0: or ang nagimulo sa biktima.
1: Itutol
0: sa Trop Irwin, allegedly, pinakuyang natin kaisang sa biktima. Pero si Bukmoy, kung ano ka Trop Irwin, sa duwaya kita gimulo sa biktima, gusto na mo na posisyon.
1: Gabi, no? Anong utok si Neman?
0: Sa Trop Irwin, ang pamangkot na rin nga mahimo ng isang taong ini nga bagay.
1: Oo.
0: Oo. Ginako, isang gawa nito mga suspect na antes ni nila ginihimo ang krimen. Nakakarga na siya galing ang gawa.
1: Nakasuyo pa.
0: Nakasuyok na siya galing sa Trop Irwin. Kaya muling rason na natingala kita na makulon kagbabatas ang tao ngayon mo ng ini nga bagay. Batok sa sininga 33 anyos ngayon. So, tika Trop Irwin, ang muna ito, ginimo sa kagilangan po ah. Sunod sa sako ang pili ka. Sabihin sa ilan
1: niya. Oo. Oo. Oh, Katropang Franz? Yeah, dula-dula si Katropang Franz.
0: Oo. Hello. Oh.
1: Okay, okay. Go ahead. Oh, go ahead, Katropang Franz.
0: Teka,
1: Oo. Katropang Franz? Katropang Franz, ma-connect kami liwat be kay daga utod-utod. Daw panugod sa ating diskusyon. Mga katropang, ang nangano nyo kay gina-check pa naton ang aton nga patrol. Kay daw ka subong daw magubaad na utas ni. Tungod sa ini nga insidente nga nagluntad sa Kalisay, isa ka 33 anyos nga babayi ginpatay gitsulod sa sako kaga naibalaan ta pa nga ginhimuslan sang duha ka suspect. Kimod ang suspect sa karon mga katropa ara na sa paghinakop sa atong mga lagas kapulisan gahulat sang kaso na ipay sa ila pero may ara pa sa mga ebidensya nga kwaon pa mga katropa no ba si Waita Kabalabala mas may ara pa iba na barikantas katropang France katropang France may aga balik kita
0: katropa Irwin okay nga
1: ako sila okay dogar robot robot galing
0: sila ang biktima Christian Post ni Post halin sa ginatabawaan nila ng manupan
1: So, tiyabi ni... Dali lang, nautod si Katropa France. No, balik-balik na ito mga Katropa. On mobile ang patrol subong, pakadto sa Talisay. Kay para mahibal anta, mahatag na ito ang tungid kay mga informasyon. Angot siya ni pagpatay sa babae dito sa Talisay City. Mga Katropa, sa... ining adlaw no balikan tabla kay para makuha tanay para mahatag gina to mga detalye sa inyo Katropang France
0: Katropang Irwin no so pasulod na
1: okay
0: kita na. Pa lugar
1: oo
0: so sa rin nina sa kuan ng biktima bla kay video ano gid no kapog ni magyan ta kanay oh
1: ah okay sa sulod lo ni barangay so, Santa Catalina ni Katropang France
0: barangay Dos Hermanas
1: Dos so, Hermanas
0: Santa Catalina ni
1: okay oo
0: oo so Katropang Irwin ang ini nga hitabo. Kaya ginaboy na ito nila ang biktima, 300 metros halin sa ginatrabahoan ni nila ng manukan.
1: Oo.
0: Tapos, palipasan, nag-urap na kaadlaw eh. So, sa information nga na-receive na ito with Police Lieutenant Linda.
1: Oo.
0: Natingala ni Ambo, Katrop Irwin, sa ginatrabahoan ni sa tatlo, nga ang biktima, ang babae, why naka-duty.
1: Okay. Go-obraman eh, dito sa ano? Go-obraman eh sa ginaobrahan sa duha ka suspect.
0: Yes, kabulig sa sulod ng balay niya ang biktima.
1: Alright, oo.
0: Oo, tapos siguro ko may kabulig man sa panghimos, mandira sa mga ano, sa manok na lang.
1: Oo.
0: So, muna na tayo. May ginaabot ni O'Brien.
1: Oo.
0: Katropang Irwin.
1: No? Oo.
0: So, nang pinatingala itong pag-iha sa manukan, dilayo ni Katropang Irwin nga, ano, kasi doon may panagok, no, niguro ang pag-iha ba na. Nga do nagay mo aning duwan eh kanyang mga empleyado. So, pero kanyang kasi sa Irwin, ang mga ginibilang bal na to, nga may konsensya, git bilang nga nagapangibabaw. Ay di naga, ba siguro ang kalag niya sa biktima, nagapakayo, kitang ospesya, bla.
1: Oo.
0: ano nga, nga kita sa Irwin, ang mga ginablambal nila nga, basta magimu ka sa krimen, nangyari ka dyan nga, tiyon, hindi ka dito pagtatulugon.
1: O gani, konsensahod ka?
0: Yung confirm sa ato ni Police Lieutenant Linda,
1: oo,
0: nga ang mga suspect ni Kitropa Irwin, ang mga nagako sa krimen.
1: Na. Basi, gin, ano na sila, gin, sukot na sila sa ilang konsensya sa ginhimo nila.
0: Kay bangod nga, hindi na sila kung nakatulog.
1: Mm-hmm.
0: So, inaano din sa guro, ay ginabukay din sa guro, black to carbon sa konsensya nila.
1: Mm-hmm.
0: Ago, so, ti, ma, ano yun, kung sana pa bla, sa katigulangan na ng termino, maaningal na nilang tingog bla sa biktima.
1: Mm-hmm.
0: Aga, ti ba siguro, ginaano sila eh, ba siguro ginapukaw sila sa katulugon na nila, na kukaw, gets lab na.
1: Oo.
0: So, tayo mo nga kay Prof. Irwin ang, ano, ang aton nga na, ano, na mm-hmm. nakuha ng information.
1: Mm-hmm.
0: So, tigil ay yun, kung pagkatason nga adlaw, amintang October 13, kahapon ni Prof. Irwin.
1: Oo.
0: Sila ni mismo galing na kato sa lugar.
1: Oo. Pagi sila ning pag-confirm kid. Mm-hmm.
0: Kasi sila mismo ni Kapo Irwin ang aras sa likod ng pagpapaisa kay Agent Jenny. Pero Kapo Irwin, ang aton nga kapulisan, apisar nga tayo may pag-ako na sa mga biktima,
1: amin
0: sa mga suspect.
1: Oo.
0: Si Kapo Irwin, kinanglan pagid ni sang bastante gid nga ebidensya pa ito sa duwa.
1: Mm-hmm.
0: No? Kay Kapo Irwin, ang information rin nga na-receive naton, ang kapulisan, hindi pagdating nila ma-file kaso, ma-filean sa kaso mga suspect.
1: Mm-hmm.
0: At isang may pag-ako na niya sa ina.
1: Ay, naman?
0: Kay Katropa Irwin, nagkakinangalan pagdating isang nagkataigo ng ebidensya ang kapulisan para ma-filean niya isang ano gin, kay wala pa sila sang witness.
1: Oo.
0: Eh, base lang kung mapiktuhan nila Katropa Irwin ang ano, ang kaso bala. Marimalaso sila pala sa pag-fight ang kasi sila kung ng duwa.
1: Oo.
0: Gahalong sa subong Katropa Irwin para mapag-ang kaso.
1: Oo. Oh. Pero dali lang, Katropang France, pero 18 hours na ang reglementary period ta. Oh, Katropang France, dula si Katropang France. So, dali lang yung mga Katropa, gina-check na ito, patrol, kung ano ang sitwasyon dito. Gina-day-day pa natin ang natabo, no? Dito sa ano sa Dos Hermanas Santa Catalina, no, nga ang ining 33 anyos nga babae gin patay gin sulod sa sako kag ginaligar gin himuslan pa sa duha ka suspect nga nakasuyo pa, no, sa ilang man sa ilang man nga bibig bismo naghalin ang tanan ning mga ginhambal, no, Katropang France, balik ang Katropang France, so pasensya ha, sa mga kultura naton, ara kita sa tuwa-tunga ginsang crime scene. Ginakuha naton to mga katropa.
2: Oh. Kita kalayo pagali, no?
1: Oh, lakton lalakton pa?
2: Hindi, ma layo-layo gini ko lakton mo.
1: Ah, okay.
2: So tumagi ni isang kampo gali ya.
1: Mobile ka mo, mobile. Musang dalan Katropang France pagkad to.
2: Ano gidi nang literal gid nga kampong sitwasyon sang dalan eh, no?
1: Oho. Okay.
2: Lutakon, gikatama. Pero Katropa Irwin, tablikan ito itong istorya. Sa lingin ni Police Lieutenant Patrick Linda, nga ginatingwanin nila sa karoon Katropa Irwin. Kaya ang pamilya sa ni Jen Jen, doon nag-desider ito nga i-ano eh, nga i-ano bla, i-under sa autopsy ng biktima.
1: Okay.
2: O para mapamatudaan pag ginig Katropa Irwin, no? May ibinin siya pag sila nga matipon.
1: Uh-huh.
2: Pero how about yan sa banas ng biktima?
1: Oho.
2: Uh-huh. Ang istorya ni Katropa Irwin sa banas ng biktima, kay residente ni siya sa kanlaon mo.
1: Oho. Uh-huh.
2: Ang asawa ay taga Mindanao pero ti siguro bala may best na gini nga ang asawa gapuli guro kada semana o kun twice a month siguro. Eh, ang bana, si Nick Raparwin, natingala nga iya asawa, why nakapauli kuno sa ilan eh.
3: Oho, oho.
2: Eh, dito ni siya kuno ka Raparwin sa rin sa Panlaon.
3: Mm-hmm.
2: Nagkadto di ako sa lugar para makita ni Raparwin ang sitwasyon sa iyang asawa. Kay iya gin-confirm ka Raparwin.
3: Oo.
2: Nang ay susulod na sa ako, mismo iya gin ng asawa, no?
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tugid na kay isang namising ining asawa since October 8 amuni ang nasulod sa ako ka tropang Irving.
1: Confirm.
2: So sa karon
1: gin confirm.
2: Ginaprepara na sa kapulisan ang mga ka, ang mga dokumento kay mabudlay ni kuno ka tropang Irving mo kay at isang nga ginako na sang mga suspect nga sila ning sa likod sang krimen.
3: Oo.
2: Ah ka tropang Irving. Kulang na lang gini ang saksi.
3: Oo.
2: Nga amuni ang maka ano gid nga maka pamatuod nga sila gid ni ka tropang Irving nga duwa ang nagimo sang sining brutal nga patay.
3: Oo.
2: Sa kay alas jen-jen nga ni ka tropang Irving.
1: Oo. Kay sa mga statements sa suspect kinanglan man ma-corroborate ang mga ebidensya mo, no? Kung paano gin patay, sino nakakita si mga ebidensya base bla kay ti ginapreparan guro sang aton pulis pagpresentar sa fiskalya. Amo na ning kaso. Amo na ning i-file kaso sa mga suspect. Subong. So yung kinanglan pa sa mga ebidensya, hindi man pwede nga mabalka o gin-admitter niya. O, kaso na yun. Mapriso sa da yun. Base ma-quit pa bla. Panigurado lang.
2: Correct na. Oo, tayo mo nakatropang gaano ginakapulisan kaya gusto na nila ni file through invest kaso.
3: Oo.
2: Para ma...
3: Oo.
2: Para kung duwan eh.
3: Oo.
2: Pang Irwin ma... Mas kati si Glenn sa likod sang makasalitin nga krimen.
3: Oo.
2: Kaya okay. Irwin. Katropang Irwin, oo.
1: Go ahead, katropang Franz.
2: Ang biktima, galing. May duwan ka mga kabataan pang nailo.
1: Ay, nako.
2: Oo.
1: Nako. Oo.
2: Teka, ano man, kasubo man mo lang.
3: Mm-mm.
2: Bangod sa muning nga tabo sa isa kay Loy nga may mga kabataan nga nagahulat sa iyang kapauli siya. Mm-hmm. Katropa Irwin.
3: Mm-hmm. Nako. Grabe. Man, pero may gin-admitir mismo sa mga suspect nga sila ang nag-rape, sila nagpatay, sila naglampos, kag sila nagtapo, Katropang Franz?
2: Mm-hmm. Correct na ako pa rin gin ako gid no gin do gin pat paningan isa sa galing siling sa aton sang Talisay City PNP.
3: Oo.
2: Gin ano anay paiwi ning maka interview sa ila kay way pa na pala kaso.
3: Mhm.
2: Apisar nga gin ako nila sa katapoy sang media. Pero hindi pa na siling ito parwin ba na siyan para sa pagpasakas ang kaso batok sa ilang nga duwa.
3: Oo, okay.
2: Kaya ng lan pa ni nga i... Doon ko sa napapla ka ito parwin, doon i-transcribe sa korte.
3: Oo.
2: Ang ilaning nga mga statement ka na eh.
3: Oo.
2: And also, kinang lan sang saksi. Ka ito parwin on witness para mangin mabakod din eh. Ang, actually, ito yung pagako nila. Isa na ni sa pinakadako nga ano mo.
3: Oo eh.
2: Pero isang mga dokumento no para mag-ro inquest ang kaso batok sila.
3: Oo.
1: No, grabe niya isa ka hitabo nga nagkibot sumong sa aton adlaw ba. Maka karumal-dumal nga ano nga krimen nga ginhimo sa isa. Amako mo may nagkantuda para makaobra. Hulaban nila kwarta. No, kay iyop-yop nila. Tapos kay wala nakatagin patay nila. Ginhimuslan pa bo grabe nga mga tao ni no. Ambot lang ko may ara pag ito pinakabukat nga pinalitan ang aton nga laye para malupot na lang sa prisuhan. Kag manigulang ang tali sa prisuhan. Kabudlay paminsaron katurpang France nga ang pamilya subong nawad-an sang ila nga Iloy. Tungod lang sang duha ka ambota. Kung ano ma-describe mo ni sa tao ni.
2: Kaya totoo sila sa Talisay City PNP. Nagtinguha kita nga may interview ni Talisay Ila pero galing katang ino bin balibaran taalas ng Talisay City PNP. Kay gaano lang no? Galapangabay sila. Kay wala pa na pasakang kato batok sa scene ng mga suspect at pang Irwin.
3: Oo.
2: So, kumapa... Ayan, tada si Police Tenant Patrick Jan Lima.
3: Oo.
2: Ang chief of police ng Talisay City PNP ang wasusining nga kaso ka tropa Irwin.
3: Aha.
4: kay tungod sirang aton ng mga suspects sir, nag-aami na sa media sir.
2: Okay sir.
4: Still sir, we are conducting further investigation sir na makakuha gid kami witness ka evidence sir na patuod gid na sila gid ang nagpatay sir.
2: Okay sir. Sir, background sa story sir, ang biktima confirm ko lang nadula na, na missing na ni Daan last October 8 pa.
4: Oh sir, bali pero ang aton gid nga ano da sir is ginulaman daw sa kwarta sa wala siya nagpaulam kwarta.
2: Pero ang pagulam ni sa mga suspects sir sa babae amo ning sang October 8 lang.
4: Oh sir, oh sir.
2: Okay, and then amo na ni nasapuan na lang siya kagapon lang no.
4: Opo sir, opo sir.
2: Okay sir. Pero ano ni kuno sir nga ano man nga paano na tabo ang krimen? Ipatay nila ang babae.
4: Subong sir, kay may mga statement na sila nga ginatag sa media sir. Ginkuhanan pa sila namin namon affidavit
2: okay.
4: Sir at gina-confirm pa sir kung sa magsanto in sir sa aton na post-mortem
2: okay,
4: na i-conduct sang soko sir.
2: Okay. Bali, paano nila sir ginpatay by the way yung biktima?
4: According sa ila sir, sa ilang statement sir sa media, aging lampusan daw nila sir kaging ano ang higot ka manok bala sir.
2: Okay sir.
4: Ginkuga nila sir.
2: Lampusan anong bat ano sir bato kahoy ano lampos nila.
4: Dos por dos na.
2: Dos por dos. Okay, okay. Tapos naglabot sa punto sir nga ginhimuslan pa.
4: Oh sir pagkatapos sir.
2: Okay. Pero sir, din ni sir natabo ang insidente sa balay sa biktima or sa ano?
1: Ano ni?
4: Balay sir, ang atong crime scene sir is natabo gid siya sir sa 300 meters away sa manukan sang ilang nga ginauberahan sir.
2: Okay, so ang biktima sir drama nagaubra sa manukan?
4: Oh sir, dila man siya gaubra sir sa Tagiya sang manukan.
2: Manukan, tapos upo dyan ang duwani, mga suspect.
4: Oh sir, pero ang obra sang aton na victim ni sir, ado siya ka daw ang bantay sa batang kabahay sang aton na
2: okay.
4: Sir, kung nasugo-sugo man sang kabahay.
2: Daw bulig sulod balay.
4: Oh sir.
2: Okay, pero ang mga suspect niya sir, ano niya gani sir, obra?
4: Ga bantay man sa manukan nila sir.
2: Bantay sa manukan.
4: Sa mga manok bala sir, ga bantay. Ga
2: okay, sir.
4: Sila siguro ang tao sa aton na Tagiya.
2: Tagiya sa manukan. Okay, sir. Pero, sir, Linda, ang babae ning biktima, masaming ginman ni nila nga ginahulaman sa kwarta?
4: Hindi man, according sa ila, sir.
2: Okay.
4: Ging lampusan lang to nila, sir, kaya ang statement nila, gapaulam daw siya sa ila, daw sir, hindi siya magpaulam kwarta.
2: So, amo lang to yung ngayon nga hindi siya magpaulam?
4: Oo, oh, sir,
2: okay, sir. Kayo, sir. Pero ang biktima, sir, ang babae ni, taga diin gini siya gani, sir? Taga residente Mandera?
4: Oh, taga dos hermanas, gid na siya, sir.
2: Okay, pero ang iya pa, naya, sang biktima?
4: Na taga Kanlaon, sir.
2: Among taga Kanlaon. Pero ang duwa niya, sir, mga taga Talisay man? Suspect?
4: Hindi, sir, ang isa, sir, taga Bago.
2: Taga Bago.
4: Taga Murcia.
2: Taga Murcia. Pero balikan ko lang, sir, ang background sa story, sir. Abali, ang biktima, pilang na nakatuwid gani, sir, obrada?
1: Oo.
4: Wala pa ko ano sir. Kung
2: okay. Kung ano na sa kadugay din. No? Pero mga suspect ka sir, dugay na naiobra.
1: Oo.
4: Wala po data sir.
2: Yes sir. Sige sir. Pero sir, doon may mga pag-ako man sila sir, nga gagamit sila, nakasuyop to sila before natabong krimen.
1: Mm-hmm.
4: Oo sir, according sa aton nga isang nagpa-interview sir, nagamit gid sila sir. Illegal drugs, sir, bago to nila incommit ang sir.
2: Okay, mahulam sila kwarta, tani, para pang ipang suyop?
4: Wala kami idea, sir, kung para sa diin tong 1,000 haul mo nila, sir.
2: Okay, sir. So, sir, ano naman, ang welte ang bana, anong decision sa bana niya, sir, sa biktima, sir?
4: Bali, ano sir, ang relatives ni sir or ang nanay, kay nanay isang
2: babae.
4: Babae. Sir na mag-conduct autopsy.
2: Autopsy.
1: Oh.
2: Okay, sir.
1: Oh.
2: Tapos ang banay, wala reaksyon ng bana or ano man.
4: Do wala man sir, ka pagpunta dito sa station sir, parang kina-process niya pa yata.
2: I see. Sige, sir. Pero sir, ang biktima sir, may kabataan eh, no? May kabataan.
4: Oh sir, may isa sa kabata.
2: Ay, isa sa kabata. Okay, sir. So, Sir Linda,
5: ng ano gani sir no? Bali sir, balikan ko ni ang pagkasapuan sa bangkay. Sino yung naka ano gani sir, nakapangit, nakakita sir?
6: Oo.
4: Bali ang ang nag-report sa amon niya sir, ang tanong git sir, tapos ang nakakita to sir ang duwa nga suspekta sir. Sila gid ang nakakita dito okay. Naman.
5: Sila gid ang nagtudlo.
4: Oh. Oo sir.
5: Wala isang iban nga residente nga nakapanimaho be or nakasapuan sa sako.
6: Grabe yo.
5: Oh. Bali sila gid ya sir lindang nagtudlo gali. Kundi nila gin butang. Wala man nila sir gin lubong no.
4: Wala man siya nakasulod
5: sa sako. Sulod lang dyan sa sako. Okay. Sir Linda, pwede man, i-confirm ko lang, ano ni ko, no? Sa hindi man sila nga pala sign, sir, ano man, hindi na sila ko no, katulog, sir, ang rason, nga gintudlog na lang nila ang, isugin nilang ang krimen.
4: Oo, ang ambal nila, sir, na konsensya.
5: Na konsensya gin sila. Pero una nila, sir, ginsugid sa amo nila.
6: Oo.
4: Hindi, sir, bali, ang amo nila, sir, hindi, wala na sugid sa iya sa wala na nila yung sugid, sir, pero ang amo nila, may hara siya, do, ano bala, sir,
5: panagoknopya?
6: No.
5: Ay, tuod. Bali, ang dati nga, alaman ng boss nila, sir, nga ang babae, way na nakaubra, no?
4: Oo, sir.
5: Oo, okay. Nasimanahan na po, no?
4: Oo, wala man sila info, sir, na...
6: Papi ba?
4: Amo, to galing, bala, sir, na nila, sir, na naglaya sila.
5: Ay, tuod.
6: Nakasuyo.
5: Sir, nang pero makita nakita naman na daan sa to sir dara sa sulod sang ulubrahan nila sa manukan nga may mga hindi na sila pagintindihan ay isang biktima kasi ang duwan ng mga suspect.
4: Amo pa na sir ang amo niya gina-find out subong sir kay para ma-justify gid
5: sa oh, sir.
4: Ang pag-amin nila sir is may evidence sa gid okay. May nakita nga
5: amo. Okay, amo na galing no. Pero sir nang ang balay niya sir sang biktima lapit man da sir sa manukan. Or hindi?
4: Bali, ang ato na resident din siya isang
5: Dos Hermanas. Kanlaon.
4: Kanlaon. Bali, temporary lang yan siya nag-reside.
5: Okay.
4: Sa...
5: Bali, dugastiin lang siya.
4: Kay Gaubra man siya para sa pamilya sa okay. Tagiya sa manukan.
5: Okay. Baling ba, nai ni sir yan? Din niya nag-a-istare, sir?
4: Ang ngambal mo, isang iya nga ba nakapon, sir? Hindi man siya taga-dere, sir.
5: Okay. Taga Kanlaon gid sila ya, di ba?
4: Bali, bali isang nadula sa October 8, sir. Ang managuro, sir, yung pangita niya or nagkantog siya sa Ulubrahan.
5: Okay. So, bali, kung lang taong tagali, Sir Linda, ang biktima ya, napuli gid sila gali sa Kanlaon.
4: Oo, bali, nag-reside lang siya temporary.
5: Okay, bali, doon gawain ito, stay in lang gid siya gali ya. So, amunin nga, ang banay ya, nagkantog sa police station, kay katingala sa asawa, iway ka pa uli.
4: Ay, hindi, sir. Bali, ang nag-report dito sa station, sir, yung tanog, sir. Tapos nung nalaman ng sangbana, sir, na may nakita itong bangkay.
5: Okay.
4: Gin-confirm niya, sir. Tapos nung nakita niya ang sako, dito niya na na-confirm na iya dito.
5: Asawa? Sir. Pero hindi ni sila, sir, kilalahaya sa mga suspect, di ba?
4: Hindi, sir.
5: Okay. Sige, no?
6: Dabi ba?
5: So, pero, Sir Lida, klaro ako lang yun, sir. Ang address niya sa biktima, hindi niya taga Negros, doon may nakita ko. So, ito taga Mindanao, gid siya?
4: Ang ambal, according sa aton na, ano, sir, na ang basang-bana niya.
5: Ah, taga Mindanao.
4: Oo, taga Mindanao.
5: Okay. Sa specific nga area, sir, sa Mindanao din gani, sir? May info lang. Basta sa Mindanao lagi siya.
4: Basta sa Mindanao, wala
5: mo okay. Na... Sige, sir. Okay. Sige, sir. Okay, sir.
6: Hello,
5: Ma'am Irvin. Si Police Lieutenant, John Patrick Linda.
3: Oo. Grabe nga mga... mismos baba sa mga suspect at tropang France. Naghalin ang ining admission sa pagpatay sa biktima. So, dugang naman ang guro ka mga ano. Dugang naman ang ebidensya. Pero ano, expected day today, ma-file ang kaso.
5: Ate, amo pa ng tropang Irwin, na ko pa mangkod na lang. They are still looking sa possible na witness.
3: Why na sang gilalantaw ng mga iban pa ng mga tao involbado? Amo lang ninduwagid na katropang France?
5: Yeah, dari pa man so far kay tropang Irwin, nagtutok ang investigation.
3: Oo. Okay. So, kung anong so far sa mga informasyon na lang ta? I hope nga ma-file sa kaso kag mapriso ini katropang France mga suspect. Hindi, basta-basta. Ambot lang ko, ikaw ba nung
1: klase utox ni. Masuyop sila, mangulam sa kwarta. Mm. Matay sila, ginpatay nila, agin lamposan nila tungod okay nang hulam sa kwarta. Oh. Pagkatapos ano pa sila eh? High panic ko eh. Mga suspect eh.
2: Ah, di ba stand ticket?
1: Ay, nako.
2: Oh. Anong gaya? Rari ka di pa sulod ko rin manuka, no?
1: Oo.
2: Oh. Layo, pagaling.
1: Oo. Oh. Halong-halong da.
2: Oh. Salute di ba? Mga lihid ko di ba?
1: Oo.
2: Yung mga panimalay naman ni galing.
1: Mga katropa, yung kantuan ka ron sa patrol.
2: Sulod ka pag idya sa kampo, pag idya katropa Irwin.
1: Oo.
2: Yung mga... kay Leo kumanto ko dito nila ginhaboy yung aking bangkang. Ito yung 300 meters away from the ano mo.
1: Oo.
2: Manukan mo.
1: Oo. Pero ang ginakatuan mo sa mga katropa France, ang ano gid, scene of crime?
2: Ang ano na yung pakanto ko sa Manukan. Kay...
1: ah, Manukan. Sa ginobrahan
2: sa... gusto may baluan.
1: Okay.
2: Sa Tag-iya mismo sa Manukan.
1: Hmm.
2: Kung prior sa krimen,
1: oh,
2: may mga hindi na nga pag-insindihan na silang tatlo.
1: Oho. Oho.
2: Kasi ang Tag-iya lang ni sa Manukan makasabat kay Dris na tatlo gulubratanan mo.
1: Yes. Oho.
2: Diba? Sibla, hindi lang niyang madalong rason sa pag-ulam nila.
1: Mm-hmm.
2: Basta may iban pa. Ayaw. Mm-hmm. Arin ako sa Manukan naman na ni Manukan. No?
1: Mm-hmm.
2: Manawag ko, dibla. Tagbalay.
1: Oo. Uy, may guwa.
2: Good morning.
1: Ho. Ano naman?
2: Ano pa, kita sa Manukan, no? Sasibliya mo na ng Manukan.
1: Oo.
2: Oo. Masulod ko di pala. Mama, alisin siya, tadi, oh. Tagbalay. Sir, good morning. Sir, amo ning Manukan, sir, no? Ha? Ari, this is sir, mo? Ang nga mo? Din ko di pwede kage. Puro mga natupo na.
1: Oh.
2: Ate, sige. Kaya, abig ko ay nalagyan. Kaya doon puro tubo na lang. Amo niya, oh? Mga lahat ko.
1: Nakakululbaan mo. Ano yung plan mo, Ewan?
2: Kasuhol naman yung mga sampo ba?
1: Oo.
2: Kaya lang ito yung... mga lagyan, abing lagyan ba? Dalang kita pa rin, no?
1: Oo.
2: Okay. Sigurado, amun na ni?
1: Amun na na.
2: Den, denang, denang. Arito? Sakto na na eh? Tawa. Sakto na ko na.
1: Halong-halong na, ha?
2: Ano ni? Kampo, literal. Ganyan nga kampo. Galing kita pa rin. Diyos ko.
1: Pero lakat mo halid sa gwa, mga katropang France. Mga pila ka, ano ka layoon man? Pasuluda?
2: Layo na, layo ka.
1: Ay?
2: Oo. Mm-hmm. May pang-pang, pag may pilas-pilas ka pa magyan, no?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Para makakompleto talaga yung presentasyon, ta.
1: Sige, sige, oo.
2: Pare, oo. Karamihan yung mga tropats, midyaw,
1: ah. Ah, okay. Araman just like that.
2: Basta makita mo na sila, sigurado mo na yung saktong lugar. Huwag ka na, huwag ka na, hindi ka na magtala.
1: Oh, mga katropa. Okay.
2: Katropa, Irby. Gikatuan ko na lang yung lugar kung sa dindrigin na po kang biktima.
1: Oo.
2: Kaya kung ako lang sa dugang ng mga naragway, no?
1: Oo. Oo.
2: Katropa, Irby, no? So, ang biktima, amo na galit eh.
1: Mm-hmm. Okay. Amo na ginobrahan sa duwa ka suspect kag sang babae, katropang friends?
2: Pero parang hindi lang gano'n. No? Nakuha na isang makuha ko na video, bla, sa lugar lang.
1: Okay, okay, okay. Oo, sige,
2: do,
1: sige.
2: Para
1: sige.
2: Do,
1: oh.
2: Kahit ligwin-ligwin ka tama, oh.
1: Oo. Oh.
2: Tama na gid ka secluded sa area.
1: Oo. Oh.
2: Nga posible mo na drain nila ginhaboy tuyo gitani nila nga taguo ng biktima eh.
1: Adira, amo na ginhaboyan nila sang biktima.
2: Oo.
1: Okay. Oo. Layo gali ni sa ginobrahan nila. Oh,
2: layo ka to par window.
1: 300 metros no muna no?
2: Oo, correct. Layo pa. Do pasa ko lang da no, pasa ko da.
1: Sige sige sige sige. Oh, katapang.
2: Makita ko na sa inyo station.
1: Medyo relax ka na nay. Ano anay? Makuha ka sa video.
2: Sige, okay lang, okay lang.
1: Ah, okay, sige, sige.
2: Pasa ko
1: okay.
2: May dala ko din isa ka teleskopyo.
1: Oo.
2: Kara na, pasa ko na. O, mapasa na.
6: Grabe ba?
2: Balikan ko na na yung kasukan, Bla.
1: Oo, sige ba?
2: Oo, kay si Manong tong ano, doon. Hindi ko nung amoy rin.
6: Mm-hmm.
2: Smiling kami story at ang amoy, ha?
1: Oo.
2: Ang pagkita ng mandaalong yung story, ano?
1: Doon mo itong nagpatawag sa polis, bro mo?
2: Oo, pwede. Amo ning nakabalog siguro sang madalom ning ano talaga kito Farwin eh.
6: Mm-hmm.
2: Sana sila sa mga ano mo nakakita dito na nung sitwasyon sang mga trabahante, bla.
1: Oo. Okay. Paring video gli ho. Baka layo man iman. Do ka ano man iman ligwin ka kululbaan sa lugar ba? Amo ring kita pukan.
2: Aran na kita.
1: Amo rin kita pukan sang biktima sa...
2: Dara na ng area. Ay, kato Farwin, pero hindi lang takasigurado kung sa dingin ang porsyon. Basta, amo na ng area.
1: Oo.
2: Dalangit. Gahinog paas ng ano. Ganong mga tubo. Dalangit. Okay. Check ko diliwat ang manukan ko doon.
1: Oo.
2: Bantay lang mo na din nabtanta.
1: Oo, why pang tag-iya?
2: Balay!
1: Oh.
2: Katropare, no? Dali lang, Ged.
1: Oh. Mga katropare, kita sa... ano, ha? Sa... mismo sa ginlontaran sang... sang... insidente. Ligad one sa patrol, ho? Ari ka rin sa manukan. Para makita ko. Balay! Dali ko, bra, ang suspect kag ang biktima.
2: May na may... ara na. May nag sa bata.
1: Okay.
2: May nagwa na.
1: Mm-hmm.
2: Mukhang cotton ta.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Sige lang. Sagwa na ta sang manukan, makuha video, dari ka tropa Irving.
1: Oo.
2: Para, ano no, kay, for the privacy sang sining
1: kapitad. Yeah, oo.
2: No? Mamang cotton eh.
1: Mm-hmm.
2: Sir, may nga ah, Momo din. Anak follow up. Nagpaparaper. Ate sige. Sino na ikaw lang dibilen? Dibilen, hindi pala dali lang gid.
1: Oo. Oh.
2: Sa di man kami magano si mo ah.
1: To. Oh.
2: Mamangkot lang kami. Oh. Dali lang gid kita. Sir, good morning ta.
1: Oo. Oh.
2: Si ano ko gila sir si Katropa Andro. Pero pwede pala di man patayo. Ano man ano sa sir ang babae ka dugay di ko braman mamangkot lang ko.
7: Tatlo na katuig.
2: Tatlo na katuig. Ang duwa tuyo ka mga lalaki ya. Mga suspect.
7: Atong isa, si Tutong.
2: Oo.
7: Dugay na to.
2: Dugay na.
7: Ngayon yung isa si Buknoy.
2: Pagulang.
7: Dugan-dugan lang kami.
2: Dugan-dugan lang kami. Pero ano yung pagkilala mo silang duwa? Ano yung pagkilala mo silang duwa?
7: Regan yung mga kore. Parehas ni tao.
2: Pero bagulang kami na nakakilala eh. Pero ano yung sila duwa man mga maayo, manis ng mga tao? May problema, gan?
7: May problema, gan?
2: So, hindi mas nasarawayon di sa amo mo?
7: Hindi man.
2: Pero gagamit, gan? Pati, why ka man na nila ginagdang magamit ka?
7: Ah, wala ako nag-guan na, sir. Kaya ako, di ko na ni boses mo.
2: Pero kapangagad na sila si mo?
7: Oo.
2: Ginagad ka nila?
7: Puro tlingo, hindi ko. May pamilya ko.
2: Drillers lang gagamit, sulit, sir?
7: Ah, tiyos, mga lelayo.
2: Ay, may guas lang.
1: Pero di balik ang pababa, isi.
2: Gapuli na kadasmana sa kanlaon. Dari ilanggit siya?
7: Ilanggit
2: siya. Ah. Pero sir, ano gito man? May natalupang dan ka, antes na matabo itong krimen, gaaway na sa nga tatlo?
7: Wala ah.
2: Ah. Subong lang ito nga mo, itong natabo nga na imo nila. Ano man? Nakasugid sila si Muna, sir?
7: Wala. Nagulti lang na, sir.
2: Ah. Nagigit niya idea.
1: Oho.
2: Do, natingala ka nga na himo ito nila?
7: Oo. Saka, dugan na naman ko nga, may mo pa nila tasawa ko nga.
2: Ay, ko galing banas. Siya na galing banas. Katropang win.
1: Ah? Banas ang?
2: Biktima.
1: Ay! Ara na siya. Gobra.
2: Diraman siya. Narigisan ng istorya ta siya.
1: Oo. Oh.
2: Sir, te ano ning mambal mo kayo ng asawa mo? Giging patay ganin lang.
7: Ah. Hukman ginagustisya, sir eh. Nga, ginulatay pa nila.
2: Upod ka sigili ni Mrs. Mobra.
7: Oo. Oh, ginhold up nila for me. Oh. Tapos, walang kwarta. Gikuan pa, ginrip pa.
2: Sus. Nakita ano man, anong sugid na nila si mo, sir? Nga ginamugin na nila sa mo man?
7: Wala man.
2: No.
7: Ano pa yung sugid nila kaya nag...
2: Wala naman talaga yun. Pero why ka na tingala nga si misis mo na dula? Sinimana na?
7: Tingala eh. Pero ang suspect ko, sir, nagukod sa lalaki.
2: Lain nga lalaki. Hindi sila nga duwa. Ito mo na ang suspect sa mo. Pero gaupod pa ka mo yan sa asawa mo di tulog.
7: Oh, atong last Domingo, lakat ko.
2: Okay, tapos sa... Sa din?
7: Dito sa Vista.
2: Vista?
7: Uno.
2: Sa Dreamers Talisay?
7: Oo.
2: Dreamers ng barangay? May ano to?
7: Nagtapas gani ko kay contractor among
2: amin. Ah, okay na, napas ka tubo. Tapos sir, si Mrs. mo ari din?
7: Ari din.
2: Dayon?
7: Tingala na lang pagka Webase na adlaw, adlakat. Dulong sa bata sa eskwilahan. Nahapon na lang ulagi nagkapot.
2: Why nakapauli? Pero si Mrs. mo nakapaulis kan laon?
6: Oo.
7: Wala.
2: Adri lang gig ka mo yan. Mga bata nyo, ari man din?
7: Ari?
2: Gindala nyo?
7: Kung gidulong ko na sa laon,
2: pagkakulay. Okay. Kaya ano ni sir, gusto mo ganyan sila mapasakaan ka, so mapriso? Okay. Ano ganyan gusto mo?
6: Oh.
2: Sir, minsan mo ni sa mga upod ganyan, mga kilala.
6: May bata pa sila katropang France?
2: Dali sa Dasig na sir.
6: Oo. Oh. May bata pa sila katropang France?
2: Parang dali lang git, no?
6: Oo. Oh. Sige.
2: Kagada. Parang parang dali lang git, parang mas sulod.
6: Okay. Sir? Okay.
2: Sige. Oh. Minsan, ayaw mo lang sir sa mga, ano mo sir, sa mga upod mo di obrabi sir? Nga mo gini ka brutal gini mo sa sawa mo sir. Insay mo lang sila.
7: Ano ko lang. Taga ang gina office ya. Kapatay mo sa
2: sawa. Tinga mo gini mo sir.
7: Ay ko ka ba lo kung ano amo gini lagi mo.
2: Gabi gini ng kigini sa sawa mo hindi man.
7: Hindi man.
6: To. May mga incident tinga nag ilinawag dahil sa katropang Francois.
7: Mga pigan gini lang.
2: Bro, why ka muna yan kaging apat kaaway, no? Kaaway mo.
8: Right. Sa may ikaw, itong natin.
2: Katropa Erwin, no? Oh. Si... So, tiyan mo itong Katropa Erwin ng bana. Isang biktima, no?
6: Sabi ba? Ay, kabuhi.
2: Eh, why din nga mo, tiyan ang bana nang nalabot, ha?
6: Ang bana, galing ko, Bramanda.
2: Oo, aray, isa gali upod.
6: Opo, aray, isa gali. Okay.
2: Oo.
6: Oho. Pila ito ganit kamilog bata nila katropang France?
2: Dua. Tingin dala niya ito balik sa kanlaron ito.
6: Imakon mo?
2: Galuoy sa mga bata mo.
6: Nawadaan sa giloy.
2: No, so, tingin pero... mo na yung sitwasyon din, right? No? So, amo na din, ang kimtangan, tingin mo, diway din, right?
6: Oo.
2: Oo.
6: Sige lang.
2: Sige.
6: Oo.
2: So, tingin ka ito parwin na istorya, tambal na.
6: No?
2: Pangayon, talang ayo yan. Tay? Sa Tay Joker.
6: Oo. Bahay. Sige lang. Natabo na ni. So, ulat lang tang ang hustisya matag sa pamilya. Ma-file gin man sa'ya kaso mo. Do kay isog siya ni Katropang France ang bana. Tiga laom ta. Nga, hindi ni mag-atras sa file kaso. Ang iya nga amo dapat. Daw nagsuporta man to eh. Nga pagkasuhan gid eh.
2: Gani man. Sa tema ning ano katropar men importante ma preso ning duwa. A pesar nga timay pagako na sa ilang duwa.
6: Bo. Okay. Sige. We hope nga mahatag ang hustisya katropar France.
2: Yes, katropar men, live diri sa Syenda Santa Catalina, Barangay Dos Hermanas, Syudad Santa Lisay. Liwat ni Scarapang France, Andrew Burgos. Doon mga bukol-bukol salamat. Magtumaras ng Santon Plus Herbal Capsule. Para sa nagawag yun yung Pilipinas, Pilipinas.
9: XFM Live Reports.
6: Kataragam sa mga inadlaw sa mga katropa daw kataragam sa mga sang panahon no nga gakalatabo ni Isabela may isa to ka 20 anos gin allegedly ginimuslan niya man ang ano to? Ang isa ka desi o kung minoridad. Bago naman mga katropa, bago naman ta nakabaton sang informasyon, ang sa ning duha ka lalaki nga gin nga upod jaman ni ang upod jaman ni biktima. No. Nagulam sa kwarta. Wala sa kwarta mapaulam. Nagataas ang tingog. Ginampusan sang dos por dos sa ulo sa isa ka upod. Nalipong, no? Gikwaan pa nila sang higot na bala sang manok. Ah? Ano itong ginbaliog nila sa biktima? Hasta na patay. Huwag pa ma... Huwag pa ma... Ano? Why pa ma-satisfy, ha? Wala pa madu-do ginawa nila. Ginimuslan pang babae. Paghimulos, ginhaboy sa kampo.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung dekalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na dekalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na

0: yan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nung kapako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo?
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, narakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko. Lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
19: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
20: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: X.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga katropa, alas 8:55 na. Sa aton palatuntunan mga katropa, papakod sa aton nga bones, no, basit, identidad na ta. Nagabatsag na ta sa mga sakit. Damo na sa budlay. Nga budlay na magbangon. Budlay na maggulugios-gios, no? Ginakapoy na maglakat, no? Amo na nga, ginabatsag na ko na raga edad na ta, no? Pero mga katropa, eksakto lang exercise, stay active, and maintain lang kita sa premium D3, no? Ang aton source of vitamin D nga nagapabakod sa aton bones, katropa, wala sang lain nga epekto. Primero, ara lang ta sa aton ginakuha nga supplement, no, sang vitamin D sa aton nga sa adlaw, no? Pero nakita to sa mga eksperto nga hindi sufficient ang adlaw nga makahatag sa insakto nga suporta sang vitamin D sa lawas naton. So kinahanglan we have to go extra, and that kinahanglan ta mag-inom sang suplemento nga vitamin D, na antioxidant sa mga katropa, ginapabakod yung aton nga immune system, plus gapa namin man sa brain function naton, no, para sa mga nag-edad-edad la. Yata lipat-lipat na, basi maripatan mo pa ng pangalan mo karoon. So vitamin D mga katropa, isa man sa mga ginagamit, ginainom mga katropa para sa management, para sa anxiety and stress mga katropa, no? Ang premium D3, dako ang bulig sa inyong mga biyan, okay? So why don't you take it, no? Why don't you try it, no? Kay kinahanglan tani, no? May ara na sang virgin coconut oil nga ginabulig-bulig pagyan sa pagpasanyog sang aton nga lawas, no? Aton nga depensa kontra sa mga viral diseases mga katropa. Plus ang mga bulig, mga supplement makuha naton sa moringa ukon balungay. Miracle Train is ako ng ginahambal. Halin sa B-complex, vitamin A, vitamin C, calcium, nami ang epekto sa aton. Kung may aras kita sa supplement, kung gakaon kita sa manunggay. Pero, syempre, not all sa aton nag-inom ang nagkakaon balunggay. Iban nga mga kabataan, tapos mong hindi na. So that's why may premium D3 kita. Ya, ara na compact na tanan, no? Halin sa virgin coconut oil, pakadto sa barangay, ara na sa soft gel capsule plus ang supplementation naton sang vitamin D. Katropa, okay? Mabakal nyo niya, no? Sa Mercury Drug Store, sa ating mga branches ang South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide, mga katropa, okay? Ako na yung suplemento. Morning sa kay Ma'am Mary Ann, Mary Jane Balualio. Halong da kuno katropang France, bau na bulaga ta sang amunay na tabo diri sa Negros Occidental, makon mo lang ano klase paminsaron sa mga tao ni man, no, though hindi ta ma-describe sa pinaka init sa expression of hate naton bula mga katropa sa krimen naginhibo sa mga individual gani. Junior Alegria, ari kamis kapihan sa Umar, Ramil Mamilya, Overflow, Makagahay, thank you. Ma'am Renita Cuenca, morning, salamat gid sa mga mams members. Ma'am Sol, oo, daw na hidlaw man ta kay Ma'am Sol. Ma'am Sol, good morning. Bisaya, Libay. We have Tristan Yat Gulay, mayong aga sa inyo tanan. Salamat sa pagpamati, Ma'am Shirley Arevlo, dira sa sa Kabankalan. Thank you so much. Salamat kay Jovi Amorente, direct from New Zealand. Brando Santisas, morning sa kay Randy Santisas. Oh, si Rico Banago. Oo. Sige, morning. Salamat gid sa pagpamati. We have Ipe. Hello, sir Ipe. Morning. Mary Jane Balualio. Morning, katropa. Good morning man sa Happy Wednesday. Happy Wednesday, ma'am. Kay Sir Lloyd Navales. Happy Mascara if we are resident of Bacolod City. Melanie Martisano, nakatutok Japon, dira sa Sitio Lapak, Duldul, sa Barangay Robles, La Castellana. Thank you. Tristan Yet Gulay, maing aga katropang win kag sa mga members of Mams Bacolod. Oh, nakatutok Junior Alegria. Arila kami di. Okay, sige. Thank you. Rimel Mamilya, good morning na sa kay kagawad Udok Cesar. Nga nakaupod man sa aton para tuntunan, no? Gapamati lang kami diya, no? Samtang nagahigda kay nadakpan gid sa trangkaso. Uy, paayo, ma'am. Oo, paayo ha. San o kami makaradyo sa amon lugar? Malapit na. Ulat na tala, ulat na tunta lang ha. Makatay, makaswing. Tara. Rebel Mamilya, no? Sa kay Bisaya ni Bayko na may agap. Thank you. Ang hindi mo lang kakalatabo nga mga pirat siya na ay kag himusla nanay diri sa pira ka mga biktima mga katropa makahurusbo nga sitwasyon nga balita daw ka sakit para sa aton, no? Because nga nagahatag na sa aton sang hadlok and nagahatag sa aton sa impresyon nga hindi na safe git amo na katama ang mga lugar nga ginalauman ta maging hilway kita sa mga krimen nga nagaluntag. Pero subong batsyagan ta na mga katropa mga abyan, no? Ang ining nagakalatabo sa aton palibot. Ang handom lang naman naton madakpan ang kung makasuhan ang suspect since may admission na kag hindi sila mabuyan, no? May ara lang na sang reglementary period mo. Kung wala sa may ma-file sa kaso, pulis po hindi man maka-file sa kaso mga katropa mga din, no? Para para madakpan ni o kung malupot ni sa prisuan ang mga suspect mga kun mo. Gil admitter ha? Ba siguro ginasukot na sa mga konsensya nila? Hindi pa tulugon naman ako? Balik-balik na itong tingog pangayong hostesya sa biktima? Ano man klase pa anong nagsunod sa utok sa mga ano ni man? Amo na ganing kinahambala at mga katropa kung ikaw ara na guba na utok mo gasuyop ka. Vulnerable ka gid, mambal naman na sila ay kunsudlan ko sumarayong espiritu chemical na doy ara sa utok mo. Ginaguba niya ang lagan sa utok mo. Guba utok ta because we let them ginpabayan ta nga kita gubon sa ining droga katropa. Watch lang vlog mo, trabaho mo, kabuhi mo maguba mga katropa. That's why inambal nato sa mga kuturan, never try, no, nga mag-engage sa illegal na droga. Lain na ang chemical sa nasubong, ha? Negosyo ini, ha? Kung gusto mo nga mabiktima sang droga, why ni maginapasin o mo? Bisan na ano ka professional ka pa, ha? Bisan na ano ka pa ang standing mo sa buhi, mag-yup-yup ka sa droga, si mana lang ko mo, no? Pangita-ngitaon mo na. So, ang addiction, nagnubo. Ang addiction, na-shorten. So, kung gagamit ka, isa kasi mana, asod-asod, may ara na sang dependency ang droga nga may epekto sa imo. Okay? So, mangita ka na. O, huwag ka trabaho, huwag ka sang ubra. Siyempre, mangita ka, ginapangita na sa lawas mo. Ginguba na sa drogang lawas mo. So mangita ka na, magasto ka na karon. Dawon ang sistema. Then the rest is history. Gubon pa pamilya mo, gubon niya utok mo, boss damlag mo, kabuhi mo. Mabal ka nga, mabag-una ko, ma hindi na ko magasuyop. Pero kung naara ka na da, budlay na dulaon. That's why amo ning escape goat sa pinakamang kuturan ta. No? Oras na to, 9:04, mga katropa. Istoryahan ta bala. Ang short na lang niyo, ang aton nga agin patigayon ng impeachment kahapon, matapos nga prosecution mga katropa, nag-withdraw sang tatlo pa ka mga charges sa impeachment court batok sa BC Presidente. Nga naghambal sila nga ang Article 2 will stand alone para ma-convict ang Vice Presidente sa violation sang declaration sang sal-in mga katropa, mga abyan, damo sang mga nagtaas kilay, medyo nakibot kita sa mga sitwasyon because nga instead of ma-push through ang ining impeachment trial kontra sa Vice Presidente, medyo ma-shorten pa because of withdrawal. kay ti talakayon natalakay ng iba yung impeachment article. Now ari na kita nakabinbin mga katropa sa Article 2, no? Ang violations ng Vice Presidente sa pagdeklarar non-disclosure of assets, liabilities and net worth, no? Nga sumpaan sa taglisa ka mga public officials nga ipahibalo nila for transparency sake, no? Ang ining mga nagkaratabo o na ining mga propiedad, no, sa mga opisyal naton sa gobyerno. So that's why mga katropa working enough to checking anong posible matabo sa impeachment naton mga katropa, no? Amo tong ginpahayag na sige lang, testing lang. Amo tong ginpahayag mga katropa ni House kung ang lead prosecutor si attorney and representative Hervey Luestro, no, nga nagambal sa asin niya, ang ining nga mga presentation namon can stand to convict sa nga Vice Presidente for the violation of that non-disclosure of assets, properties, no, mga katropa, sa Article 2. So, nakibot kita, no? Rekord sa linya na ito, mga katropa, si former congressman, party list, representative, mga katropa, we have Sir Ma'am Franz Castro. Ma'am Franz, Kong, good morning. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga, katropang Wingil at sa inyong mga taga-subaybay.
4: Just a quick po na mga overview po sa nangyari kahapon. Medyo nabulaga po tayo kasi nag-withdraw itong tatlong mga charges against the Vice President. Would stand alone na lang itong Article 2, yung sa sal-in na violation daw. Ano pong pagbasa niyo po nito? Is it just right na nag-withdraw po sila to shorten the trial? And how about itong Article 2? Can stand alone to convict the Vice President, ma'am?
1: Well, talagang nabigla kami, no, dito sa naging decision ng prosecutors. Uh-huh. Pero on the other hand, tinitingnan din natin na talagang mapadali na itong conviction ni Sara Duterte, dahil talaga namang malalakas naman talaga yung kaso, no? Ito ang concern ko lang ay yes, confidential fund.
4: Uh-huh.
1: Kasi ito yung pinaka articles ng makabayan, eh.
4: Opo.
1: Na talagang, 'di ba, kahit na doon sa unang impeachment complaint, uh-huh, talagang ito yung tumatatak doon.
4: Opo.
1: Kaya lang sa pagdadrop ng prosecutor dito, bagamat maganda yung kanilang presentasyon ng mga witnesses at mga documents,
4: opo,
1: nagkakaroon ng implication na sa amin na parang hindi na ba natin mapapanagot sa confidential funds, no, misuse of confidential funds.
4: Uh-huh.
1: Ang Vice Presidente, malakas naman yung hindi na mapapabulaan na yun. In
4: opo
1: fact, merong decision pa ang COA, di ba? Yung
4: uh-huh
1: final na decision nila na notice of disallowance doon uh-huh sa 73 million.
4: Opo.
1: Kaya talagang itong article na ito ay naghihinayang kami
4: uh-huh
1: na bakit idinrap, no?
4: Uh-huh.
1: Kasi sa kabilang banda naman,
4: uh-huh,
1: ito ba ay magbubumirang kay Presidente Marcos dahil uh-huh siya yung nagbigay ng confidential funds? Magbubumirang kay President Marcos at iba pang mga ahensya
4: uh-huh
1: na gumagamit ng confidential funds, no?
4: Uh-huh.
1: Kaya talagang ito yung nagiging implication sa amin, no?
4: Uh-huh. Uh-huh.
1: Well, kami, lahat uh-huh tayo naman gusto natin na matapos na itong impeachment trial.
4: Uh-huh.
1: Pero not to the point na hindi natin pananagutin
4: uh-huh
1: ang Vice President dun sa misuse of confidential funds.
4: Yun nga, supposedly meron pang mga discussion yung pag-resolba sa itong Article 1, I think, Kong, no? Itong 500 million at saka 112 million pesos na DepEd fund na dapat na pag-usapan. Pero yung mga ebidensya nito, kailangan pa ba na ipresenta sa impeachment court para each article merong mga husga o judgment itong mga senator judges natin as far as the article of impeachment, the four articles of impeachment, Kong?
1: Well, wala na kasi sinabi ng ruling ng korte kahapon na itong articles of impeachment, yung 1, 3, and 4, diba, hindi na siya mako-consider. Parang sa criminal case, pag dinrap mo na, ay hindi
4: wala
1: na siya, ano, no? Hindi na siya parte doon sa magiging decision.
4: Yung
1: article of impeachment number 2 na lang. So yun na lang yung didesisyonan at pupukusan ng senator judges. So yun ang magiging implication mo.
4: What do you think, Kong? Does the prosecution took it a little lightly sa article of article 1 and the rest of na nag-focus na lang tayo sa article 2?
1: Well, sinabi naman ng lead prosecutor kahapon na confident sila doon sa mga ipinresenta nila sa article 1 at saka yung sa article 4. So, kaya lang ha, ay sinasabi kasi nila yung mga time, yung pagkainip na ng taong bayan, 'di ba? Sinabi naman nila malakas naman yung mga articles. Kaya lang gusto nila na sigurong madesisyonan itong impeachment.
4: Kung ito sa Article 2, kasi medyo dito humaba itong discussion ng impeachment. As far as the discussion, presentation of evidence, na-establish na ba na merong violation of sa non-disclosure of assets and net worth in the part of the Vice President from the witnesses na pinapresenta ng prosecution, Kong?
1: Well, talaga itong ito stand alone, no? Kung ako titingnan natin itong tungkol doon sa SALN. So yung unang-una, yung undeclaration, no, hindi pagdideklara ng tamang mga tagong mga yaman o may hidden wealth talaga. Napatunayan naman yan witnesses at saka noong forensic. Na pinakamahalaga diyan yung forensic, yung pinagtahi-tahi niya talaga yung findings ng AMLA, ng SEC, ng BIR, no, at saka yung sa SALN. Kaya talagang malakas naman talaga itong number 2 at napatunayan na talaga yung guilt ni Sara Duterte doon sa culpable violation of the constitution, diba? Nag-ano pa nga siya, tumatanggap siya ng double compensation, vice president siya and an employee of the city government of Davao at the same time na unconstitutional ito. Tapos number 2, hindi siya nagdeklara ng kanyang cash in bank at cash on hand. At nailabas naman ito na meron pala talaga. So, yun pa lang ay talagang betrayal of public trust na yun tsaka culpable violation of the Constitution.
4: May precedence na kasi the former justice chief justice was then dismissed from office because of the non-disclosure of asset and net worth, which violate really sa ating konstitusyon. So, ito yung argumento na tanong ng ating mga kababayan natin, kasi marami pang pwedeng mangyari. Yung unexplained wealth, kailangan pa ba i-prove ng prosecutor that these unexplained wealth are also ill-gotten wealth in the part of the Vice President?
1: Parang parehas lang naman yun, pang-wheel. Dahil kapag sabi nga ng isang forensic, di ba, kahit na nga yung confidential fund na hindi siya naayos na na-liquidate, considered na personal interest at merong hidden wealth. Di ba? So katulad din ito, yung mga hindi niya dineklara sa mga SALN niya, ay considered ito na unexplained wealth at saka or hidden wealth or ano ba yung sinabi mo kanina?
4: Ill-gotten wealth.
1: Ill-gotten wealth. So parehas lang yan sa tingin ko, technically, sa taong bayan, mahalaga naman na maipaliwanag sa taong bayan na meron talagang hindi dineklarang yaman.
4: Oo.
1: No, na dapat panagutan.
4: Oo.
1: No, sa ating batas at sa impeachment.
4: Oo. Doon po kasi ka sa sell-in pa lang, kapag wala, may mga pera ka, may mga assets ka, even na property pa ng asawa mo, dapat i-declare talaga.
1: Yes, oo.
4: Mm.
1: Kasi may batas tayo doon, ano, kapag ikaw ay asawa,
4: oo.
1: No, unless kasabihin mo na magkahiwalay kayo ng declaration, pero kasama pa rin yun, no, may batas kasi na pag mag-asawa, dapat ay dinejoin yung kanilang, ano, no, yung kanilang kinikita o yung naipong yaman na fail ang vice president na gawin yun.
4: Oo.
1: At hindi lang ito isang beses kasi, no, katropang Will.
4: Opo.
1: Sabi nga ng forensic, kapag paulit-ulit, di ba?
4: Uh-huh.
1: 2019 hanggang 2025, wala kang diniklarang cash in hand, tsaka cash on bank,
4: uh-huh,
1: o cash in bank.
4: Oo, may losses pa.
1: Kaya parang nagiging ano to, paulit-ulit, na talagang alam naman niya siguro, ito, di ba? At diniklara naman niya yung kanyang mga iba pang cash on bank, tsaka cash on hand.
4: Opo.
1: Noong before 2019. O bakit hindi noong mga 2019 to 2025?
4: Yun na nga, oo. I just want to get your comment na rin, Kong. Ito mga pera na pumapasok sa Cali 88 Food Corporation are all coming from China. Anong tingin po ninyo?
1: Well, ito kailangan talaga itong malalim na imbestigahan.
4: Opo.
1: Pero hindi sa impeachment
4: court,
1: diba? So sa tingin ko, dapat imbestigahan ito ng ombudsman, kahit nasa House of Representatives, dapat na maimbestigahan ito.
4: Mm-hmm.
1: Kasi imagine mo naman, walang empleyado o dalawang empleyado lang, tapos magpapalabas ng sales na 150M.
4: Oo.
1: So, saan nangyari yun, no? Walang mga maliit yung mga utilities, no?
4: Mm-hmm.
1: Bayad sa mga utilities.
4: Mm-hmm.
1: Ano ba sila? Retail lang ba sila? Or whatever? Paano nangyayari na pumapasok ang milyong-milyong pondo or pera mula sa China na wala namang justification talaga ng merong manufacturing or ano man yung ginagawa. Kaya kailangan itong maimbestigahan.
4: Lastly, because ito mga senator judges natin, they are impeachment court judges, sila sa impeachment court. But at the end of the day, if matapos itong impeachment, politician din po ito. They need to meet the 13 numbers of vote to convict. What do you think? Makakaya kaya? Maabot po dyan?
1: Well, kahit ako personally, katropang Will,
4: opo,
1: kahit na nagkaroon na sila ng decision ng korte na mapababaan yung threshold of conviction, ako mas gusto ko pa rin na makuha talaga nila yung 16. Para wala itong question later on sa Supreme Court, di ba? Although binasura yung mga unang petition questioning the threshold.
4: Opo.
1: Pero gusto nating makasigurado ng conviction ang tropang Will.
4: Opo.
1: Kaya nananalangin tayo, ako nananalangin ako na makuha talaga yung 16.
4: Opo.
1: Para hindi talaga maging questionable ito sa ibang mga venue.
4: Oho. Ma'am, sa amin po, anong dapat antabayanin po namin sa impeachment court? Yes, ma'am. Message po natin sa ating mga kababayan po sa Negros.
1: Well, sa ating mga kababayan sa Negros, patapos na po itong impeachment court trial. Hintayin na lang po natin yung desisyon. So, yung naging, kung ano man po yung naging desisyon ng mga prosecutors, siguro meron naman pong magandang ibubunga doon sa ating pagpapanagot doon kay Vice President Duterte. Pero maging vigilant din tayo, no? Hindi ibig sabihin ito ay titigilan na natin yung pag-account, no? Pagpapanagot kay Vice President Duterte doon sa confidential files. Manatili po tayong militante at vigilant.
4: Oh. Kong Franz, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat sa oras po ninyo.
1: Thank you rin. Tropang Will.
0: Franca, diretso, Bullseye.
4: Ganyan ba tayo mga katropa, si former partylist representatives ng Acti Church, mga katropa, Ma'am Franz Castro, ganyan sa aton para tuntunan mga katropa, because bag-unis ang ano eh, daw na mag-uhan kita mga katropa, nga ti, nakita ko, ang pila ka mga dalagan mara sa impeachment trial, no? Ga-expectar kita, this will run about 92 days, no? Ang impeachment trial sang vice presidente, probably tagaan sang 25 or 30 days ang depensa to present man sa ilang counter dito sa impeachment court mga katropa. And all of that numbers of days mga katropa will be intended sa pagpresentar sa mga ebidensya, no, para nga nakabase sa impeachment sa mga article of impeachment, article of impeachment, no. But syempre ang pumuluyo mga katropa, ginakulbaan na, daw na kaboring na, na humbleness lang ha, daw hindi na kadugay na kayo. So there's a lot of things tani dapat anan pa, istoryahan pa, anan pa ng diskusyonan pa mga katropa. Pero it is what it is, na nakakas na ang tatlo ka impeachment article, kag mga tutok na lang sa article 2, which ang ginpayag sang prosecution nga enough na to convict mismo sang vice presidente ang violation sang tan mga katropa. Ariho ang kwarta nga gin pakita to gin presentar sang sa prosecution mga katropa 2024, no, diri sa Cali 88 kag iban pang mga kompanya nga nagsud na may mga flows of mga cash flows mga katropa, hindi lang niya thousand million ini mga katropa nga nagsulod sa ining kompanya Cali 88 Food Corporation nga ara da ang vice presidente kag ang bana sini nga si Attorney Manz Carpio, no. So kinahanglan magdesisyon ang impeachment court sini whether there's really a violation sa non-disclosure sa assets and net worth mga katropa, which will constitute culpable violation and betrayal of public trust mga katropa mga kabiyan, no. Amo na yung proseso nga ginahimo sa aton nga gobyerno para kakasun, no, ang isa ka impeachable officials kung may ara sang pagluib, no, sa aton konstitusyon mga katropa, no. Dagko ka mga kwarta ni, no, ang ginapahayag to ni Attorney Alexander Cabrera nga mismo hambalya galantaw ko sa iya nga kay tigi permero gin hambal to sa mo nga ang galantaw ko conservative nga kwarta sa presidente is 817 million pesos, no. Pero ya, how about ang non-conservative nga paglantaw mo sige lab ot guro 1.5 billion pesos
0: ka diretso Bullseye.
4: Ang ara nga tagong kwarta sang vice presidente ti amo na yung hambal nila mo, no. Hindi taman kung ma-question ang mga financial analyst because nga ti trabaho na nila for quite a time nga nag-serve sila sa mga dagko ng mga korporasyon ka mga kumpanya kag nagatuon sang cash flows, no. Dala na ang mga problema nga nagaluntad sa negosyo sa mga dagko ng mga kumpanya, no. Ginakwa ni sa mga katropa both diri sa pungsod kagwa sa pungsod mga katropa mga kabiyan, no. Ang pinaka cash flow may mga cash recorded cash nga mga deposits mga katropa 2024 may ara to nagsulod 264 million sa pagkatapos 2025 may ara 264 million ang ginmention to gipresenta sa sang prosecution, no. 195.6 million pesos nga isa naman ka nagsulod man to sa bangko may ara sang 2025 190 million pesos may ara man sang 167 million pesos total of 817 million pesos mga katropa. Amo ni ang tagong yaman as presented, no, as alleged, no, sang ining financial expert mga katropa si Attorney Cabrera sa pagpungko niya kahapon, no. Plus ang medyo mabulubog at bugat di kay all of this transaction mga katropa may confirmation sa anti-money laundering council, no, nga nakita to nga may ara sa mga floating nga mga kwarta, may ara sa mga transaction nga natabo sa mga korporasyon nga ni mga katorpa. Kung sa diin, ara man ang alan sang vice presidente kagsang bana sini. No? Amore ba na mga katorpa, ginambal ta, may ara na sang mga presidents abi no during the time sang patigayo man sa impeachment complaint impeachment case batok sa former Chief Justice Renato Colucorona. Ang pila ka mga bagay to nga wala man disclose no mga katropa sa kay sa former Chief Justice Renato Corona mga katropa ariyo undeclared asset na nga wala ma-declare mismo si ESLN no gagrabot sa $2.4 million mga katropa makabiyan no and may mga deposits pa nga ara naman sa peso $880 million no nga wala ma dadaman sa SLN niya no so ini resulta ini sa pagka-convict sang Chief Justice mga katropa. Now question kung paano iuyatan iatubangon sa mga senator judges naton ang ini mga sitwasyon mga katropa mga abyan no matuto kita mamati kita because nga ti kinahanglan ta makita ini kag mahibal-an kag maintindihan nga ang aton public officials mga public servants naton mga katropa should be honest enough to declare sa mga assets nila kay ang ining SLN mga katropa sa submission sa ila SLN gina sumpaan ni nila nga tuod nga wala sang pagbutig ang ilang nga mga declaration sang ilang nga statement of asset liabilities and net worth nga pwede manginmit siya nga makakas sila sa pwesto even ang pinakamataas nga opisyal sa gobyerno mga katropa sang pungsod pwede makakas sa pwesto okay amo rin importante ang declaration sang SLN mga katropa mga abyan
0: diretso bullseye
4: all right ma'am Mary Jane Balyo-Alyo may aga si CJ Corona dali man lang to nahusgahan guilty na yun no sa kay Ma'am Lia Lobrado good morning salamat gid ha wala di signal sa abon ay okay din kami dumpi sa Junior Alegria thank you so much salamat gid ha wait oras mga katropa kit anay kita boss naman sa atong tatuturan sa atong programa sa Bullseye happy congratulations sa kay Clea Del Panunciano Nanas Bachelor of Science Forestry. Congratulations sa graduate for passing the October 2026 Forester Licensure Examination. Happy birthday. Congratulations. Congratulations on your amazing success. You are a true inspiration to others. We are proud of you and your accomplishments. Alina sa mga katropa, Nanas family, Bacod family, Ancheta family, Panunciano family, and Romero family. Again, sa kay Ma'am Clea Del Panunciano Nanas, congratulations. Congratulations for passing the October 2026 Forester Licensure Examination. Wait oras mga katropa, paalam ta. Thank you. Nasa upo.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: XFM 103.9.
8: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hindi pa rin po sana ito ng Santong Plus Herbal Capsule at ang ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, mga kasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler. Dr. Ron, malusog na umaga po.
1: Isang magandang morning po sa ating lahat, mga katropa. Welcome pong muli sa morning edition ng ating pong programang The Secrets of Health Nationwide. At ngayong umaga po ay meron po tayong mga tips, so mga simple tips. Yan po ang purpose nitong ating programang morning edition. Mga simple at easily to digest na mga bagay kung saan mapapanatili po ang ating kalusugan, lalong-lalo na yung simple exercise kung paano mapareduce ang blood sugar spike sa atin pong katawan. Simple exercise after kumain, yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, mga mensahe po ninyo, pwedeng i-text yan sa atin pong number. Atin pong hotline number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede po ganyan kamasailan po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili ang ating pong mga produkto sa ating pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at syempre sa mga local pharmacies and drug stores. Ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness, ha. Ang napakasarap na coffee ng Yes to Health ay pwede nyo mabili din sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And subukan po ang ating napakasarap and very healthy na coffee, Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ito, Doc Ron, bagay na bagay ito sa mga ka-wellness natin, ano? Na
1: may diabetes,
0: mataas ang blood sugar po nila, meron kayong nararanasan na iba't ibang mga problema sa inyong pong pangangatawan. Yung iba, Doc Ron, and gusto nila lang magkape. Kaso napipigilan sila dahil umaano lagi, nagre-react yung sikmura nila. Lalo-lalo pag wala pang laman yung tiyan. Eh, di ba? Ang sarap magkape pagka umaga.
1: Umaga, yes.
0: Pagka uminom sila ng usually coffee na nakasanayan nila, nagre-react yung tiyan nila. Kaya iba, taste-taste na lang, o iba, hindi talaga nagkakape. Pwede namang magkape, mga ka-wellness. Piliin nyo lang yung mga healthy coffee like Santone Gold Coffee Mix. Pwede po yan. Walang laman ang tiyan. Wala pong ano yan siya. Walang reaction kayo na mararanasan. Yung pangasimasikmura, wala yan. Kasi yan, karamihan, Doc, ng mga nakasubok ng Santone Gold Coffee Mix natin, yun yung isa sa mga kumbaga feedback nila, na before talagang hindi sila nagkakape, yes, lalo na pag walang laman ang tiyan kasi nga sinisikmura sila. Pero nung masubukan yung Santone Gold Coffee Mix natin, nakakapagkape na uli sila tuwing umaga, o kung wala mang laman ang tiyan nila, na-enjoy na muli nila yung pagkakape.
1: Sa amin din dyan sa dito sa atin, ako naman sa sa bahay, every morning pagkagising sa umaga, worship, and then after ng worship, inom ng kape, and at the same time sinasabay ko pag inom ng premium D3. Premium D3. Tapos maya-maya, kanina sabi ko wala pang magagawin, tapos na yung outline natin kanina, para mamayang tanghali, nagarden ako dito sa likod ng studio natin, nagarden. Kamunti ka na makalimutan, may program pa. May program pala tayo na this morning. Well, anyway, wala pong asim sa sikmura. And premium D3, full of energy. Kahit na maskip ang breakfast, mga ka-wellness, is napakaganda po sa atin pong kalusugan. Especially dun sa yung MCT. With regards dun sa mga may diabetes, MCT is napakaganda para sa insulin sensitivity. Kaya kung kayo ay merong mataas na blood sugar level, and at the same time, if you were diagnosed with insulin resistance, ang MCT na meron po sa ating premium D3, pagsabayin nyo po yan ng Santone Plus Herbal Capsule, ay napakagandang combination within 3 months time. Subukan po ninyo doon sa mga try po ninyo doon sa mga matagal lang, yung iba taon na Doc L na gumagamit ng taon na gumagamit ng maintenance medicine, yes, nila. patuloy pa din hanggang sabi nga nila maintenance na to, babauli na hanggang sa hukay. Pero alam niyo ba mga ka-wellness, kapag sabayan po ninyo ng supplementation, lalo na premium D3 at saka Santon Plus herbal capsule po natin, ay pwede pong matulungan na maibalik po sa normal ang inyo pong blood sugar level. And at the same time, malay niyo pagdating ng panahon maging katulad kayo doon sa mga nagbibigay ng testimony, nagte-text sa atin, tumatawag na nagsasabi na doc for 3 months or 4 months yung iba, kasi depende kasi yung ano sa response sa iba, depende din sa kung gaano katagal na silang may diabetes. May iba isang buwan pa lang, may iba umaabot ng 3 months, may iba taon, kung saan is sinasabi na ng kanilang doktor, Doc L, na hindi na nila kailangan na mag-maintenance medicine.
0: Tama,
1: kasi matagal na within, kasi chinecheck din ng doktor kung gaano katagal, especially yung HbA1c pag bumalik na sa normal and then succeeding another 3 months bumalik normal na ang HbA1c. Of course sasabihin na mismo ng doktor ninyo na hindi na ninyo kailangan na mag-maintenance medicine. Yan po ang kagandahan if you are taking yung maintenance medicine kasama yung pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 araw-araw.
0: Yun, okay. So mga kababayan natin dyan, mga ka-wellness natin dyan, nahihirapan mag-control ng inyo pong sugar level, subukan nyo yung mga dekalidad at mga pharma grade na mga suplemento ng Yes to Health, mga ka-wellness. Ha? At available na yan sa mga pharmacies and local drugstores sa inyo pong lugar. As well as sa ating online shopping store, pwede nyo mabili yan sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011, mga kaibigan.
1: And of course, mga ka-wellness, dun po sa mga malalapit po sa ating mga Yes to Health Wellness and Pharmacy, meron po tayong discounts, special price, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Dalhin po ninyo inyong senior citizens ID. Of course, malaking ano din, malaking tulong din, lalong-lalo na sa mga kababayan natin senior citizen na
0: discount
1: sa inyong mga supplements, lalong-lalo na yung may mga nagme-maintenance medicine. And of course, mga ka-wellness, meron po tayong libreng konsultasyon doon sa mga malalapit. And at the same time, kung gusto po ninyo ng personalized na tips and at the same time, personalized na dietary programs and lifestyle changes na kung saan ibibigay po sa inyo ng inyong ng ating mga naturopaths, at libre po yan, libre po ang ating mga dietary guidelines and of course mga consultation sa ating po mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness, libre po yan, bisitahin po ninyo. And of course meron po tayong mga personalized program na kung saan especially those who are suffering for degenerative diseases for very long time, they've been hopping nagsha-shopping na dokel lang ano kung saan sana pumuntang mga paggamutan, wala pa din kayong ano, wala pa ding yung tinatawag natin improvement and ganun pa din, imbis na kumonti yung mga iniinom na gamot is mas lalong dumami, ay subukan po ninyo ang atin pong mga naturopathic or natural modalities sa atin pong mga Yes to Health clinics. Meron po tayong cleansing detoxification program, napakaganda po yan especially if you are constipated and at the same time yung absorption rate ng inyong tiyan is hindi na ganun kaganda. Cleansing detoxification program, nutritional therapy also, ginagamit po natin yan, especially if you are recovering from problem diseases or you have gone through major operations and at the same time if you're going through yung tinatawag natin na cancer treatment, nutritional therapy and also herbal supplementation is meron po tayo yan. Also, acupuncture and mugukbiang therapy, exclusive po yan sa ating clinic, sa mga clinic lang po natin ay meron tayong mugukbiang Korean therapy. And also, meron din po tayong terahertz therapy doon sa mga may problema sa mga parasites, especially kapag may bukol-bukol. Alam nyo ba na isa sa mga problema o isa sa cause ng tinatawag natin ng mga tumor and cancer sa ating katawan is yung mga parasites, lalo-lalo doon sa mga mahihilig kumain ng karneng baboy at sa yung mga ano, mga talabadok. Alam nyo ba na mga host ng parasites yan? And also yung may mga problema, let's say for example if you are have a foggy mind, sometimes it might be caused by parasitic problem. Ang ano, terahertz therapy, napakaganda po yan para maipalabas sa ating katawan, matulungan na mailabas yung mga parasites sa ating katawan. And of course meron din po tayong terahertz therapy and also natural therapy. Yan po naman ay mga services po natin, exclusive services dito po sa ating Batangas branch, also Makati branch and sa ating pong Santa Rosa branch, kasama po si Doc Wendell Pedreso, ang ano po, pinaka

0: kaibigan, no? Ground floor lang po tayo ng MP Pass Building. At ano tayo, pagka pupunta kayo sa wellness clinic natin dyan, mag-MRT po kayo mga kaibigan, baba lamang po kayo ng Guadalupe Station, ano? Kung pa-northbound kayo, pagbaba nyo ng Guadalupe Station, baba lang kayo ng stairs. Lakad lang kayo ng konti, and then left side, makikita nyo na yung atin pong signage mga ka-wellness, ano? Gastro Health Wellness Center. Katabi lang po tayo ng ano, Cebuana Lulier at yung signage ng Pag-ibig Fund mga ka-wellness, ano? So open tayo dyan, ha? Open na tayo dyan, pwede na kayong makabili na mga produkto po natin mga kaibigan, okay? Andiyan naman sa Santa Rosa branch natin, matagpuan po tayo, ha? Sa Balibago Commercial Complex. Diyan po sa Balibago, Santa Rosa City. Tapat lang po tayo ng Max Restaurant, mga ka-wellness. Ang schedule ni Doc Ron dyan, every Tuesday, no? And Friday. Sa mga gusto po makapagpakonsulta ng personal kay Doc Ron, every Thursday naman, nandiyan po si Doc Wendell, mga ka-wellness. Sa Batangas branch naman natin, matagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart, Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Nandiyan po si Doc Algie every Thursday, mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Center. Sa parting norte naman, Doc Ron, sa Santiago City, ano, especially dyan sa mga kaubayan natin sa parting norte. Nandiyan po tayo sa Alfonso Street, Center A, Santiago City, Isabela, mga kaibigan. Ha? At meron pala silang schedule, Doc Ron, bukas na yan, ano? October 15. Yan. Bukas po, mga kaibigan. Meron silang wellness clinic dyan sa Tugigaraw naman. Ang location yan, dyan po sa Libag Norte, sa Tugigaraw City. Dyan mismo, sa atin pong station, XFM station dyan sa Tugigaraw. So, pwede yung puntahan yung station natin dyan. At nandiyan po si Doc Ned bukas, mga ka-wellness, para sa free consultation. Ayan, at kung gusto nyo ma-avail din yung iba pang mga modalities ng Yes to Health, ano, like, I think meron silang eye detox, ano, acupuncture, I think meron din sila, at iba pa. Especially mga personalized program na pwedeng ibigay sa inyo ng ating po mga consultants. Eh yung isa sa napakaganda, Doc Ron, pagka makakabisita kayo sa ating po mga wellness center, ano? Kasi yung mga personalized program na yun, yun ay naaangkop depende dun sa holistic assessment ng mga consultant po natin sa inyo. Kasi for example, meron kayong iba't ibang mga karamdaman, komplikado ng mga sakit. So meron mga modalities, Doc Ron, na angkop talaga para sa inyong karamdaman, para mas mabilis yung recovery ng inyong pong pangangatawan, ano? So, sa mga kababayan natin dyan, ha, sa Tugigaraw, i-grab nyo yung opportunity na makapunta dyan sa station po natin, ano, para makapagpakonsulta, dahil scheduled lang ito. I think this is monthly schedule since medyo distansya din yung Tugigaraw dyan sa Santiago, ano? So i-grab nyo yung opportunity na makapagpakonsulta po dyan. At sana naman, Doc Ron, meron din silang wellness caravan dyan naman sa Pagadian, ayan, with Doc Cecilio, ano, at sa buong puwersa ng atin pong XFM na pinapangunahan ni Sir Kenneth Bustamante, ang SM natin dyan sa Pagadian, ano. So pwede yung puntahan yung wellness caravan nila, dyan daw yan idadaos sa Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ito naman yung darating na October 18, sa Linggo. Sa Linggo na pala yan, mga ka-wellness, ano. So meron silang free health consultation din dyan. At meron pang ano, ha, free taste ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh, aba, wow.
0: Oh, with pandesal pa.
1: May sponsor, may sponsor pa sila.
0: Oh, maganda yan, ha. So sa mga kababayan natin dyan na gusto yung ano, ma-avail na din, ano, yung mga pa-freebies natin yan. I think may mga pa-promos din sila dyan, ha. Sa ano, sa gaganapin na wellness caravan. Kaya puntahan nyo po, ha, dyan sa may ano daw, Barangay
1: Danlugan.
0: Pagadian City.
1: I think may buy one take one din sila ng Yes to Health Vitamin C.
0: Yan.
1: Buy one box ng Yes to Health Vitamin C, take one box ng Yes to Health Vitamin C, or kung bibili din kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, ay meron kayong 50% discount kapag bibili kayo ng Yes to Health Vitamin C, mga wellness.
0: Meron din pala silang ano, free eye detox din, ha, sa mga senior citizen naman.
1: Yan, maganda
0: daw
1: yan. Ang sarap dyan pagkatapos naman detox, lamig lang.
0: Gaan sa mata.
1: Ang gaan sa mata. Oo, tapos may matatanggal ng mga ano, something, makita nyo na kayo na ang si Doc Cecilio na magsabi kung ano yung matatanggal sa mata ninyo, at makikita nyo mismo mga ka-wellness.
0: Kaya sa mga kabayan din, ha, puntahan nyo po, bisitahan nyo yung mga wellness clinic natin, as well as huwag nyo palambasin yung mga idinadaos po natin na mga wellness caravan, mga wellness seminars po natin, ayan, dahil

0: Napakaraming mga ano dyan, mga pribilehyo na makukuha po kayo mga kaibigan, as well as yung mga pa-promos natin ay nandyan yan sa atin po mga wellness seminar. Kaya puntahan po, bisitahan atin po mga Yes to Health Wellness Clinics.
1: The secret of health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness, dahil limitado lang oras po natin dito sa atin pong programa sa morning edition natin. Pag-usapan natin ang karamihan pa rin na nararanasan ng mga ka-wellness natin, ano? About diabetes or blood sugar level, elevated blood sugar level, at ano ang maitutulong ng exercise o pag-ehersisyo. Kapag tayo po ay nag-ehersisyo, ano yung mga benefits nito, Doc Ron, sa mga kababayan natin para makontrol ng mas maayos ang blood sugar sa kanila pong pangangatawan.
2: It's not just a simple exercise. Actually, kung titingnan mo, parang no effort at all na exercise. And according sa study, ito ay study sa ano, sa diabetes with regards dun sa exercise. At ito, very simple exercise. And it takes, according sa study, up to 52% ang i-reduce ng blood sugar spike doon sa ating dugo. Ito ay simpleng gawin. Ang tinatawag natin, ang gagawin lang is yung igalaw natin yung pinakamalaking muscle sa ating katawan. At alam nyo ba sana makikita yung pinakamalaking muscle sa ating katawan? Ang pinakamalaking muscle sa ating katawan by mass is yung po ating calf muscle. Yung calf muscle by just ang exercise is parang itataas mo lang yung heel mo, tataas na ganun, parang heel stretch within 1 to 2 minutes after na kumain. 1 to 2 minutes after na kumain, heel stretch lang po ninyo, nagre-reduce po yan ng blood sugar spike up to 54%. Kaya mapapansin ninyo sa maraming health tips with regards sa blood sugar, yung walking, kasi pareho lang yun eh, na yung nag-heel stretch ka at saka yung walking by just 1 to 2 minutes ay nagpapababa ng blood sugar level.
0: Ang walking lang, you move. Yung ano naman, yung
2: heel stretch, stationary ka lang. Tapos doon ka lang, tatayo ka lang, stretch mo lang yung heel mo 1 to 2 minutes. Lalong-lalo napakaganda po yan, lalong-lalo na doon sa kalimitan naman kasi ang problema sa may mga diabetes, they had hindi na masyadong naigagalaw ang katawan.
0: Yun na nga,
2: so even though after na kumain kayo, nakaupo lang kayo, stretch lang po ninyo, itaas lang po ninyo ang yung heel, pabalik-balik ganyan lang, gaganon nyo lang po ninyo. Yeah, ninyo, 1 to 2 minutes is 52% reduction, mga ka-wellness. Well, hindi po ibig sabihin na kapag may heel stretch naman.
0: Okay na.
2: Meron kasi minsan napapasarap. Ito kasi kalimitan cravings, Doc L, kapag may mataas na blood sugar level. Ang cravings talaga, carbohydrates, matatamis, chocolate, lalong-lalo na marami sa mga nanay at mga tatay natin, ang kalimitan ng cravings is yung mga kakanin. Alam nyo ba na grabe magpataas yung tinatawag natin na glutinous rice sa blood sugar level. Napakabilis siya magpataas ng blood sugar level. At saka ang glycemic load ng glutinous rice ay umaabot hanggang 60 to 70 yung glycemic load.
0: Sasarap pa naman ng ano dong? Sasarap pa naman ng mga produkto Biko. Ng glutinous rice. Biko. Mga yung ano, kakanin,
2: bibingka.
0: Diba?
2: Yung iba, yung tawag dito sa ano, dito sa Katagalugan, sinokmani. Doon sa amin sa Mindanao, ang pinaka gusto ko talaga doon, mayroong parte doon sa malapit sa Sambungal Bersol, yung sa Magsaysay. Na kung saan pag dumaan kami doon, bibili talaga ako noon kasi yung ano na yun, yung sinokmani na yun is tutong yung taas at saka ilalim.
0: Grabe,
2: tapos hindi siya yung malabsak. Parang talagang kanin na kanin, tapos ang sarap kainin ako po. Papasarap.
0: Pero papalaway tayo diyan.
2: Pero pagka may diabetes po kayo, mataas na blood sugar level, you need to to do away as much as possible, tigilan po muna ninyo kumain.
0: Umiwas muna sa mga
2: yes,
0: yan.
2: May mga glutinous rice. Oh. And also doon sa, eto naman, meron talaga itong nilalagay na glutinous rice kapag ka nagluluto, yung kare-kare. Ayun yung kasi yung pampalapot. Anything na may glutinous rice is mas maganda iwasan po muna ninyo. And of course, kasali na din yan, yung simple exercise na heel stretch or walking 1 to 2 minutes ay napakagandang magpababa po ng blood sugar level.
0: Ang heel stretch, Doc Ron, ano bang mas effective way? Nakaupo o nakatayo?
2: Mas maganda kung nakatayo kasi yung tinatawag na resistance power ng tinatawag natin ng calf muscle is mas mabigat kasi ang katawan pag nakatayo kaysa sa nakaupo. Kaya mas mabilis ang calf muscle. Ang muscle kasi, the theory is this, ang muscle kasi natin ay ginagamit niya yung glucagon. When it will be exercised, glucagon will be absorbed by our muscle. So pagka yung mga cells natin is na empty doon sa glucagon, meron na siyang empty space para ma-absorb yung tinatawag natin yung mga additional sugar mula doon sa ating dugo.
0: Uh-oh.
2: And that is the reason why kapag ginawa natin ito, kasi isa sa pinakamalaking muscle natin na nagagamit is yung ating pong calf muscle.
0: Tama.
2: Mga ka-wellness. And that is the reason why kapag ang exercise is isa, hindi talaga pwedeng tanggalin yan. Kung gusto po nating makaiwas sa metabolic problem, especially itong pagkakaroon ng type 2 diabetes, mga ka-wellness.
0: Oo, kasi ito, bigyan natin ng mas simplified na ano na kasi ngayon, dagdag bawas lang yan, mga kaibigan. Diba, yung glucose, ginagamit yun ng katawan natin as our source of energy. Yan yung instant source of energy. Yung mga hindi nagamit na glucose, i-convert ng liver mo into glucagon. Diba? At i-store doon sa iyong muscle. So, pag maraming nakastore doon na glucagon sa muscle mo, puno na, hindi na siya makakapag-store. Oo. So, ano mangyayari? Dadami lang yun dun sa iyong bloodstream. So, kaya pataas ang pataas yung sugar level sugar sa dugo mo. Pero kung na-empty mo ng maayos yung glucagon, with the help of the healthy liver, so, na-empty siya, and then meron na namang pwede storage para dun sa...
2: Empty storage.
0: Oo. Para ma-depositohan na naman, ibig sabihin. Kaya yun yung kinakailangan na mangyari sa katawan natin para hindi tayo sumusobra dun sa mga glucose na yan o yung asukal dun sa ating dugo, mga kaibigan. Kaya nga yung mga health enthusiast yung mga nila sinasabi nila na the more muscle yung katawan natin, the more na mas na may metabolize na maayos yung sugar sa atin pong pangangatawan. Kasi nagiging maganda yung deposit, tapos yung paggamit ng katawan natin usage ng glucagon. So, napapansin nyo, mga kaibigan, the more na mas marami tayong nabubuo na mga kalamnan sa atin pong pangangatawan, mas namamanage natin yung metabolism ng sugar.
2: Kaya, Doc Elia, hindi pwede na mag-build ka ng muscle tapos walang exercise.
0: Tama.
2: Tandaan po ninyo yan, mga ka-wellness.
0: Of course, pagka nag-exercise, especially if you do resistant training. Yung Doc Ron, diba? Yung, tawag ito, yung binabanggit mo na calf exercises. Meron ding meron ding resistant training para dyan. Yung iba na gusto magpalaki ng calf muscle. So, they do resistant exercise or weight training for their calf para mas ma-improve yung calf muscle nila. So, that way, na mas nagiging, kumbaga na ma-maximize mo yung trabaho ng calf muscle doon sa iyong pangangatawan.
2: At saka ang calf muscle, Doc L, is not just for helping to absorb blood sugar sugar sa ating dugo. Ang calf muscle ay tinatawag yan second heart natin. So that means if you have bigger calf muscle, you have more stabilized pumping station kasi ang puso natin is nagpa-pump to distribute ng dugo sa ating katawan, sa mga iba-ibang parts sa ating katawan, our whole body. Ang pabalik, ang nagpa-pump niyan pabalik is yung ating pong calf muscle na tinutulungan doon sa tinatawag natin na constriction naman ng ating mga ugat o yung mga muscle ng ating ugat, yung arteries. Yung veins kasi wala siyang muscle. Yung arteries, yun yung yung may muscle. And that is the reason why kapag if you are walking, if you are exercising yung calf muscle, yung resistance training at gumaganda, lumalaki yung muscle ninyo sa calf ninyo, is sumitibay din ang inyong puso. At hindi masyado nabibigatan ang inyong puso to na pabalikin kasi yung ano yung law of gravity kasi doon sa baba pababa siya, so pabalik pataas yung calf muscle po ang gumagawa
0: doon. Ayun o, kaya sa mga kabayan din ha, kung gusto nyo mas efficiently makontrol or maisaayos yung level ng sugar sa inyo pong dugo o sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ito isa sa mga pwede po ninyong gawin, mga kababayan, ha? Do resistant exercise or move your calf muscle, mga kaibigan. Yung nabanggit ito, Kron, ha? At least 1 to 2 minutes.
2: 1 to 2 minutes. Just 1 to 2 minutes.
0: Especially pagkatapos kumain.
2: Ayan. Right. Hindi. Kalimitan kasi after kumain, lalo-lalo na pong mataas blood sugar level. Gusto na sumandal agad. So, 1 to 2 minutes.
0: Kaya iba pala. Yung sinasabi nila, parang mas okay sa akin kumain na nakatayo. Ah.
2: Yeah.
0: Para diretso daw. Hindi lang yun. Nakakatulong pa yun sa ano mo, ano, sa calf muscle mo. So, yan sa mga kababayan natin, ha. Oh, isa yan sa mga tips natin for today. Sa mga kababayan din na gustong maximize yung trabaho or yung paggamit ng asukal sa ating pangangatawan at hindi na kayo ganun ka mahirapan sa pagkontrol ng blood sugar sa katawan nyo, just do that simple exercises, mga kaibigan. And of course, sabayin po yan ng pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Dahil ang Santone Plus Herbal Capsule natin, Doc Ron, meron niya mga properties, meron siya mga bioactive compounds na nakakatulong palakasin yung mga organs sa ating katawan which is responsible para din sa pag-metabolize ng sugar, yung atay natin, napakalaki ng role na ginagampanan niyan.
2: Akala natin pancreas kasali po ang ano, ang liver
0: atay natin
2: with regards sa metabolism ng ating pulong sugar. And additional additional information with regards sa Santone Plus Herbal Capsule.
0: Yes,
2: ang Santone, alam niyo ba ang Santone ay nag-i-induce ng GLUT4 pathway. Yung GLUT4 pathway ng ating sugar metabolism ay binabypass niya yung insulin. Sensitive insulin receptor. So, ibig sabihin, the blood sugar, the sugar in the blood could be absorbed by our cells without going through this to the pathway na kailangan ng insulin. So that means kaya mapapansin niyo bakit palagi natin sinasabi doon sa may diabetes, may mataas na blood pressure, napakaganda, and also doon sa may mga bukol-bukol sa katawan, napakaganda ng Santone Plus Herbal Capsule is binabypass niya. Tapos dagdagan niyo pa, so bypassing yung ano yung tinatawag natin insulin pathway. And of course, kasama pa yung premium DT na nagpapaganda din ng insulin sensitivity. Napakagandang combination po yan kapag meron po kayong problema sa diabetes.
0: Ayun, oh. Kaya sa mga kabayan din, ha, ay mag-avail ng ating pong Santone Plus Herbal Capsule at premium DT sa mga drugstores, mga local pharmacies, mga suking butika po ninyo dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ko pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Ayan, simple tips. Do your calf muscle exercise, especially may mataas sa blood sugar level and may metabolic problem. And of course, Santone Plus Go, Santone Plus Herbal Capsule and Premium D3 araw-araw, mga ka-wellness. And of course, Santone Gold Coffee Mix dun sa mga maghilig magkape.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na lagi nakatabay sa ating programa. Antabayan po muli kami mamayang alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon para sa atin pong The Secret of Health Noontime Edition, mga ka-wellness. Ngayon po natin butihin na CEO Doc Remilito. Oy, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyo
5: magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose ukon ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na Nubo ang ako nga sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Kasakit sa nawungkong ang tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sa biyaksin na. Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sa diin!
2: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: ang siling niya?
1: Oo. Kag-amo ko na ina kung nga nagalakat siya para mangita sang obra.
0: Huh? Ano nga obra man? Ara siya permis sa sugalan.
1: Ay, ambot. Pamatsyag ko, nagapati ang aton anak sang tanan nga ginahambal sang bana niya.
0: Ati, oo, ah. Nakita ko nga patay luyagin si sabana niya.
1: Mung animal nga, Brex. Butigon. Nagpa-blacker po siya gali sa pulis kaya ginkawat ko ng ilang materyales.
0: Da wala man ko kabati nga ginkawatan sila.
1: Butigon mo. Ay, makaluluoy man ang aton anak. Nagabaka-baka siya trabaho sa ibang nga pungsod. Apang si Brex niya, nagapadako lang sa nagakabit sa tubang niya.

0: no? Ano gitsang ginalangot sang buot mo? Ara na sa imo si Briggs kagabi? Kagkaaga ako na sa inga nagsaylo sa kwarto ko? Ano ba gitsang gusto mo? Sulohon mo siya?
1: O te, tanawa na. Kundi wala siya nakabugtaw, manikapoy mo. Saan siya sina makakita sang obra?
0: Ano nga trabaho? Nga nga maobra pa siya. Kay atuman sa iban nga pungsod si Grace.
1: Bana ko na si Brex. Gani dapat lang nga maghalin ka na diri, Hana.
0: Ikaw maghalin. Amo nang siling ni Grace mo. Nga kung makabata ka na, maglayas ka na diri.
1: Oy, mapabunyag pa kami yan, no?
0: Ay, gali. Mapabunyag pa ka mo? Matakaan gani ko? Manugid na gid ko kay Chaisy, ma. Abi mo, nagalahog ko? Hoy, wala, no? Gani hindi na magsagad ang hilabot. Kay base ba na kung mapuno na ko? Makaluluoy lang ka mo sang bata, mga ina.

0: isugid ko bala sa imo?
1: Ano na?
0: Nagabusong na ko.
1: Ano?
0: Oo. Nagabusong na ako. Gani kinanglon. Nga preparahan man aton ini eh.
1: Nga nagbusong ka. Nga wala ka naghalong.
0: Ay ah. Nga ako yung basulon mo. Kay ikaw yung hindi maharaw. Kinahanglan nga tagan mo man kuya sang kwarta para mahandaan nato ng bata nga ini.
1: Hoy Hana, wala kuya nagapaktorya sang kwarta ha?
0: Wala man kuya nagsili nga mapaktorya ka sang kwarta ha? Ara man si Grace nga nagapadala sa imo.
1: Nakaibalo ka ginya ara pa si Sally nga ginapadala niya sang kwarta?
0: Kinahanglan nga budgetan man ko niya eh.
1: Hoy Hana, wala makaibalo si Grace ang bahin sa imo.
0: Manawag ko bala siya. Isugid kong matuod ah.
1: Hoy, hoy, hoy. Hindi git pagbuhatay na ha. Kay patod niya maakig si Grace. Kag ang matabo, hindi na siya magpadala sa kwarta sa aton.
0: Eh kundi, mag-imo ka sang pagi. Parang matagan man ko sang kwarta.
1: Pinapadalhan ka man ni Grace ang kwarta para magchaperon kay Sally?
0: Kulang gani, Briggs. Kinahanglan, pareho man ang amon kwarta nga ginabato ni Sally.
1: Apang may anak ya si Sally.
0: Kagamo man ko.
1: Babae lang. Kay maminsar ako sang mayong abuhaton.
0: Dasiga. Kay hindi niya bala mapunggan nga nagadako ang tiyan ko.

0: Meg, ari ka man?
1: Dako sa problema ko, Meg.
2: Anong problema, Bao?
1: Nag-abusong si Hana.
2: Si Hana? Ang timbang ninyo?
1: Oo, Meg.
2: Sinong amay?
1: Ako eh.
2: Ano? Pati si Hana, aging karate mo?
1: Kabalo ka naman siyang hurubaton, Meg. Nga ang basa ko nung kahoy, kung magaang, mamakot man.
2: Aba.
1: Kag hindi mo man kumabasol, Kitty. Mataho man si Hana mo. Bata pa. Kag may crush man siya sa akon. Kundi natabo kami eh.
2: Ote, anong siling ni Kumari, Grace?
1: Wala pa siya makaibalo. Kung makaibalo siya, kundi eh. Madulaan ko papay eh. Kag basi kong palayason pa niya ako.
2: Ote, anong plano mo?
1: Buligi man ko, Bimig.
2: Buligan? Ano abing mabulig ko man? Base, kung maumed pa ko sa inyo gamo, kung mag-intra ko da.
1: Naano ni man? Nagalibog ang ulo ko, Mig.
2: Mig, may pamangkot lang ko ha.
1: Ano na, Mig?
2: Duha ang ginahulid mo. Nano, may ginainom ka nga bulong?
1: May ara eh.
2: Ano na? Anong sikrito mo?
1: Turbo dietary supplement for men eh. Basta mag-aagang ka na kasakumig mo.
2: Abaw mo!

0: dak. Kadamo pa sa lubrahon mo. Damo to lalabhan.
1: Excuse me, hindi ko mang laba. Kag hindi ako mag-ubra sang bisan ano, eh delikado nga akong kahimtangan.
0: O nga ah, anong kahimtangan mo?
1: Basi kong mahulog ang ginabusong ko.
0: Ano ang siling mo?
1: Siling ko, basi kong mahulog ang ginabusong ko.
0: Ano? Nagabusong ka?
1: Oo, gani.
0: Ikratan ka? Nagpabusong ka sang humog kay Brex?
1: Ano labot mo?
0: Nakahibalo ka, gid, na may anak na kami. Nga nagindra ka man niya.
1: Ay, abnormal ka, guro, ay. Ikaw, how? Nga nagpabusong ka man? Kay nakabalo ka man nga may asawa si Brex?
0: Hoy, wala ko yung makahibalo nga may asawa siya, no? Ginpasalig niya ako nga soltero siya.
1: Balibad!
0: Ginapaakig mo gig ko, no?
1: Te, anong labot ko kung makig ka?
0: Nagasubra ka na, ha?
1: Ang buhok ko naman! Amo ginayap naraming ginaganit mo? Ako man ay...
2: Halit ka mo sa kabuhi ko!

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako pala si Wilsimi Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Parang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Pili sa mga butika.
0: Samson Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Buti, may naisipan ka na? Kung anong buhaton mo, Meg?
1: Wala pa, Meg. Hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko.
0: Paano kung makaibalo si Kumare, nga pati si Hana nagabusong?
1: Mainit ko gani. Mangita ko sa isa ka babae nga iili sa ilang aduwa mo.
2: Ubo!
0: Napakadlaw mo gid ko balamig mo. Hindi ka na gani makahibalo sang buhaton mo subo mangita ka pagit isa.
1: Ah, payo na. Eh may pulos ang pagpalibog ko.
0: Hindi niya gusto, Meg. Ang maayo nga buhaton mo, amo nga palinon mo na lang si Sally. Kuha isa sang balay, duluduawa lang. Kag si Hana naman, ipagwa mo na lang ang disgrasya siya sa lain nga lalaki.
1: Uy, dumayo no?
0: Ina kung sugot si Sally kag Hana.
1: At itingmaon ko lang nga mapasugot ko sila eh. Tinanglan nga pag-abot ni Grace, wala na sila nga duwa sa balay.
0: Ipakita ang abilidad mo, kiduwa abilidaran ka man.

0: Chale, Ana, masugilanon kita nga tatlo.
1: Anong hambala naton?
2: Ano'y na, Bricks?
0: Amo niyo. Kinanglan, maghalin ka diri sa balay sali. Kuhaan ko ikaw sang balay nga maistaran mo.
1: Ha? Kuhaan mo ako sang balay nga istaran ko? Kagsang aton anak?
0: Oo. Kulukan tuan ko lang ikaw.
2: Ati, mayo, kay naisipan mo ina, Bricks. Kinahanglan, nga makahali na si Sally. Para nga kita na lang duwa ang mabilin diri.
0: Wala sang mabilin diri sa balay. Maghalin ka man, Hana.
2: Wait! Ano? Mahalin man ko? Nga ahaw!
0: Kuhaan ko man ikaw sang balay nga maistaran mo. Kagbulo-bisitahan ko man ikaw, Permi.
2: Ano? Bisitahan mo ako? Basi kung si Sally lang ang bisitahan mo ya, Permi. Kag hindi ako.
0: Para wala sang sabit, amuning buhato nato, Nay. I-schedule ko kamo. Ikaw, Sally, MWF. Ikaw naman, Hana, TTHS. Ang Domingo, ako na naiapaway. Sa pagi ngayon na, hindi kita mabuko ni Grace. Kagdala yun ang kwarta nga matupa sa inyo. O ano? Sugot ka mo?
1: Sugot na ko, ah. Kung amo man inang maayo nga buhaton.
0: Amo ginayang maayo. Mangita ko dayon sang balay para sa inyo.
2: Ati, sige, ah. Sugot man ako, Bricks. Pero kinahanglan, si Sally ang una nga maghalina.
1: Ano nga ako? Ikaw ang mahalin una?
2: Ikaw?
1: Ikaw?
0: Ay, let's say! Marami sa inyo, bunggon!

0: gabihan ko kanong sa pagpauli. Hindi na ka mo magulat sa akon, ha?
1: Naahaw. Sa diin ka makadto, Brix.
2: Wala ka sang labot kung sa diin siya makadto.
1: Wala ka man ginapamangkot. Dayo mo gilintra.
0: Dra, nagali ka mo!

0: Ba? Ano palang aso nga ina man? Do sa kadamol, gid? Ay! Ay, di! Sunog! May kalayo nga nag-ibol sa balay? Sunog! Hana! Hana! Sunog! Sunog! Ay! Ay! Ba? Hindi! Kadamol na sang aso! Kaglagakalayo na ang kusina! Nasunog ang balay! Dali! Magkuha ka sang tubig! Basyahin kalayo! Dali! Oh! Ano, kuya? Bumbero? Diro ka na gani! Pabakwet ko to yung sila ni Chesima! Bala ka din sa kugalingan mo!
1: Kimuson kong akong anak. Kikadasig maglakad ng kalayo.

0: Ano? Nasunog ang balay?
1: Oo, Chay. Nasunog ang balay namon.
0: O Diyos ko, ay gaaman! Ano ang natabo?
1: Wala man kami makabalo, Chay. Basta, nakabugtaw na lang ako na nagakasunog na ang balay. Dani, nagkagtuno lang ko di dayon eh.
0: Diyan niya si Sally.
2: Nay! Ay, ari ko!
0: Ay, Sally!
2: Oo, Nay. Ako ini. Nasunog ang balay. Kaginingagaw ko lang ang bata. Kay ti, si Hanaya, wala ganyan nagbulig sa amon.
1: Tungangabuligan, kuya, ikaw, ha? Wala kaya kamutaw?
0: Eh, sa din si Bricks.
2: Wala pa siya nakapauli, Nay. Kami lang ang ato dito.
0: Abo gali. Oh, Diyos ko. Ano na lang isiling sinini Grace?
3: Ay, si Ma. Dito ako naghalin sa balay nila ni Grace kag Bricks.
0: Ote, kamusta?
3: Ay, wala. Gitsang may nabilin. Gabok naman nga dahan na to eh. Do sa mga paamak na lang eh.
0: Eh, amo gali?
3: Mm-mm. Ang bombero, wala naman sang nahimo. Uli, naghalin na lang sila eh.
0: Ote, paano na lang kamo karon Sally? Hana, kinasunog ng balay? Kagaba lang nasunog ang balay. Anong natabo? Oh, Diyos ko. Paano na lang iniman?
2: Nay, dire na lang anay kami ah. Kay wala naman kami sang iban pang makagtuan ni Mary Grace.
1: Oo man, Chay. Dire man ko anay eh.
0: Ate, oo ah. Ay, Sally, sige na. Dala sa kwarto ang bata. Kag ikaw naman, Hana. Dire ka lang anay sa salas.
1: Oo, Chay, si Ma.
0: Oh, Diyos ko. Hindi inakuha pahamtang. Kaya nga nasunog ka mo yaman?
2: Nalimtan, guro, patay ni Hanang suga. Ano pa, nag-short circuit eh?
1: No, sa gaga ka bala sa hali mo? Ano nga short circuit man?
0: Eh, nasto na na, Hana. Ah, sige na, Sally, lakat na.
2: Oo, ah.
0: Ikaw, Hana, sige na. Magigda ka na dala sa sofa.
1: Hulaton ko, Hana, si Bricks.
0: Kagaanga hulaton mo siya? May babulig pa bala siya? Kinasunog ng balay nila?
4: Ay! Nay, ari bala din si Sally kag si Hana?
0: Sa diin kayo mo yan naghalin?
3: Eh, nang inuminom kami sa mga amigo ko, Nay.
0: Na! Amon na! Te, ano na karon? Kinasunog ang balay ninyo?
3: Eh, amon man gani, Nay. Doon nakayasan ko sa ang natabo mo.
0: Si Sally kag ang bata ato sa sulod. Kag ikaw, Hana, mag-init ka sang tubig. Kay mga pikita.
1: Oo, Chay.
0: Ay, kinahanglan makahibalo si Grace. Manawag ako sa iya.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangustin at gamma mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, 'cause here comes Premium D3 Coffee Mix.

0: Diabetes, Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea, Santol Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking kutipan.

0: pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribes, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
4: Mga katropa, EXO

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon,

0: M. Deuce
1: Control. XFM Time, alas 10:47 ng mga katropa. Mga kasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinig ka man sa bungabahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, mga katropa, ang Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: At lao kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Oktobre 14, 2026. Kag sa buong agangin nyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.

0: Mga katropa, kita na rin maginap na nahihubali nila sa Jesse Media tungto balas dosi sa abit sa pinakamang importante nga mga issues. Mga katropa, nga tundra tutukan talakayang kag-discussion na ang siningad lang. Sa mga katropa na tundra nga nagatutok na sa radio man, sa social media, kung sa streaming app. Good morning sa inyo mga katropa! Mga katropa, no, sa mga nagapamati dira sa aton sa radyo ng XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequency ng 103.9, XFM Sagay City sa radio frequency ng 87.5, XFM Kabankalan City sa radio frequency ng 106.1, kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency ng 98.9. Mayara man kita mga katropa sa XFM Negros Oriental, ang XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7, mga katropa. Hindi makabumagkalipat, bangod may ara kita sa social media. XFM Bacolod News, yung Public Service Authority sa Facebook. O kung may ara magkita sa XFM Bacolod News. Sa YouTube, may ara kita sa XFM 103 o kung 90.3 Bacolod for the live stream. Text line, mga katropa, 0915-628-7926. Hotline numbers ang XFM Bacolod. Aton sa liton, 0915-628-7926. Meron kita sang ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, inyo ma-download ng libre ang aton ng official streaming app dira sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ng XFM Radio Network. Mga katropa, inyo ma-access ang 53 on-air stations ang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, subungag, ano ba lang aton mga dapat tutukan? Talakayan ka diskusyonan, siningad law sang Miyerkules. Dari lang, sa itong palatuntunan, ang sentro. Sentro! Karo mga katropa, magapakigangot kita with attorney Carlos Isagani Sarate, anay congressman, kag anay representative sang bayan muna. Angot rin mga katropa sa pagkakasa pila ka mga articles of impeachment kag inbili na lagi ni mga katropa kahapon, no, konsere na kasugtan nga ang sabahin sa prosecution maga-focus sa ginaligar 817 million pesos nga wala mapatag nga mangga ni VP Sara Duterte. Kahit ni mga katropa na desisyonan ni kapon sa House Prosecution Panel nga padayunan ng ikaduhang articles of impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte kagbawiyon ng tatlo ka mga panumbungon. Gipagdre ni House Lead Prosecutor Representative Jervel Luestro nga ang mga ebidensya nga ilagin presentarangot sa ginabanta 817 million pesos nga wala mapatag nga manggad sa Vice Presidente kagang iyaban nga si Attorney Manasis Carpio bastante nga pabaskugo ng kaso batok sa iya. No? Nakip sa mga complaint nga hindi mang napag-ipursu amo ang ginaligar misuse of confidential funds, bribery kag grave threats batok sa kay Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady kag sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Wala naman gipamatukan sa kampo sa depensang desisyon sa prosecution. Mga katropa, tikon balikantan eh ang ginanalyze ini sa forensic financial expert nga si Attorney Alexander Cabrera nga naglabot sa 817.87 million pesos. Ang ginpayag nga wala mapatag nga manggad sa mag-asawa nga Duterte Carpio pumalimpas ang tuig 2022 stop-top tuig 2025. Kaglakip din yung mga tropang inaligar, wala gindeklarar nga manggad o kon kwarta personal nga mga pagkabutang real property kagkita gikan sa ilang nga mga negosyo. Ipahig man ni Cabrera nga mahimo kung tani maglabot sa 1.5 billion pesos ang kantidad kung wala siya nagamit sang konserbatibo nga pamaagi sa pag-analisar sang ila financial records. Nagsabat man to galing mga katropa kahapon ng depensa. No? Siling sa depensa at na buyagyag naman ang tanan. Kag isa pa, diri na di makitaan mo, no? Kung ano gid bala ang nagakadapat nga proseso angot sa layi, no? May due process ang investigation, especially ang ininga trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit yung mga katropa, this is for the sake ng tanan ng mga Pilipino, no? Pero galing ang siling siyang iban, o, ti, nahuyaan na siya, no? Na bulgar ng tanan ng mga, kung ano, ng mga bagay na hindi man ito masigurado, mga katropa, kung ina, matuod-tuod, o kung kabutigan man. Sentro! Diba? Karoon mga katropa, discuss tani talakayon tani kaupod si Attorney Carlos Isagani Sarate. Mga katropa, sa ato ni nga una nga topiko kag talakayan dugay-dugay. Sentro. Samtang mga katropa, discuss naman ni Dubedo guys. Ikaw po na si Ma'am Lilian Simbrano. Sang, kinit ko. Ang otro yung mga katropa. Sa isyo naman ikono sang transport mga katropa. No? Kaya may mga naman din si Ma'am Lilian, no? Kung sa reindere, siling niya, gusto man ikono tani matunaan ang nasambit ng mga ilibuon angot sa sitwasyon sa transport. At ito may plano naman diri ang pagmonopolya sa public transport. Kaya ni karon ang panindugan naman ni nila mga katropa sa pila ka mga grupo sa transportasyon diri sa aton sa syudad sa Bacolod, no? Kahit ang presyo sang krudo nagapabilin pa sa Gyapon nga ti saka panaog. Hindi naton mambal nga next week hasta dason nga mga binulan magasigi na lang sa saka o konti syempre mga katropa manaog mana. Like kung puro na lang nasaka mano na lang tani ang mga nagapanguna nga balaklo nagamahal man. Ay galing ang sweldo ya sang iban nga mga minimum wage earners kag sang mga empleyado ay managasaka. Way man pagpagko. Tana na lang nga balaklon gasalaka. Especially ang oil products, matando ganing oil products, may pagbago sa presyo na isin eh. Ati dalaig na natanan. No? Centro. Ang ginapang gamit, ang habon, ginapang shampoo ta, ginapang toothpaste ta, and also mga katropa, ginapang kaon ta, ti mamahal na na. No? Centro. Nagligad. May naobserbahan ko, no? Kadto ka sa fast food, baw, fast food subong, baw, galupok man ang presyo. Centro. Mabatsagan mo gid nga mahal na sila. Centro. Ba? Nagligad ng 150 mo, solve na? Okay na, kung ikaw lang, baw, 150 mo, sobra na, kulang pa. No? Centro. Kaya binapresyoan na yung subong, no? Itry mo na niyong makita, mga katropa, kung ang ekonomiya sa isa kapungso, doon nagamatamat na, hindi estable. Centro. Kabalo naman ka muna sa rason kung ano naman ang kabagdanan sinati. Siyempre, nagapangibabaw gidya sa Gyapo mga katropa ang personal ng interes angot sa budget sang pungsod para igasto sa ilang kaugalingon nga tinutoy. Hindi para sa tao. Centro. Kaya bahala mo da. Alas, Jesus kita yung 5 na. Ibang pagin mga katropa nga topic ko, talakayon tanibaw dito sa syudad sang Talisay. Grabe man yung mga katropa. Nabala mo lang istorya, doon ginakumos ang imong akurason, imong abalatsyago. Do, ikaw, pisar to, hindi mo ni bala pariente. Do, malain buot mo sa sining istorya. Bilang bana, masakit ni para sa isa ka bana. Kahit ni, why siya kamaan yung asawa, giligin patay. Napatay na galing asawa yan. Nabinsar pa siya mga katropa nga ang asawa ko, di na ito nagkadto. Base nagupod na to sa ibang nga tao. Galigo maraw mga katropang iasawa, pinatay, sinulod sa sako. Eh, makon mo na. Gabi mga panulay mga tao, subong, no? Basta shabu gani mga katropa ang kabangdanan. Tigagdragi na mga katropa, gagawa ang sinapat ng ubra sang tao. Centro. So, hindi na nayanin mo, hindi mo na nayan mga katropa, mapakta ng lakad sa pinsar sa sining mga mga suspect nga na ito mga katropa ang ini nga biktima kaluoy man kaya ba siguro ginaipit-ipit man ni kwarta wala man tanin nila sa 1,000 di galing why siguro ito mo amo naman lang tugurong kwarta kami mga kabataan man eh ba sige natigana man siguro bala mga katropa ang kwarta para sa sining asumanaw. Wala man nila 1,000 sa sining mga adik, sa sining mga suspek. Te ang biktima wa ipahula, hindi sila hindi makapahula man biktima. Do ba siguro gin balibaran sila sang biktima? Te naglabot sa punto mga katropa, ang ginaligar bag sang biktima, ginbutong ni kuno nila. Oh. Tapos ang kwarta sa biktima may unod ning bag, may kwarta do ginabulubanta do 4,000 pesos to. Kinuha ni nila mga katropa, tin doon naglabot sa puntob lang nga, doon naginagawa yung lagros ang bag, tinagambal ko ng biktima nga ipanugit ang amo sa kay amo nila. Ting isa sa mga suspect, hailin ang pusa niyang biktima sa 2x2 sa ulo. Ting iloy nga 33 anyos na lipong. Why, pas na mga katropa na kumporme. O, ting siyempre nakita na nila mo na lipong. Ting kabalo sila nga buhi pa. gingamita nila mga katropa sang do ano nang tsura na sang higot sa manok na blang do kalat na siya ang hinahigot na sa tiir sa manok do ginalawigs manok amo nang gingamit nila kuga as biktima tinapatay ang biktima mga katropa diri kagin makasiling nga animales ginis lang doa sentro no? Sapat sapat gid ang gawi mga katropa kay bangod nga bastante sang druga suyop sila mga katropa ang biktima nga napatay na ahay sinimuslan pa nila sentro gin pautwasan nilang bangkay sa information na lang nga na-receive mga katropa ang isaya ko no ka isa lang niyagin tandog ang bangkay sa biktima. Ang isaya grabe ganyan no, kamanyakis no, kay nga kaduway gid ko no gintandog ang bangkay sa biktima. Sentro. Wa pa siguro na kumporme sa una ito nga pagpautwas. Sinunda niya pagid sa ikaduwa pagid nga ti nabulong gid ang kauhaw ya. Sentro. No. Ginpasaburan niya git. Pero kaning mga katropa ang natabo ning insidente last October 8 pa. No. Ang akong tong ginambal, ang amo tong itabo sang October 8 pa to. Pero mga katropa, naglipas na plakas mana, plak adlaw na naglabay. Napatsagan ko ro nila nga do hindi naging kami do hindi na kami mahimos. Hindi na kami mahatagan sang kalinong peace of mind na mun why na. Mga katropa, ang ini nga mga suspect nag-ako sa ilang amo. Oh. Nga si ginako nila sa ilang amo nga mo ni. Teka nga mo ni nila sang manukan. Natingala nga way na di si Jenjen Kaubrahaw. Kay ti stay enda mo. Ang trabaho ni kuno sang biktima stay enda nagabantay bata sang tagiya sang manukan. Tapos gabulig manda kun ano dang mga obra sa sulod sang manukan. Eh, ang mga manukan mga katropa, ano bala no para pang derby bala no? Do game foul farm bala no? Di man sa silingan mo nakadako ang manukan, pero ti kinangalan ng isang pila katawo para ma-maintain ang pag-asikaso sa sining manukan. Ti natingala ang amo. Oo, no ay si Jinjin nga kaubra pala nakadlawaw. Ti mga tropa, ang mga suspekto, gaaliwasa man gali pagkalipas sa pila katawo. Dito na nga ilagin ako nga sila gali mismo ang naghimo sa sining nga krimen. Sentro. Dintodlo nila kung dito nila binutang ang bangkay. Bangkay sa biktima nga nasulod sa sako kag dito nila ginhaboy daw ginabulumanta may 300 metros halin sa manukan nga inubrahan ni nila. Ginsulod ta to, ginkadtuan ta to. No? Ba mga katropa kung ikaw mismo nga dito guys star kung hungdon mo ti malabot mo to. Why sino man to baby mo minsar nga may ginhaboy to gali? Kung hungdon mo, malabot mo. Tituyo nila mga katropa nga taguon. Naglapot sa punto nga sila mismong naresto kaginako nilang silang bastante sang suyok. Ano bala ang resulta sang shabu sa ulo sang tao? Mga katropa? Kagisa patani, may layi diri sa Pilipinas gamahatagan bala sang ano bala no? Pag guilty bisig sa katao nga amo sa amo nang akaso gaililihi sa blasang kadlo kay bangod nga iya nga pinalidad kamataan ano bla pag ano bla nang death penalty sentro magresulta bala sa kamatayon niya kay amo nang ginhimo nga sala nga na found guilty kasi sinang akaso dili sa Pilipinas why not no unlike si ban nga country makatropa mo na yang heinous crime nga guilty ka firing squad na ya ukon ano pa da nga mga ano nga mga pamaagi dabi no ang iban electric chair gyapon ara pa na siguro sa other countries ang iban ti lethal injection may ara temo ning dapat ya sa aton di kiti dres Pilipinas kun suspek ka protektado ka man sang lagi sentro nakapatay ka na protektado ka man sang lagi sa information nga nakuha ko ya basta ikaw gani na pamatudan nga ikaw suspek hindi ka niya pagbatunon sang piskal nga way kay abogado ya. Tabugon ka na yan, balong pa ng pulis nga lakat ka mo to, pangitayo na to abogado kay hindi naman si kasong kaso ya kami sa abogado. De. Kung wala sa nagkakaigo na yung mga katropa ng mga dokumento, especially affidavit or my witness, hiluway na yung mga animales, kina? No? Doon ka lang, ay mamblamagambal, mga tropa nga, hindi lang tayo pagpailan kaso, bay na lang da. Iba na lang na taong bala sila. Sentro. Tigaling kinanglanggid naton mga tropa, ipaagi sa usto nga lagi. Sa usto nga proseso para mahatagan man sang kustisyang ginpatay sa sining mga manugpatay. Matingala ka nga mabatas ang isa katawo kay gali mga katropa kargado sa druga. Sentro. Iba pa yung nakaroon ng mga detalye, supunan ta na karoon. Alas 11:03 na. Karoon bala, ibalikan ta na talakayon ta na. No? Kaya nga ito, Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region, si Police Brigadier General Rudy Sindoriales ang nagpatigayan mo sa press conference, no? I think the murder case kining i-file batok sa duwane. Sila ni Totong kag ni Buknoy ngani. May mga asawa man eh sila. Ba't lang kung may mga kabataan eh, ah? No? May mga asawa man eh sila. So, tayo mga katropa, check ko na yung PDMPD kung available sila subong. Malilikit na rin sa lakad sa panahon before kita mag-proceed with attorney attorney Carlos Isigani Sarate para talakayon tani ang ginpangkakas ng mga articles of impeachment kung sa dito rin makatropa ginbili na lang gini ang unexplained wealth no sa pamilya Duterte. Pero subong mga katropa, Pag-check kita na sa PDMPD, ano ang pinaka-latest monitoring nila sa aton nga lakad sa panahon? Baka ina sa kagahon, pagkadto ta sa opisina, grabing panaguob, no? Pinangilat, grabe. Maybe in some other areas na inagaulan. No? Pero sa aton, di kina doon nagpanaliti lang. Di ba lang tayo? Ang tanimang katropa ko na naman niya ang mga naka-impluensya sa pag-ulan-ulan, no? Kag-pagliwat sa panahon na ito. Check natin from PDMPD. Sa piyakli niya mga katropa, si Sir Dave Quahaw. XFM Weather Update. Sir Dave, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupod mo subog si katropang Andrew may aga, sir.
1: Yes, sir. Thank you, Andrew.
0: Yes, sir.
1: Kaya ito makapapanahon, February 4, sa ito, dito sa mga kapitay. Sa subong wala ito sa mga alert na store upon na Manjil at Secretary of Responsibility. Pero sa mga kapar, may mga sa mga dumatakyo. Pag whether ito sa mga subong, nagawa natin sa Infrastructure Convention upon na North Eastern Living Group. At isisi na dapat sa subong sa Bisaya sa Mindanao, ang tanong is really ito, mga nagsisipan na ang ganyan saan. Ang mga kaya sa mga experience sa mga
0: Okay. Pero, Sir Dave, ang inibilang doon may mga thunderstorm, may na-experience kita. Sir, may ano kita, doon may possible kita nga, ano ni, nga, naka-influence ba, sir, sa sining pag, pag-um-go-um, kisa, tiya mo na pag-ulan. Sir Dave?
1: Yes, ako, ginagin siya, nakikita, ano, may mga upor na ulan.
0: Yes, sir.
1: Sabi na kita, hapon sa kagat dito. Tungkol sa mga kapitwag kita nga mga mga lookout kita, tapos inyong kata, ito po yung lagi sa may southern part. Hindi ka inula na kung sumulat sa may sipalay, kaya lang ito sa mga Pontevedra na area, may mga sampas itong kagat sinula na. Kag may mga thunder force, ito na rin ko tayo na last week, ito sa mga sa Alasutso.
0: Okay.
1: Alasutso.
0: Okay, sige. Sir Dave, thank you kita sa sining update,
1: yes,
0: sir.
1: Oh.
0: Yes, sir. Ting aga. Sige, sir. God bless you, sir. Salamat. Centro. Mga katropa, ito na ba't yan? Sir Dave Kuao sa PDMPD sa latest update sa lakas ng panahon naton sa ilaning observation, mga katropa. Kag sininga diyon, padulungan tayo si Attorney Carlos Isagani Sorate. Ting aga, mong talaning oras, ya. Mga katropa, no? Discuss tani. Ang gindilin sa apat articles of impeachment, gindilin ng Article 2. Ika-unang, ako na muna lang ng last, no? Ako na bilin ng articles of impeachment nga tutukan sa prosecution. No? Ang unexplained wealth, the 817 million pesos nga banggad sa Duterte Carpio. No? So, ting mga katropa, ano ni Blayhan ang aton pagin nga lauman sini, no? Kay posible nga mag-presentar man ng defense after sini, no? So, ting mga katropa, sa piyakaling niya makumpo na ito si Attorney Carlos Isagani Sarate to discuss this further, mga katropa. Centro. Attorney, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si katropang Andrew, Attorney. May aga.
2: Good morning, katropang Andrew. May aga man sa mga aton nga katumano.
0: Yes, sir. Attorney, thank you kasi mga tiyempo, no? Attorney, ang ining kahapon nga na-desisyonan sa prosecution, imbes nga apat, isa na lang gin-gin-bili, namun yung unexplained wealth sa Duterte Carpio. So, attorney, ano ni ang aton pagining ano? Why is it, attorney, nga mutong na-desisyonan kag mutong nahimo, sir? Nga doon natalakay naman to ganing iba. Attorney.
2: Well, siguro sa parte sa prosecution, that is a tactical even a strategic move, no, to corner Sara Duterte.
0: Okay.
2: So the preemptive strike nila is focus na lang nila dari sa Article 2, tiling nila that's the strongest case nila, no? So amuntong din na withdraw na nila, no, after 38 days of presentation of evidence, witnesses, no? At lahat ito si naka-witnesses naging present nila from Article 1, Article 2, Article 4, no? Tikaroon na mo ito ang decision nila. At siyempre, expected man na katropang Andrew ma-object ang depensa. But sa kuya personally, no? I think gin sacrifice ang prosecution ang ila because of that move, no, gin sacrificio ang prosecution.
0: Okay.
2: Out of convenience ang full search or quest for accountability. Kay ano nang matabo karon kay Mary Grace Piatos.
0: Okay.
2: No? Kay gin-withdraw na nila ang Article 1. Without presenting evidence, again, acquit mo na si Duterte sa charges ng Article 1, which is also very serious because that involves millions of public funds, no, confidential funds, na may mga witnesses testimony na pag may mga dokumento na nagpakita na may prima facie evidence na anumalos, no, ang paggastos nila sa confidential funds. And sa amon niya, very important na kay bisan hasta karon na dahampalaan na ipita sa pininga isyo, ilang confidential funds, ara gyapon dira sa national budget naton, billions and billions ang confidential funds nga ara dira, especially sa office of the president, no, sa office ni President Marcos. And we have to remember, Katropang Andro,
0: yes, attorney,
2: way back in 2022, siyang magsulod na sila sa Malacanang, as tandem, President and Vice President, si Marcos mismo ang naghahatag ng confidential funds kay Sara Duterte, no? Kay by that, at that time, allies pa man sila. No? Si karon, by convenience, kay hindi na sila allies, sabi ng investigahan, pero in the middle of the investigation, gin-drop. No? So, hindi na natin makita karon ang full accountability ni Sara Duterte tag ni Marcos Jr. man, no? Paano nila pakinabangan, paano nila treat as port barrel in inconfidential funds.
0: Okay.
2: No? Tamo lang si Linko, out of convenience for the prosecution and probably to shield, no? Para hindi na madala ang pangalan ni Marcos later on kung ang depensya na magpresenta sa ebidensya. Kaya I'm sure the defense will point out na ang ilang confidential funds talin kay Marcos. No? So, daw sa nang tao ko, it's also a political move to shield, no? Para hindi na mag-drag si Marcos, possibly to shield man the military. No? Ay nakita natin dere ang dako ng papel ng mga military officials para mawala, no? Ang accountability sa confidential funds. Kadang nakita na lang natin sa ilang liquidation, mga pangalan ni Merrick Reyes Piatos, ni kung sino pa nga mga pangalan ng ilang gamit. And possibly, that is also true with the other confidential funds under the hands, especially of the president.
0: Mm-mm. Okay. Pero, attorney, ang ining pagbilin sa 817 million, do you think do amunay siya ang may bastang tigid ng mga evidence? Attorney?
2: Well, so, the prosecution, ang ila aligar, ang ila sili, amo lang strongest case nila. But remember, we have yet to see ano ang ebidensya man sa depensa, no? As it is now, of course, may paborable sa prosecution, no? Kay halimbawa ang testimonya ni Attorney Alex Cabrera, no, tong expert witness, isang ginpaano siya gin-try to destroy by the defense, no? Ara gyapon strong ang iyang testimonya kag natahi niya ang different witnesses testimonies, no? Halin dito sa kay former Justice Kabutahitang testimonya halin sa ombudsman, sa COA, sa TEC, sa PhilJet, kag sa mga representative sa mga bangko kag mga insurance companies, natagaan niya bilog na picture, no? Mas understandable na ano ang natabo sa ginasiling undeclared assets kag unexplained wealth ng mag-asawa ng si Sara Duterte kag si Manz Carlo. So, but again, these are evidence na prosecution pala nagpakita. No? Wala na ito mabalaan kung ano man ang explanation, kung ang ebidensya sang depensa. So, isa naman lang, they gambled on that one article, then rise and fall sila diba, no? Prosecution, to acquit or either to convict, no? Kaya wala na sila sang, based sa decision sang impeachment court, with prejudice na ang withdrawal. Buksing ganun, hindi nila na pwede pagdalun liwat dari sa korte, even if may ara pa kamo mga additional evidence sa Tropando.
0: Okay. Pero attorney, ang nasambit ni nga ano no, nga pag recess na ni. So ma-resume sila on November 9. So bali attorney, amo na lang gini tutukan ang 817 million. Pero attorney, i-present pag giniliwat ang prosecution o kon iya naman isang defense presentation.
2: Well, tapos na ang prosecution. So, kulang na lang nila, mga formal offer of exhibits na lang sila, no?
0: Okay, okay.
2: So, after their formal offer of documentary exhibits, agaan man ang depensa sang time to comment, then the impeachment court will rule kung duwaton niya sana, no? Ang documentary exhibits, no? Depende sa weight niya sina. After sina, as scheduled sa November 9, time na sa depensa, mapresent ang ilang ebidensya. Okay.
0: Amo na sa gali, no. Pero attorney, ang ining lakat sang sitwasyon sang impeachment ano na ni Ayhan before December matapos ni or malabutan ni 2027, attorney.
2: Very possible na. Bangod nga isa na lang ka-articles ka-article ang kung din mag-present sang ebidensya ang depensa. So, tunggin pa ngayon nila nga 30 days, I don't think na ubuso nila. No, ano, to present evidence lang under Article 2. No? Mm-hmm. So, kung amuna sina, basin, kung mag-start sa November 9, at the very least, 1 week, mm-hmm. or kung si ganun mag-extend pa kung 2 weeks, no, mm-hmm. it is very possible that by December, or before the end of December, pwede na pagbutuhan ng Article 2 katotohan doon.
0: Okay. Sige na. But, attorney, balikan ko lang mula, attorney. Ang grave threat, the bribery, sige, ang bribery doon ay nagiging tutukan. Pero, attorney, atong sa misuse of confidential funds, ano tumando, hindi ito siya, ano pa gin, bastante ito, ang ginpresent nila. Naging bili ni ang unexplained wealth, attorney.
2: Well, amo na ang problema dre sa tupang Andro, no? Mm. Kaya gin-withdraw na nila, sa lantaw ko gani, may prima facie evidence na sila, no? Okay. Sa confidential funds.
0: Mm.
2: No? Kaya wala din niya ma-explain kung di nagkanto. So, the only way ma-explain ang ano paano ginagamit ang confidential funds ng depensa, in fact, ang mga senator judges, no? Mm. May plano na gani na ipatawag ang mga military officials, no?
0: Mm-hmm.
2: Sila chika, kagpong isa pa, no? Pero this, the water under the bridge na ni kay Green withdraw na. And in fact, ang decision sa impeachment court, hindi gani na pagtagaan sa chance naman ang depensa, magpresenta sa ebidensya.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, ano pa bala ang value magpresenta ka sa ebidensya ng Green withdraw na nila ang charge,
0: okay.
2: No? In fact, ang interpretation sa iban, daw gin-acquit mo na gani si Duterte, si Sara Duterte, sang charges ng confidential fund, even sa bribery, even sa great threats, no? Gin-withdraw mo na, daw gin-amin mo na nga, wala gali siyang kaso. No? Amo nang isa ka-interpretation sina.
0: Okay.
2: Pero ang broader concern gin natin, dira katropang Ando, hindi na natin inimapurso sa forum ng impeachment, kung ano ang natabo dito sa confidential funds, kinogi din ni si Merek Reyes Piatos, no? Kaya wala na. No? Gin-withdraw na ini, nawala ng chance niya na ma-scrutinize kit ini sa Filipino people. No? So hanging ila siya. No? So I think, ang pagpangita natin sa accountability, hindi na natin drilang taon sa impeachment court, no? Siguro sa other venue na, like the Office of the Ombudsman, i-challenge natin na i-continue nila ang investigation, no? Bisan sino pa sila ang maipit, no? Or matamaan. Because these are public funds at hindi lang ini thousands sa katrupang Andro, no? It involves millions and in fact billions. Kaya hasta karon ara na sa aton na General Appropriations Act,
0: yes,
2: sa national budget nga nakabot na sang bilyon-bilyon.
0: Mm-hmm. Okay. Sige na. Pero attorney, before 2026 ends, ma-decision na gid ni kung ano gid ni? Attorney, antes matapos ang 2026, ma-decision na ni.
2: Well, feeling ko gani kayo na, very possible, no?
0: No.
2: Probably, ang lantaw sa prosecution, hindi na nila pag-i-drag in it.
0: Correct.
2: Hasta sa next year. Kaya balaan mo next year, ma-inay-inay na nga masulod naman ang election year.
0: Gani man.
2: No?
0: Amo na na.
2: So, amo siguro na nakita sa prosecution. It's a tactical move.
0: Yes.
2: To corner Sara Duterte.
0: Mm-hmm.
2: No? Kaya, we have to admit that it is now, si Sara Duterte isa gyapon sa daw strongest bet, no? For 2028.
0: Correct. Gani man. Sige. Attorney, thank you gida sa imo ninga tiempo and for this discussion. Attorney, good morning, Liwat. God bless you, sir.
2: Good morning, Katropang Andro. May ada. Salamat.
0: Salamat.
3: Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan si Attorney Carlos Isagani Sarate. Mo na. Tsakto na, 2027 preparation na. Kay for the next year, 2028, mga katropa, ngayon, election year na. So, dira na nila kahit as na mention Gidman, kaya nakita Gidman na ito, mga katropa, based sa mga surveys, Vice President Sara Duterte is one of the dakong contenders. So, which is the threat man siya sa piyak administrasyon, ba? Ay, di kabalo ka naman. Posible yung mga katropa kung hindi ni siya daan niya ma-acquitin siya, for example, sa sining mga, sa iyan nga, sa hindi siya may impeach sa trial ngayon. Sigurado gini ang mga haro gini. Kaya mo nablang po ito, mga katropa. So, subong, yun ang pangitanas ang paagi sa sining administrasyon nga mga katropa masigurado. No, nga si Vice President Sara Duterte ang ma-impeach before, mga katropa, ini ang kinigilapit ang eleksyon. Posible nga, running for president niya. Hindi na-announce ito, ligad pa mo. Tiyan mo na ni Subong, nagbakas gin ang piyaka Subong Administrasyon para ni katropa, hindi madayon ang nasambit ni nga plano sa Vice President. Alas 11:25 na, mag-pause kita for a while. So, punan natin karoon, ibang pagiging mga updates and developments. Pagbalik sa sentro, mga katropa, please stand by.
3: Andrew Bugos sa sentro. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangustin at gamma mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, chemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system. isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
5: The secret of health.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.

0: Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
1: Vision X. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro sa mga impormasyon.
4: Ang evidence sa prosecution,
1: ito
4: testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
5: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
1: Fats Andrew Burgos sa Sentro.
6: Sentro.
7: XFM News.
1: Sentro.
8: XFM time, alas 11.34 na mga katropa, nag-ablik na ito pala, tuntunan ng Sentro. Kaya na hindi nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kaya siningin ito yun mga katropa, padulungan ta si Ma'am Lilian Simbrano sa kinetko, no? To discuss this mga katropa, ang pagpamalabag ni nila mga katropa, angot, no? Sa sining pagmonopolya naman sa bahin sang public transport, mga katropa. Oh, may mga gusto ni sila ipabutsyag naman, no? May panawagan naman ni sila sa aton, rin ang mga kongresista sa Bacolod, eh.

0: And also mga katropa, hibaloon ta. Kung may mga plano naman ni sila, no? Especially sa siningaw mga protesta sa bahing sa sektor sa transportasyon. Hindi mo nang siling nato na pasakaan na plite, ma-strike pa again. Pero may ginapakigbato sila karon mga katropa, angot naman niya sa negosyo sa siningaw mga pampubliko nga slakyan. Which is the amo na ding nagapanguna sa karon nga kinanglanon gid sa mga bakulod noon mga katropa. Check natin sa piyak ng linyas, Ma'am Lilian Simbrano. San kinit ko, mga katropa?
1: Centro.
0: Ma'am, good morning. Welcome sa XFM. Ma'am, kaupod mo subog si Katropa Andrew. Ma'am Lilian.
2: Katropa Andrew.
0: Yes, ma'am. Good morning.
2: Oh.
0: Yes, ma'am. Ma'am, thank you si mga tiyempo, no? Ma'am, ano naman yung mamang inyo nga do ginapangabay and also nga dapat mahatagan man isang matapna, no, ang nasambiting nga pag-monopolize naman sa aton rin mga public transport. Ma'am, sino naman yung politikong do nagapanguna ni Ma'am Lilian?
2: So, isa ka nga bago nga pangangkit, no? Para naman sa transport ito, napinig rin sa bakulod, kung isa ang bakulod nga ng pilot, no? Isa sa anong nga ng pilot city para sa implementation sa DOTR, no?
0: Oh.
2: So, ang esensya sini corporate takeover, no? So, mission system. Kasi yun, impose itabuang ang bugso sa mobilization program kag ang lagko nga negosyante, no? Mga politiko kaya inklama dari sir
0: Oo. Okay. Ma'am Lilian? Okay, do hindi
2: yes,
0: oh, okay, ang imo signal do hindi gibla ano mama. Sige ma'am, maano lang kami. Ma idag-idag lang kami ma'am Lilian. Sige. Pero ti ma'am ano gini ma'am ang ano no? No. So ti ma'am Lilian ano gining boat sa lingon si ni ma'am sana sambit naman ng tikang especially sa pag sa bahin isang pag-monopolize ni ma'am sa mga public transport sa Tos Bacolod. Negosyante gapon ng negosyo na magyapon ng lakit ni ma'am Lilian.
2: O, sa nagligad, sa'yo may ginagayon yung statement, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Sa likod sa pag suspendi ni Sherman Vigor Mendoza, magadagsa ang supply ng vehicle sa Andrew, no?
0: Yes, ma'am.
2: So, suto, isa sa tuwing naglinong ni siya, actually, last year, no? Nag-get kita siling ay ito bank representative sa Alejandro.
0: Mm-hmm.
2: Ito ay ang LCO, no? Si Sinodindo Ramos, si Ekerspo, no?
0: Mm-hmm.
2: Nag-upo din natin kita din sa ibang mga pagpagpagpag. So, consultation ko na ito.
0: Mm-hmm.
2: Wala kami ang kabagaya na para inakaling sa pag-supply na sa EV-Polter.
0: Mm-hmm.
2: So, ang ginaduso na ito dito sa consultation, ang rehabilitation, no?
0: Yes, ma'am.
2: Paano makabulay ang World Bank, no? Sa pagpahulan o kung isa kong grant na ipangagi through sa LCO kasi wala kita kapasidad po ng mga utang sa bangko para buligan ng ato ng mga traditional dito
0: yes,
2: na pa-rehabilitate para makakomply kita sa road companies sa strong clean air act na ito sa Andro kasi kamo pa lang naman ito muhay mo nga hindi kita madulaan sa panangabayan. Sino subong, sir, official na, no? Ang Baguio City Focus Convention, no? Para sa ining electric vehicle, no? Kapag inisang DOTR, no? Nga partnership with the World Bank. Pagkahapon, Iloilo, sir.
0: Mm-hmm.
2: Isama ng Iloilo, na fight-off.
0: Yes, ma'am.
2: Kagamalan po siya, gusto nang tinatang reward, ha? Mag-engage na niya sa conversation, sir.
0: Mm-mm.
2: So, that's why isa ba na hindi makonsider na nakintabahin ang itbilo sa sining ng mga organization program. Now, sa Bacolod, sir, po, no? May palang butol ng convention sa e-butol. So, makatapos bulan siguro sa mga October, si Mayor Albi ang sa likod ko niya.
0: Mm-mm.
2: sa tipon niya, mo na rin sa silensya pero na magapunan pagi sa private-public partnership.
0: Yes, ma'am.
2: So, makita na ito, isa sa private house o kung pag-corporate takeover, no? Sa public utility, sir, o sa kundere. So, nung gabi, sir, ang halos mga individual operators, consolidated operators na hindi nagkwas ang bagong mga unit. Pati kasi ang mga modernized na Euro 4, kasi tayo may kapatid sa ito-sang.
0: Yes, ma'am. Kaya
2: i-vehicle ang mga priority sa IMPOG ang COPR partnership. So, magabungay sa sa manapad na pagdula o pagpag-agaw sa amon sa pangkisa. Kung napanangkot, dito na magpaprangkisa, no? So, dito ni sila sa mag-agaw sa mga korporasyon sa co-op. Ay, dito ko mapis-out mo ito mo sa mga bangko.
0: Yes, ma'am.
2: Ang ilang ng mga unit ang 50,000 per unit sa tax money na ito may ginabulit kaya pambayad sa ilang utang imat na ng lakang lakang sila. Pagsikurado ni OTR dito sa priority sa isbong ay ipikol na ang ilang priority. So, pero sinasaya mga agis sa kapulito sa kooperatiba kaya hindi na sila kaupang sa mga bangko sa bagay na.
0: Yes, ma'am.
2: Pero, ayan, sang dako ko pa niya ang ining mga korporasyon sa kooperatiba pero leasing system na sir, ARCA system. So, kami ito ang korporasyon na nawagan sa amin ng unit, sa amin ng rupa, so, ayan, sang number of units, kapad na ganon. At siyempre nga rin siya ito na po, ito yung chairman na lang niya, sa negosyante, ang partidahan sila.
0: Oo.
2: So, ang mga ito, pag hindi mo naman mapunggan, si Alvin Benitez, may 500 units na i-vehicle na i-supply na tinabilang pilot sa Piras ng Pakulod.
0: Oo, ma'am.
2: So, kung hindi siya mapunggan, magalupog, ano yung magpatay ng amon ng mga individual operators.
0: Mm-hmm.
2: Eh, at part niya sa takeover, corporate takeover,
0: yes,
2: price decision. Kita mo po nga makulod, may mga green banner. Kita nyo, may mga green banner po eh. So, mga indicators sa mga sir. So, kasi 2027, a full swing na inasiba. Nag-apot na sa election. Siyempre, kung sino daw ang nag-adala ko sa tayo, kung nag-promote sa mga indicators, kaya mo na ang kondisyon sa World Bank, hindi na ba sa mga kagal, ako na yung makakuha.

0: mga kapote, sa mga mamupon. So, ang ini nga estimo sa nga petrol bank, di nga papasaan sa aton ang angin ipiktok ni sir, sa kang magkaganar, pipila lang ka negosyante, kapos iko, na harap sa likod sini. At hindi man lang nila, sir, kapuno sa konvensyon, hindi pa nga individual ng pwede. Kaya mo na ang mag-upo sa ilang programa. O siyempre, kira na na niyang event. So, makita natin po, dako ini nga challenge para sa amon, abin naman, nakalapuwas na kami. Ang sobra pa 300 sa mga franchise.
1: Okay, ma'am.
0: Expected natin ina nga mag-uang lang po. Sabi ko, okay na pagbino natin.
1: Yes, ma'am.
0: Pero wala. So, ako nag-practice ko, na diri mag-upo, mag-obra, ang CTRM sa Lumanay sa Finance, sa yung mga ni Consiliary sa Samoa, paano dipinsahan sa video ang kinamatarong sa transport sector sa kanya pala nga mo yan, sir.
1: Okay, ma'am. So, ma'am, yes. Oh. Sige, ma'am.
0: Ang malakad, mausting, no? Ako in-intipay na pagsakig-away sa mga automotors and drivers para pass na rin in yung programa sa BOTR sa drivers o in yung
1: program. Okay. So, tayo, Ma'am Lilian, no? May pangabay ka mo, ma'am, sa syudad, ma'am?
0: Yes, sir.
1: May pangabay ka mo sa syudad?
0: Ito yung convention. Wala ini nag-agot sa consultasyon. Ito na ito sa post si Chris Manati. Wala ka na-involve ang ato malapad sa mga operators ng projects. Sabi na sa mga traditional business. So, ang pangakay na ito sa syudad, nga sa sininghanot, no? Hindi dapat implementar in the monopoly kung wala konsultasyon sa kung malapad nga pumulod. Ito po ini siya sir nga ito kag kung madulaan sibulibo ka mga opinator sa mga writers ng kalangapuyan kung mo ni sir sa syudad. So dapat mo yung challenge sa pagkabay sa syudad nga paagi sa ordinansa, no, sa convention plan, mga finance ang syudad, kaya pumulog mo. Kaya sa monopoly, sa pila lang ang mga negosyante ko. So, ano lang na, sir, sa kapagyan mga sakay na nun, na hindi kami mag-untat para pang pina ng mga.
1: Yes, ma'am. Okay. Sige. Pero, Ma'am Lilian, no, may pang-ano ka ni ma'am sa mga drivers dari, which is the ano no, para sa ila ma'am, gusto ba nila magsanyog ang biyahe nila ma'am, pero te, ano sa imo ni ma'am, mapati na yan sa nasambit ni ma'am ng mga tanyag sa gobyerno, ma'am, Lilian?
0: Ano ni sa sayo, no, ang hapon nga mga drivers sa doktoritos, siyempre, nakabalik na pang ng momentum sa pagkakay, tungod sa hapon sa sigaway at endro, no? So nakita natin na kami, yung mga operators, nag-comply man sa rehabilitasyon. Hindi basta-basta siguribo na kwarta na nagagawa na sa amon, sir. Para lang isoldo sa amon sa baba, kung sa rehabilitate sa amon sa lakad, wala makapasar sa Red War Penisip at sa Clean Air Act. So dako niya, not kag-isoldo, pagpanggago sa programa sa gobyerno sa PPR, politin out kami kag isang slap ng among nga mga slakyan tungkol sa sinay nga programa. So, ang pangabay pa sa mga guidance sa PPR, another naman ini nga pangangkap, no, struggle na to. So, kinangan din kita ng mga istorya sa mga kiliusa para dipuntahan ini programa.
1: Okay, ma'am. Sige. Okay. Ma'am Lilian, thank you again, ma'am, sa sining update, ma'am. Good morning.
0: Okay, so mga salamat.
1: Sige, ma'am. Good morning. Mga katropa, ito na batian, no? Si Ma'am Lilian Simbrano. Sang kinet ko angot sa sining bahay nila, no? Alas 11:48.

Mga katropa, sige no. Okay, sige. Diri na lang kitawa sa kay John. Ang ano niyo? Sa Victorias ba lang ng mga ano ning mga ano ah, ng mga school threats ba lang? Sa bago kag sa Victorias. Sudlon ta lang ni aton ng mga OJTs from UNOR, no? Si katropang Phoebe John. Ayungon mga katropa. Sa dugang ang mga balita, no? Sige, check na lang.

0: Pasundon, tanay si Katropang Jan para sa update, mga katropa. Sa dugang update and investigation sa Pro-NIR sa siningap pinahugay ng involve ang mga bulutuan sa Negros kag sa Bacolod. Dugang ang mga update, payag sa atong regional director. Pamatay na to ng mga detalye with Katropang Phoebe Jan Ayungan. Katropang Jan, please come in.
1: Katropang Andu, mayong aga, no? Hmm. So, base sa aton nga pag-interview ka gina sa kay Police Brigadier General Jacinto Reales, ining suspect sa pagpamahog ni Katropang Andu sa mga surahan ta, posible nga isa lang ining katao, Katropang Andu.
0: Tiyan mo, good. Padayon?
1: Sa aton nga interview, Katropang Andu, ining minor de edad niya ini, isa lang, no, to pariyo sa panulaanggit ang pangalan ni ginagamit sa Messenger, sa Facebook, sa iyang pag sa iyang mga pagpumahog.
0: Yes.
1: Kaya, na-link niya siya sa Ramon Torres kag sa Victorias nga pagpumahog. Kaya, ginapangita man nga mo, motibo para pangandok na ining ang pagtumahog ini may kaangtanan sa upcoming o sa mga exam week no sining mga eskwelahan ini kaya base ko no ining estudyante ini or ang mga estudyante ng kilala kini wala makatuon okay hindi gusto mag siwas ang ilang exam
0: okay
1: kaya ining isa ka ining sa Victorias Katropang Andru no nga nag-threat nagdakpan na ni siya kung na-turn over na siya sa DSWD kaga ining pusil ko no kaya gimpost piki ni no ang panganan ining ano na pusil
0: okay.
1: Nga ginhulam niya mismo sa iyaman niya mga kaingod balay
0: So na Katropang Jan
1: sa Victorias Katropang Andru
0: so posible nga nadakpan na sa gali ni
1: mabalos sa iyang mga bully. Pero suno man sa report sa ato ni mga school personnel sa mga classmates ni.
0: Yes.
1: Siya kuno ya ang bully sa Katropang Andru.
0: Ah, siyang bully. Pero nadakpan na gini siya ya. Naresto gid siya.
1: Sa Katropang Andru nadakpan siya kag na turn over siya sa DSWD.
0: Bali sa sano lang Katropang Jan siya gid do na specify ni kung sano siya nadakpan or
1: wala na hambal sa ato ni Katropang Andru kung when siya nadakpan pero sa the moment na-turn over na siya sa DSWD
0: na ito. Ate, sige, no? Mayo man. Pero, may pamatian ta? May interview ta si, ano? At may pahayag na nga ito nga regional director?
1: Pamatian.
0: Sige, pamatian ta.
2: Parehas po yung name na ginagamit niya sa online. So, ngayon, pinaprocess siya ng cybercrime para ma-identify kung sino yung
3: banal.
2: Na, isang tao. Maaaring isa lang po siya kasi halos parehas po yung name na ginagamit niya dun sa, ano niya, sa messenger niya. So, and tinitingnan din namin siya kung siya ba ay related sa ongoing na examination ng mga school. Kasi ang pagkakaalam namin, ngayon po ata examination wing ng mga iba-ibang high school. So tinitingnan namin, baka ito ay, baka yung bata hindi lang nag-aral. Yung sabi ng ibang teacher, baka daw po yung mga bata hindi nakapag-aral, hindi ayaw mag-exam. Kaya ginagawa itong trend na to this part, i-conduct of examination.
0: Okay, sige. So Katropang Jan, no? At least nabatian ta na kag mayo gid kay may naresto kag may nadakpan na sa likod sa sini kay kung hindi nila madakpan magasige ni magapadayon ni sila no do may ano naman to ganio Bago City naman to ginpahog ya same person man gyapon same account man gyapon ang nagagwa nga mo ni sa likod sa pagpamahog sige Katropang Jan thank you gid
1: madawa man nga salamat Katropang Andru. So, amo na Katropang Andru ay nakangaton niya balita sa Negros Occidental Police Provincial Office. Inisi Katropang Pupidyan ang Next FM News.
0: Alas 11:55 na mga katropa. Oras na doon kulabos na. Standby ka magabulos ang XFM Network News para sa dugang ang mga updates, balita sa national kag sa regional news. Sa liwat mga katropa, inyong korban si Katropang Franz Andru Burgos. Sagap salamat gid, mayong udto, and God bless us all mga katropa.
4: France, Andrew Burgos, Andrew Burgos. Central.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani kay nung ko sang ordinaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpite. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea. Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
2: Centro comes sa Bullseye.
3: Department of Agriculture.
4: 103.9 XFM.

0: exact time, katropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Mga following headlines sa din po sa atin mga katropa ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Headlines.
0: Trust rating ni PBBM umangat sa SWS third quarter survey. PP Duterte matatag pa rin.
1: Headlines.
2: 51% ng mga Pilipino gustong personal na tumistigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial ayon sa Pulse Asia.
1: Headlines.
0: Kampo ni VP Sara naniniwalang walang sapat na batayan sa three articles of impeachment kaya't iniurong ng prosecution.
1: Headlines.
2: Dating Health Secretary Janet Garin at iba pang health officials absuelto sa Deng Baksha case.
1: Headlines.
0: Taas sahod sa Central Visayas, epektibo na ngayong araw.
1: Headlines.
2: Cardinal Tagle mangunguna sa misa sa Vatican habang nagpapagaling si Pope Leo the 14th.
1: Headlines.
0: Palitang regional, PBBM pinangunahan ang 2026 National Peso Congress sa Cebu.
1: Headlines.
2: Sa balitang international, Pope Leo the 14th tinanggalan ng cancerous tumor sa nagarap na lung operation.
1: Headlines.
0: Balitang showbiz, Wawi de Guzman ligtas sa naganap na aksidente sa Batangas.
1: Headlines.
2: At sa balitang sports, kampanya ni Alex Ayala sa Wuhan Open China natapos na.
1: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghanian po tayo ng Wednesday, October 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang tiwala ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong quarter ng taon. Pero nananatiling mataas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte batay sa survey ng Social Weather Stations na kinimisyon ng Strat-Based Group. Sa survey na isinagawa mula September 21 hanggang 27, nasa 36% ang mga respondents na may malaking tiwala kay Marcos mula sa 34% noong June. Bumaba naman sa 40% mula sa 45% ang may kaunting tiwala sa Pangulo, habang tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided. Samantala, nanatili sa 56% ang mga respondent na may malaking tiwala kay VP Duterte, bahagyang mas mababa sa 57% noong June. Ayon sa Strat-Based Group, kabilang sa mga isyong sinusubaybayan ng publiko, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, flood control anomalies controversy, at ang impeachment trial ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit kalahati ng mga adult Filipino ang naniniwalang dapat personal na tumistigo si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court batay sa survey ng Pulse Asia na inilabas ngayong araw. Sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, sa 2,400 respondents, 51% ang pabor sa pagtestigo ni Duterte, habang 34% naman ang tutol at 14% ang undecided. Samantala, sa mga nakakaalam sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa pangalawang pangulo, 39% ang hindi matukoy kung totoo o hindi ang mga paratang, 30% ang naniniwalang hindi ito totoo at 29% ang naniniwalang totoo. Lumabas din sa survey na 55% ng mga adult Filipino ang interesado sa impeachment proceedings, kahit 53% ang nagsabing kaunti lamang ang kanilang nalalaman tungkol sa kaso kung saan sa internet at television ang pangunahing sources ng kanilang impormasyon. Sa usapin naman ng pagiging patas ng mga senator judges, 60% ang naniniwalang may mga senador na magiging patas. Ang survey ay may margin of error na plus or minus 2 percentage points sa 95% confidence level.
0: Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga press conference at panayam sa media para sagutin ang mga aligasyon ng pagbabanta at maling paggamit ng confidential funds laban sa Vice Presidente. Ayon kay Defense Spokesman Michael Poa, nais nilang makapagharap pa rin ng mga testigo at ebidensya sa impeachment court upang maipaliwanag ang panig ni Duterte. Ito ang sagot ng depensa matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment, kabilang ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, grave threats at bribery. Hindi naman tinukoy ni Poa kung sino-sinong testigo ang nais nilang ipatawag habang hinihintay pa ng kampo ang magiging pasya ng impeachment court sa kanilang kahilingan. Inaasahan po magpapatuloy impeachment trial sa Senado sa Nobyembre 9 matapos ang deliberasyon sa 2027 proposed national budget.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Kinuwestiyon ni Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, ang umano'y pag-aaksaya ng pera ng taong bayan matapos bawiin ng prosecution ang tatlong articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Attorney Panelo, umabot sa 20 araw ang pagdinig sa dalawang aligasyon habang tinatayang 25 million pesos kada araw ang gasto sa operasyon ng Senado o nasa kabuuang kalahating milyong piso. Hit pa ng abogado na sayang din ang oras at resources ng Senado dahil sa naging hakbang ng House Prosecution.
1: XFM News Nationwide.
0: Kampo ni VP Sara Duterte na niniwalang walang sapat na batayan ang tatlong articles of impeachment kaya't iniulong na lamang ng prosecution. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Attorney Paolo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na nagpapakita umano ng kawalan ng sapat na batayan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo matapos magdesisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa kanya. Sa pahayag nitong Miyerkules, October 14, igreet ni Panelo na ang pag-atras ng prosekusyon ay indikasyon umano na walang sapat na basihan ang mga paratang laban kay VP Sara mula pa sa simula. Kinwestiyon din niya ang umano'y kawalan ng matinding reaksyon mula sa mga miyembro ng Senate Majority kaugnay ng naging hakbang ng prosekusyon. Matatanda ang formal na iniurong ng House Prosecution ang Article 1 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, Article 3 tungkol sa bribery at Article 4 hinggil sa grave threats. Samantala, Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth na lamang ang ipinagpapatuloy ng prosekusyon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni former IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon na may karapatan ng House Prosecution Panel na iatras ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ituon ang paglilitis sa natitirang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na bilang ang Kamara ang naghain ng reklamo, may kapangyarihan silang magpasya kung aling mga aligasyon ang itutuloy sa paglilitis.
3: Tinataya na nila yung accountability issue against the Vice President doon sa latest article na present nila, yung unexplained wealth. Sa kanila, hindi na kailangan tugay-gayin. Dito na lang tayo sa unexplained wealth kasi matibay na ebidensya. At dito, eh, kahit na abutin sila ng detalyadong presentasyon, confident, yun ang assumption ko, na makukonvict on the accountability issue si Vice President.
2: Yan ang tinig ni dating IBP National Executive Director Attorney Antonio Ligon.
1: XFM News Nationwide.
0: kasabay na panayam, hindi nangangahulugan na sayang ang oras ng Senado sa tatlong inatras na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naihain na ng House Prosecution Panel ang mga testigo at kanilang testimonya. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ligon na ang hindi na lamang matutuloy ay ang mas mahabang proseso ng pag-aharap at pagsusuri sa mga documentary evidence kaugnay ng tatlong artikulong inatras ng prosecution panel.
3: Sa gastos, binabawasan nga natin ang gastos para hindi na humaba pa ito, usapin na ito. Ngayon, ang gagawin ng prosecution, inuurong impeachment. Aba, pati ako magagalit. Bakit? Ginastos niyo pera ko tapos iuurong niyo pala. Ang ginagawa nila, hindi naman inuurong. Paghahandaan ko ngayon, itong sinasabi mong i-impeach mo ko dahil dito sa unexplained wealth. Dito ko ipopocus at tingin ko sa paningin din ng taong bayan, kung makalusot dyan sa unexplained wealth at wala talaga, pwede tapos ang boxing.
0: Sinabi ni Ligon na maaaring pa rin idulog sa Korte Suprema ang pag-atras ng House Prosecution Panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung may batayan para questionin hakbang dahil sa grave abuse of discretion.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa ibabang balita, nakatakdang tumistiko si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang whistleblowers laban kay Senator Jinggo Estrada sa kinakaharap nitong plunder case kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control projects. Ayon sa prosecution, maghahain ito ng 21 witnesses sa bail hearing ni Estrada mula October 20 hanggang November 12 upang patunayan na malakas ang ebidensya laban sa senador at sa mga kasamang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang sa mga testigo ang isang Senate official, mga opisyal at human resources personnel ng DPWH Central Office at isang National Bureau of Investigation officer.
1: XFM News Nationwide.
0: Dalawang dating security aide ni Saldico ang tumistigo sa Sandigan Bayan tungkol sa muli paghatid ng mga manetang puno ng pera sa mga tirahan ni Late Representative Martin Romualdez. Ayon kay Hill Navidad, 5 beses siyang nasaksihan o personal na naghatid ng mga maleta. Kabilang po ang delivery noong September o November 21, 2023. Samantala, sinabi naman ni Christopher Esquivel na sinabihan siyang naglalaman ng pera ang mga maleta at nasa 10 milyong piso hanggang 17 milyong piso ang laman ng bawat isa. Depende sa laki nito. Sa kanilang judicial affidavit, sinabi rin ng dalawa na may nag-alok umano sa kanila ng tig 10 milyong piso kapalit ng pagbawi sa kanilang mga payag. Ngunit hindi nila pinangalanan ang pagkakakilanlan na nag-alok. Kinwestiyon naman ang kampo ni Romualdez ang testimonya ni Navidad. Ngunit ibinasura ng korte ang karamihan sa mga pagtutol ng depensa.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Health Secretary at ngayon House Deputy Speaker Janet Garin at ilang dating opisyal ng Department of Health sa mga kasong graft at technical malversation kaugnay ng pagbili ng 3.55 billion pesos na dengue vaccines noong 2015. Sa desisyong inilabas noong October 13, sinabi ng korte na nabigo ang prosekusyon na patunayan ang pagkakasala ng mga akusado. Nagugat ang kaso sa paglilipat ng pondo ng gobyerno para pondohan ang pagbili ng bakuna laban sa dengue para sa mga mag-aaral. Ayon sa Sandigan Bayan, walang sapat na ebidensya ang magpapatunay na may pandaraya o masamang intensyon ang mga akusado at kinumpirma rin ng Commission on Audit na walang nawawalang pondo sa transaksyon. Sa kasong technical malversation, sinabi ng korte na hindi natugunan ang mahalagang elemento ng krimen dahil inaprubahan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa pamamagitan ni dating Budget Secretary Florencio Abad ang paggamit ng pondo.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, tiniyak ng Kamara ni Representantes na nakahanda na ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027 para tugunan ang epekto ng matinding El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa minilaan ang 10 bilyong piso para sa mga magsasaka at mga isda, 4.96 billion pesos para sa kalsada na nag-uugnay sa mga sakahan at pamilihan, 1 billion pesos na subsidy sa gasolina para sa mga tsuper at iba pang manggagawa sa transportasyon. Samantala, maglalagay ang Department of Health ng mga espesyal na pila sa emergency room para sa mga pasyente may sakit dulot ng matinding init, kabilang ang heat stroke at heat exhaustion. Nagpakalat naman ang Department of Environment and Natural Resources na mga sistemang tutulong sa pagsubaybay sa panganib ng sunog sa kagubatan, pagkasira ng mga bahura at kakulangan sa tubig.
1: XFM News Nationwide.
2: Dagdag sahod sa Central Visayas, epektibo na. Mga kasambahay, may dagdag na 500 piso bawat buwan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
4: Araw October 14, ang dagdag sahod ng 42 pesos kada araw para sa mga magagawa sa Central Visayas. Alisunod sa Wage Order Number ROBI-27, kasabi nito, ipatutupad na rin ang 500 pesos dagdag sa buwan ng sahod ng mga domestic worker o kasambahay sa nasabing rehiyon. Layunin ng dagdag sahod na maitaas ang minimum nakita ng mga magagawa at matulungan silang matubunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna ng patuloy ng gastusin. Dahil dito, pinalalahanan ng mga employer sa Central Visayas na maigpit na sundin ang bagong minimum wage rates at tiyaking tama ang naayon sa batas ang ibinabayad na sahod sa kanilang mga manggagawa. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: FM News Nationwide.
0: Mga katropa, pangungunahan po ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle ang isang misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong Miyerkules. Habang nagpapagaling si Pope Leo XVI matapos ang operasyon sa baga. Ayon sa Vatican, alas 10 na umaga, oras ng Vatican, o mamaya po yan na alas 4 ng hapon, oras sa atin sa bansa, ang misa na dadaluhan ng mga leader ng Simbahang Katolika, mga mag-asawa at iba pang eksperto kasama ang mga panalangin para sa kalusugan ng Santo Papa. Kamagayan lamang inaprobahan ni Pope Leo XVI ang pagkakatalaga kay Tagle bilang Dean ng College of Cardinals na siyang nangasiwa sa mahalagang proseso ng mga kardinal. Kabilang din ang pagpili ng bagong Santo Papa kapag ka nabakante ang posisyon. Si Tagle ang kauna-unahang Asian cleric na nahalal sa nasabing posisyon na karaniwan pong hinahawakan ng mga European cardinal.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo katropa sa ibang XFM station sa Pilipinas. XFM 101.7 Bukidnon, XFM 103.9 Bacolod, at XFM 100.7 Iloilo.
1: Balitang, balitang regional, regional.
0: Si Paulong Bongbong Marcos ay dumalo sa mga aktividad dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Katropa natin sa update, Alvi Mata na XFM Cebu.
1: Live!
5: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilang aktibidad sa Lapu-Lapu City, Cebu nitong Miyerkules. Kabilang sa mga aktibidad ang paglulunsad ng programang Tulong Panganap Buhay sa ating disadvantaged displaced worker o TUPAD na nalalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong magagawang nawala ng hanap buhay. Inilabas din ang Department Order No. 239-E Series of 2026 ni Duly Secretary Francis Tolentino upang mapahusay ang pagpapatupad ng TUPAD programa. Dumalo rin ang mga kinatawan ng pamahalaan at si direktor ng paggawa sa 26 na National Public Employment Service Office o PESO Congress na ginanap sa Joy Park Island Resort at Water Park sa nasabing lungsod. Tinatayang 1,200 ang lumahok, kabilang mga opisyal at personal ng PESO at iba pang stakeholders sa sektor ng empleo ang nakimahagi sa pagtitipon. Layunin ng mga aktibidad na palawakin ang oportunidad sa trabaho, magbigay ng pansamantalang hanap buhay sa mga kwalipikadong magagawa at upahusay ang mga serbisyo sa paghahanap ng trabaho sa bansa. Mga katropa, simula ng araw sa sarap ng Sanfonog Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: LTO nag-issue ng show cause order laban sa rider na nagsagawa ng driving stunt sa Davao City Coastal Road. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office Regional Office 11 laban sa isang rider na nag-viral dahil sa mapanganib na pagmamaneho sa Davao City Coastal Road. Inatasan ng LTO 11 ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na humarap sa Regional Intelligence and Investigation Unit Regional Law Enforcement Section sa Davao City sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng show cause order. Inaatasan silang magsumite ng sinumpaang salaysay o paliwanag kasama ang mga kulang original na dokumento. Sa viral video na ibinahagi ng Davao Idiot Drivers 2.0, makikita nga nakatayo ang rider habang umaandar ang motorsiklo at hindi niya hawak ang manibela habang bumibiyahe sa pampublikong kalsada. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villacanilao, maaaring maaksidente ang rider at malagay sa panganib ang buhay nito at ng iba pang mga motorista dahil sa ganitong mapanganib na pagmamaneho. Samantala, inilagay na sa alarma ang motorsiklo at suspende ng 90 araw ang lisensya ng rider bilang preventive measure. Inatasan din itong isuko agad ang kanyang lisensya para sa kaukulang proseso. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.
2: Ito naman yung inflation rate dyan sa Puerto Princesa City noong September 2026 ay tumaas ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Ang inflation rate sa Puerto Princesa noong September 2026 ayon sa PSA Palawan nasa 4.3. Ang inflation sa lungsod mas mataas sa 3.5 na naitala noong August 2026 at 3.2 noong September 2025 o noong nakaraang taon. Ang dahilan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Pangalawa ang transportation at pangatlo ang pagtaas ng presyo at serbisyo ng restaurant and accommodation services. Ayon kay PSA Supervising Statistical Specialist Cheryl Lynn Policarpio, ibig sabihin ito na bumaba ang purchasing power ng peso. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Home boy natagpo ang patay sa loob ng lodging house sa Molo, Iloilo City. Katropa natin sa balita, Johnson Crisostomo ng XFM Iloilo.
8: Ng buhay ng matagpuan ang 44-anyos na room boy sa loob ng tinutuloyang lodging house sa barangay North Balwarte, Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa imbestigasyon ng pulis, pasado launa ng madaling araw na mag-check-in ang biktima kasama ang kaibigan nitong isa ring room boy sa lodging house na katabi lang ng kanilang tinatrabahuhan. Nag-inuman umano ang magkaibigan sa loob ng lodging house kasama ang 2 pang mga babae. Nauna umanong nag-check-out ang mga babae at naiwan ang biktima at ang kaibigan ito na natutulog sa kani-kanilang mga kwarto. Pasado 5 ng madaling araw nang mag-check out na sana ang 2, subalit hindi pa rin lumalabas ng kwarto ang biktima. Pinilit na lang umano ng room boy na pasukin ang kwarto ng biktima dahil hindi na ito sumasagot. Nang makita ang nangyari, agad na humingi ng tulong ang room boy. Dinala pa sa ospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival. Ayon sa police, posibleng inatake sa puso ang biktima. Samantala, kinumpirma naman ng asawa ng biktima na 2 beses beses na inatake sa puso ang kanyang mister. Survivor na rin umano ito sa sakit na stroke. Naniniwala ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak at pinili na lang na hindi na ipasailalim pa sa autopsy examination ang bangkay ng biktima. Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag ang pamunuan ng naturang lodging house. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: At panghuli, mag-asawang nakatakda po na operahan sa CBMC. Nasunugan naman sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
9: Alas walang naisalba na gamit ang pamilyang Paracua matapos tupugin ng apoy ang kanilang tahanan sa Lecaros Extension Barangay Ugak Sur, Tibigado City. Dito ay kalabing 2 ng Oktubre, ngayon ko na sa isang miglaap. Abo ang inabot ng lahat ng kanilang pinaghirapan at tanging suot na damit na lamang ang natira. Batang alas 4 ng hapon nang biglang sumikla ang sunog na nagsimula umulo sa kusina ng kanilang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at nilamon ang buong kamahayan. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection o PFP Tugigaraw matapos makatanggap ng tawag mula kay Gladys Paragua at naideklarang fire at naman ang sunog. Batang alas 5 ng hapon ay kay Gladys nasa sakahan umulo ng kanyang magulang na mayari ang sunog at wala rin umulo sa kanilang bahay ang kanyang kapatid nang sumikla ang sunog. Mabuti na lamang at walang naitanag na nasabuhi o nasugatan sa insidente. Samantala, kasama rin sa nasunog ang mahalagang dokumento ng kanyang asawa na nakatakdang sanang operahan sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC. Isang mabigat na dagok ito para naman sa kanilang pamilya na ngayon ay humaharap sa magkapatong na problema. Samantala, na damay din sa sunog ang isang bahay kung saan may nakatirang bedridden na gabang may labas sa tulong ng mga kaanag at kapitbahay. Sa paunang ulat ng PFP, bagya lamang ang pinsala si kalawang bahay kumpara sa bahay ng pamilyang Paragua na halos abo ang natira. Patuloy pa rin inimbestigahan ngayon ng BFP Tugigaraw ang tunay na sanhinang sunog at ipangalam pa ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan nito. Paano naman ang ahensya sa publiko na naging biyakin ang kaligtasan ng mga tingke ng LPG at mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang ganitong uri ng trahedya. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. At sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, nakaka-apekto po into tropical convergence zone sa Visayas at Mindanao, habang northeaster wind flow naman ang umiiral sa Northern Luzon ngayong araw.
2: Katropang Buddy, localized thunderstorms pa rin ang iiral at mararanasan sa Metro Manila sa nanalabing bahagi ng Luzon.
0: May bagyo rin minomonitor ng PAGASA sa layong 2,340 km east ng extreme Northern Luzon, mga katropa, pero hindi po ito inasang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin direkta epekto yan sa lagay ng panahon sa bansa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.47 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.37 ng gabi.
0: Ang weather update, inihatid po sa atin katropa ng Santon Plus Oil.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid naman sa atin ngayon ng Santon Plus Capsule. Tagumpay na sumilalim sa thoracic surgery si Pope Leo XVI sa Jimmy Lee Hospital dyan sa Rome nitong Tuesday matapos makumpirma ang lung adenocarcinoma, isang uri po ng cancer sa baga. Ayon sa Vatican News, tinanggal na mga surgeon ang lower lobe ng kanyang baga at tumagal na humigit kumulang sa 90 minutes ang operasyon. Iniulat din ang mga doktor na wala po namang naging komplikasyon. Matapos ang operasyon, normal na nagising ang Santo Papa at ibinalik sa kanyang silid para sa monitoring.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Clear Skin Herbal Soap. Tiniyak ng aktor at dancer na si Wowie de Guzman na ligtas siya matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa concrete barrier sa Santo Tomas City, Batangas madaling araw kahapon. Sa Facebook post, sinabi ni Wowie na wala siyang malubhang injury at nasa maayos siyang kalagayan matapos ang aksidente. Ayon sa pulisya, inamin na aktor na nakatulog siya habang nagmamaneho kaya bumangga ang sasakyan sa mga harang sa Maharlika Highway, Barangay San Bartolome. sakaling umano si Wawi sa isang show sa Ginayangan, Quezon at kasama niya sa sasakyan ang dalawa pang individual na naiulat din ligtas. Sa kabila ng insidente, pabirong sinabi na aktor na kaya pa niyang mag-warm up para sa susunod niyang commitment at hinikayat ang kanyang mga fans na huwag mag-alala. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa titsante ng Premium D3 Soft Gel Capsule, Katropa. Kampanya po ni Alex Ayala sa Wuhan, China ay natapos na. Nabigo siya at ang Turkish partner na si Zeynep Zonmes na umusad sa doubles event ng WTA 1000 Wuhan Open matapos matalo sa Ukrainian tandem ni Diana Yastremska at Angelina Kalinina. 6-2, 6-3 dyan sa China. Yan ay ikalawang sunod na pagkatalo po ni Ayala sa loob ng wala pang isang araw. Matapos siyang mabigo rin sa singles event contra Chinese player na si Han Shi sa round 1. At dahil po dito ay maaga nagtapos ang kampanya ni Ayala sa Wuhan Open kung saan inasaan sana mapagtatala sa mas magandang run bilang number 13 seed.
1: XFM News Nationwide.
0: Katropang Brian, 72 days na lang.
2: Pasko na.
0: Ay, bilis. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ayun, tumatakbo pa.
2: Oo nga ba? Magalaw-galaw na yan.
0: Ibang klase. Kami po yung mga katropa, sigurado na ako. Ako si Buddy Oberas.
2: Opo, ako po si Brian Defans.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News.

0: now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is the piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod

0: nationwide. At kagandahan po sa Yeswell Clinic kayo bibili. Eh, meron po tayong mga discounts, mga ka-wellness, lalo-lalo na sa ating mga senior citizen. Dalhin lamang po inyong mga senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, these holiday seasons, meron po tayong papromo sa ating pong Yeswell products, lalo-lalo na ating Yeswell Vitamin C. Meron po tayong buy one take one ng Yeswell Vitamin C. And also, kapag bibili rin kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, meron po tayong 50% discount kapag bibili po kayo ng Yes to Health Vitamin C. Of course, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, meron po tayong libreng konsultasyon sa buong Pilipinas, mga ka-wellness. Yes, yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, pag meron mga iniindang karamdaman, meron po kayong mga kasakit na kung saan napakatagal na ninyong dinadala at wala pa din kagamutan, subukan po ang ating mga services sa mga Yes to Health Clinics po natin. Meron po tayong mga program, modalities na kung saan pwede po natin gawing personalize upang mas mapadali ang inyong gamutan, ang mapadali pong gumaling sa inyong mga karamdaman. And of course, wala pong side effect. Purong natural at herbal ang atin pong pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, meron po tayong herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, by zapper therapy, terahertz therapy, and also natural therapy or hilugtok. Yan po ay services exclusive po sa ating mga Yes to Health branches dito po sa Southern Luzon, mga ka-wellness.
1: Ayan, kaya sa mga ka-wellness natin na gustong masubukan, gusto po ninyong matry ang mga service na in-offer ng Yes to Health, pwede po ninyong bisitahan, pwede po ninyong puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Parlon Irritil. Ayong bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
3: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito edit sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito, pag-uusapan naman po natin mga ka-wellness ang mga panganib na naidudulot ng metabolic syndrome. Ano ba itong metabolic syndrome po na ito mga ka-wellness ha? Ito ang pag-uusapan po natin dahil marami Doc Ron ang mga tao na nakakaranas nito. Ay actually million mga tao sa buong mundo ang nagsasuffer from this kind of problem. At itong problema nito Doc Ron hindi lang basta-basta. Ano? Well, actually napaka-common niya na problema sa karamihan, but then yung effect nito sa atin pong pangangatawan is very devastating. And actually, karamihan ng mga degenerative diseases ay nakapaloob dito sa problema po na ito, mga ka-wellness. Kaya pag-usapan natin, ano ba talaga itong metabolic syndrome na ito? O sa ibang term nito, tinatawag na syndrome X. Ano? Paano natin ito kokontrolin? At higit sa lahat, paano ba nakakatulong ang atin pong mga suplemento, especially ang ating Santon Plus Herbal Capsule sa pagtugon at pagsolusyon sa ganitong problema, Doc Ron?
0: Oh, ang metabolic syndrome, ito ay isang set ng condition na kapag pinagsama-sama, that means tatlong klase ng degenerative disease that results 3 or more or hanggang sa 5 na pagkakaroon na itong metabolic problem na ito ay nagpapataas ng risk na isang tao ng pagkakaroon, number 1, heart disease. Pangalawa, pagkakaroon ng stroke. Pangatlo, ang pagkakaroon na tinatawag natin type 2 diabetes. Ang kabilang sa tinatawag natin mga criteria, dito yung mga criteria, tingnan ninyo, baka mamaya is naisali po kayo sa ganitong criteria. Isa is pagkamataas ang blood pressure.
1: Nako.
0: Pangalawa, kapag dinagdaan na mataas ang blood sugar. So, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar. Pangatlo, sobrang taba sa tiyan or tinatawag natin belly fat, malaki ang belly fat. So, pag meron na kayong tatlo na yan na pinagsama-sama, that is called already a metabolic syndrome. Also, pag naidagdag pa dyan ang abnormal na cholesterol o di kaya triglyceride level. Kapag present itong tatlo or more or hanggang umabot sa nga 5 na factors na ito, ang tawag na po dyan mga ka-wellness is metabolic syndrome.
1: Kaya pansin ninyo mga ka-wellness yung condition ng inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi iba Doc Ron, mataas ang blood pressure nila pero hindi naman mataas ang blood sugar nila. Yung iba naman, mataas yung sugar level nila, hindi naman ganun kataas ang BP nila. Oo. Pero pag chinek, nako, ang taas din pala ng triglyceride sa kanilang pangangatawan. And then sa physical figure nyo pa, napapansin nyo na mas nauuna yung tiyan pag naglalakad.
0: Kaya nga, meron nga sabi Doc L na isa sa test ng metabolic syndrome is kapag naglakad ka diretso sa bader, pag nauna yung tiyan na sumabit kaysa doon sa buong katawan, that means indicator na yan ang pagkakaroon din ng metabolic syndrome.
1: Ayun. Kaya pansinin nyo yan, ha? Yung mga pagkakakilanlan na yan. Doc Ron, paano ba dinadiagnose na ang isang tao ay mayroong ganitong problema, itong metabolic syndrome?

0: height, ng height mo. For example, ang height mo ay sumusukat ng sabihin natin na sa
1: average
0: 160 or 5'5 ganyan, yes. Sabihin natin 5.5 feet or sa cm ay 160 cm. So dapat yung circumference ng iyong ano, ng iyong tiyan
1: waistline
0: ay hindi lalagpas sa kalahati nun.
1: Oh, so that means nasa 160
0: 80 cm or lower pa,
1: or lower
0: yung waistline po ninyo. Eh pagka sumukat na yan ng ano, nasa 30 inches or sumukat na yan siya ng ano, ng 90 cm. Eh ang height mo lang ay 160 cm. So indicator na
1: indicator
0: yan siya.
1: Indicator na yan siya. Oh. Yes, so number one is malaki yung belly fat.
0: Mm-hmm.
1: Number two is pag makita na mataas ang triglyceride level.
0: Yeah, isa pa.
1: Kapag kalimitan yan, kailangan yun ng ano, ng lipid profiling kapag para makita ang triglyceride. Number three, mababa ang HDL cholesterol. Pagka mababa ang HDL cholesterol tapos mataas ang triglyceride, that is indicator, mataas na blood pressure, pang-apat, and mataas na fasting blood sugar. Kapag mayroong tatlo, tandaan niyo, pag mayroong tatlo doon sa lima, either case na pagka nag-combine yung tatlo, that is already diagnosed as metabolic syndrome.
0: Kapag napansin nila yung Doc Ron na ganyan, at nakita nila na ganito nga ang kanilang ano, ang kanilang condition, mahalaga na dapat mabigyan na kagad ng hakbang ito. Mga paunang hakbangin na kinakailangan gagawin. Ngayon, maraming nakakarinig, Doc Ron, about sa insulin resistance, which is closely linked sa ganito pong problema. Paano ba, Doc, na i-coconnect yung problema na insulin resistance or pagiging insensitive ng atin pong mga cellula sa insulin in relationship with dito sa mga metabolic syndrome na ito?
1: Ang insulin, Doc L, sa mga ka-wellness natin, ang insulin is a hormone na kung saan ang primary role ng hormone na ito is para pababain ang blood sugar level. Ang problema, kapag yung cellula natin, yung mga receptor or insulin receptors, ay hindi na siya nagre-react o nagiging manhid na siya. At hindi na nagre-react doon sa katok o pag-trigger ng insulin hormones, ang nangyayari, tumataas ang blood sugar level. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag natin ng metabolic syndrome. Nagdudulot din ito ng pagtaas ng taba sa tiyan. Kaya mapapansin niyo, those people who are really working hard in order to reduce their weight, pero parang wala namang nagbabago. So, ang pinakaunang ano dyan, pinakaunang problema, i-check po ninyo yung tinatawag natin insulin sensitivity po ninyo. Kasi ang insulin hormones, siya ding nagtuturo sa ating mga fat cells to deposit more fats sa ating katawan. Kaya yan po ay nagpapataas ng taba sa ating tiyan, and also nagpapabago din ng ating cholesterol level, especially pagtaas ng triglyceride level at pagbaba ng HDL level sa ating katawan.
0: According to one known doctor, Doc Ron, ano, na ang mga Asian, they don't need to be very big
1: sobrang laki
0: to have a diabetes, especially yung type 2 diabetes. They only need to have a bigger belly. Or bigger waist. Ano? Ang mga Asian kasi, kahit na payat sila, payat sa braso, payat yung binti,
1: tapos
0: pero malaki yung tiyan, indicator na po yun. Pwede maging indicator yun na pagkakaroon po ninyo ng problema sa inyo pong sugar level or pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ano? Kaya compare dun sa mga ano, sa mga Western
1: na, no? Kasi makita mo, sobrang laki na nila, pero yung mga lipid profile, okay. Tama. Pa, blood pressure, okay pa, blood sugar, okay pa, kahit na kung titingnan mo sa atin, sobrang
0: kung ikaw compare mo sa atin.
1: Sa atin, sa mga Pilipino.
0: Kaya yun yung problema sa atin ng mga Asian people, ano? Na yan talaga yung isa sa pinakapalatandaan, itong pagkakaroon ng bigger belly, kung tawagin. So kung ma-manage natin, Doc Ron, yung insulin resistance sa ating pong pangatawan, makakatulong ito, Doc Ron, para maiwasan din yung unti-unting paglaki ng belly size.
1: Tama ka dyan, Doc L. Kaya kailangan na pinakaunang primary na i-address natin is to control or mapaganda yung sensitivity ng ating insulin sa ating katawan para magkaroon ng better chances na hindi magkaroon ng type 2 diabetes o di kaya tinatawag natin na heart problem, which is closely linked doon sa insulin resistance.
0: Maraming nagtatanong, Doc Ron, pwede bang daanin in a natural way or meron bang mga natural remedies para

0: bigyan ng solusyon yung ganitong problema, like yung pagkakaroon ng bigger belly, pagkakaroon ng insulin resistance, or pagkakaroon ng ilan or karamihan doon sa mga nakapaloob sa metabolic syndrome na problema?
1: Well, meron po tayo niyan. Merong natural supplements na pwedeng makatulong. Isa na yun, yung Santon Plus Herbal Capsule natin. Why? In what way that the Santon Plus Herbal Capsule could really help with the guys with this metabolic problem? Number one, ang Santons po natin, isang antioxidant na nakakatulong na pababain ang inflammation sa ating katawan. Hindi lamang ang inflammation, pati na din ang oxidative stress na konektado sa tinatawag natin insulin resistance at metabolic problem. Kapag mataas kasi ang metabolic stress natin, mataas ang cortisol level, adrenaline level din natin sa ating katawan, tumataas din. At yun ay nag-i-inhibit ng sensitivity ng insulin sa ating mga selula. Also, ang Santon Plus Herbal Capsule ay pwedeng suportahan ang regulation ng blood sugar and cholesterol. Especially dun sa blood sugar kasi binabypass yung GLUT4 pathway na kung saan is nagagamit yung sugar po sa dugo na hindi na dumadaan doon sa insulin pathway. Is natatanggal. Ibig sabihin, hindi na niya. Kung meron kayong insulin resistance, it bypasses insulin pathway at didiretso na maa-absorb na ng katawan. So, hindi tataas yung blood sugar level. Uh-oh. And also, kapag matatandaan, closely linked kasi Doc L, yung mataas na blood sugar at mataas na cholesterol level.
0: Yeah, no.
1: So once na ang blood sugar natin is nasa normal range, our cholesterol level, especially your triglyceride level, will be babalik din yan sa normal, at also yung pangkalahatang metabolic health. Ang kaibahan ng ating Santon Plus Herbal Capsule sa napakaraming, kasi napakarami binabaha ng ng mangustin na products sa ang market with regards to food supplement. Ang kaibahan ng Santon Plus Herbal Capsule dahil sa santons at moringin ito. Alam nyo ba na yung powder lang ay nasa 0.4% lamang ang absorbability noon ng mangustin. Pagka natural powder. Pero kapag ka pharma grade, mas mataas ang absorbability nito sa ating katawan. At nagkasama pa yung catalyst. Bakit magkasama yung Moringin at saka Santon sa Santon Plus Herbal Capsule? Kasi ang Moringin is a catalyst that maximizes the absorbability ng Santons mula doon sa mangustin.
0: Yeah.
1: So, a combination ng Santons at Moringin ay pharma grade. Yan ang kaibahan sa Santon Plus Herbal Capsule doon sa ibang mga produkto. It is a pharma grade, kaya napakataas ng potency and absorbability nito sa ating katawan. Ngunit tandaan, isa sa importante, kahit na nagsa Santon Plus Herbal Capsule kayo, kailangan nyo pa ding magpakonsulta sa inyong doktor, magpa-check ng triglyceride level ninyo, magpa-check ng blood sugar level ninyo, ng inyong BP, and also tandaan po natin, ang Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness, hindi po yan substitute sa healthy life style. That would complement your healthy lifestyle, and it will help you to cope up more with those metabolic syndrome kapag a healthy lifestyle at meron kang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yan ang agandahan, mga ka-wellness, sa Santon Plus Herbal Capsule natin. Nakakatulong din siya, Dok Ron, dun sa karamihan ng mga inflammatory diseases or inflammations na nangyari sa ating pangatawan, especially yung low-grade inflammation or chronic inflammation, kung tawagin na yan din yung mga factor or sa pagkakaroon ng mga degenerative diseases. Ang Santon din natin, Doc Ron, yung Santon na nandun sa Santon Plus Herbal Capsule natin, ay tumutulong din siya sa insulin sensitivity ng ating pong pangatawan. And it works like the work of insulin sa katawan po natin, like yung na-explain mo kaninang umaga, na binabypass nito yung daanan, yung pathway ng insulin dun sa ating cellula para mas maging efficient yung trabaho nito at mas maging maganda yung metabolism ng sugar sa ating pong dugo, mga kaibigan. Isa kasi yun sa mga problema, Doc Ron, pagka nagkakaroon tayo ng hyperinsulinemia, kung tawagin, mas toxic yan kesa dun sa asukal na dumadami dun sa iyong bloodstream. At yun yung hirap sa karamihan ng mga tao, Doc Ron, na meron silang mataas na insulin level sa kanila pong dugo, halos hindi nila napipigilan yung cravings nila.
1: Mm-hmm. Kasi nagdudoble kasi Doc L yung ano eh, yung inflammatory markers.
0: Tama.
1: Insulin in its pagka nasa threshold siya is anti-inflammatory. Mm-hmm. Pero pagka lumagpas siya, it is already pro-inflammatory. So pag mataas ang insulin, pro-inflammatory. Mataas ang blood sugar, pro-inflammatory. Both yun, pag nagsama-sama, that causes yung tinatawag natin chronic inflammation sa ating katawan. At pinakaunang naapektuhan talaga yan, ang mga ugat po natin, especially yung endothelial lining ng ating mga ugat.
0: Kaya ugaling po mga ka-wellness ha, na uminom ng Santong Plus Herbal Capsule natin, syempre isabay pa rin yung proper lifestyle or yung proper diet po natin with the aid of Santong Plus Herbal Capsules.
1: Yes.
0: Okay, sa ating pagbalik mga ka-wellness ay atin pang pag-uusapan kung ano yung mga tips na pwede natin maibahagi sa ating mga ka-wellness in relationship dito sa pinag-uusapan natin na metabolic syndrome or yung syndrome X kung tawagin po nila. Kaya sa mga kabayan dyan, tutok lang po dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilibili nga ba? So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan tungkol sa pinag-uusapan natin, i-text lang yan sa atin pong numero mga ka-wellness. Doc Ron, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga steps o ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin like mga aggressive prevention strategies para maiwasan itong pagkakaroon ng metabolic syndrome?
1: So, ibig sabihin, pagka-aggressive, you need to act now before it's too late.
0: Agaran yan.
1: Agaran po yan.
0: Kaya sabi nga, daig ng maagap ang masikap.
1: Kasi mas maraming magagawa kapag maagap.
0: Oo naman.
1: Yes.
0: Maagapan mo yung mga karamdaman bago pa lumala ito.
1: Mm-hmm.
0: Mas maganda yun kaysa paghisikapan mo na gamutin.
1: Mas
0: lalo mahirap, na pag lumala na.
1: Mas mahirap pang gamot kaysa mag-prevent. Mm-hmm. Mas madali mag-prevent. Kasi mas maintain mo na lang. Mas lesser din ang maintenance.
0: Mm-hmm.
1: Number one na aggressive lifestyle. Number one, kumain ng balanced diet.
0: Yan.
1: Puno ng whole grains. Ang white rice, hindi po yan kasali sa whole grains. That is already refined na grains na po yan. So, whole grains, brown rice or unpolished rice, also fruits and vegetables.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin ng balanced diet, Doc Ron, dapat yung mga macros mo, dapat balanse.
1: Balanse.
0: Hindi pwede na puro carbs lang.
1: Puro carbs.
0: Hindi pwede yung puro fats.
1: Hindi din puro protein lang. So, kailangan balanse. Kasi yun ang nagko-complement yun sa isa't isa. Kaya nga ginawa ng Diyos na iba-ibang klase klase ng gulay para meron tayong choices at hindi din tayo maumay. Kaya dapat balanse yan. Number two, regular exercise.
0: Mm-hmm.
1: Meron akong nabasa sa isang isang devotional na it said there it is a duty for every person to do physical exercise. Ibig sabihin ng duty, kailangan natin yung gawin para mapanatili yung ating kalusugan. So regular exercise, it helps na maayos yung insulin sensitivity lalong-lalo na doon po sa selula ng ating mga muscles. So when you do exercise, nagagamit yung stored energy. And then it pag na-empty yung stored glucagon stores doon sa ating sa ating muscles, pwede nang siyang humugot doon sa sugar mula doon sa ating dugo. Kaya hindi na magkakaroon ng insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Also, iwasan din ang mga processed foods, lalong-lalo na mataas sugar, ultra-processed foods, and also unhealthy fats. We all know unhealthy fats, especially burned fats and mga fats na galing po sa animal fats. Kasi ang animal fats is doon naka-store, yung kalimitan is yung mga metabolites. Yung metabolites yun yung dumi sa katawan ng ano ng animal. So iwasan po yan. Also, you need to stop smoking, you need to also to stop drinking alcoholic drinks, and also lagi pong tandaan kailangan pong magpa-check up. Huwag po palaging ano, huwag pong haka-haka lang. So you need to monitor your blood sugar level, yung blood pressure po ninyo, yung cholesterol level, especially yung triglyceride, kung anong taas na. And kung minsan yung iba hindi dahil sa meron na silang metabolic problem, hindi agad-agad na kayang-kaya agad ng ano, ng tinatawag natin ng healthy lifestyle. Kung minsan kailangan pa ng medication, kung minsan binibigyan ng maintenance medicine. Pero isa sa pinaka ano, pinaka-suggest talaga natin is yung complementary supplements na napakarami nang natulungan with regards sa metabolic problem is ito pong Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Parang straightforward, pero kinakailangan natin yan, ha? Sa mga kababayan natin. Kasi yung iba, Dokron, kumbaga ano lang sa kanila, they take very little effort about those yung mga nabanggit mo kanina, ano, na dapat nabigyan ng pansin, especially yung ano, yung pag-monitor ng ano po ninyo, ng health po ninyo. Napakahalaga yan, mga ka-wellness. Minsan kasi sa mga kababayan natin, likas na matiisin, eh. Likas na matiisin tayo, pati yung mga nararamdaman natin sa ating pangatawan, tinitiis-tiis lang
1: at
0: natin.
1: At kuminsan din, wala din, kumbaga, wala din capacity para magpa-check up. At sa ating, sa, ano kasi sa, yung tinatawag natin sa health, health line si Pilipinas, sa healthcare natin sa Pilipinas, sobrang mahal. Tapos yung mga kababayan natin, they could only afford to feed their family. Sometimes, kaya ang nangyayari, ganun ang nangyayari, iniisip, imbis na pang pa-check up ko, pangbili ko na lang na pangangailangan sa bahay. But then, ito po ang tandaan ninyo, na yung regular check up is that would make you able to provide for your family. Once you are healthy, you could able to provide for your family. Kasi kapag ka may sakit ka na, maliban na, let's say, pagka breadwinner, maliban na hindi ka na makapag-provide sa pamilya, magiging another, ano ka pa, another na dagdag na gagastusan ng iyong pamilya kapag ka nagkasakit. Kaya alagaan po ninyo talaga, mga kawalas, inyong kalusugan.
0: Hindi naman sa pagpapa, ano, ha, self-pity sa mga meron ng problema sa kanilang pangangatawan. Ito ay bali parang opener, eye-opener para sa mga ka-wellness natin dyan, na sikapin natin na maalagaan yung ating pong pangangatawan. Sikapin natin na maging able pa rin tayo para makapagtrabaho, mabigyan natin ng maayos at pang-araw-araw na needs.
1: Support.
0: Support. Yung mga umaasa po sa atin, mga kaibigan. Well, lalo-lalo kung ikaw pa isang public servant na marami ang umaasa sa iyo na tao. So, kinakailangan talaga, kumbaga yung priority mo, first priority mo talaga is yung pag-iingat sa inyo pong kalusugan, mga ka-wellness. Ano, kaya mahalaga yan, ha? Yung pag-monitor ng health po ninyo, and of course yung pag-supply ninyo ng mga sapat na nutrisyon sa inyo pong pangangatawan together with healthy lifestyle para ma-secure natin yung atin pong health, mga kaibigan. Ngayon, Dokron, ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa mga tagapakinig natin para ma-take charge nila yung mga metabolic health or maging maayos yung metabolic health ng kanilang pangangatawan?
1: First thing na para ma-check yung status ng health ninyo, isukatin yung waistline. Sa lalaki, greater than 40 inches or 102 centimeters. Sa kababaihan naman, 35 inches or 89 centimeters. But then, sa Asian, sa Thai Bilong, ito, kaya ito yung binabanggit mo kanina ng L. Sa mga Asiano, Southeast Asians, mas bababa yung threshold. So, it's either 35.5 inches or lesser ang ano, ang waistline. So that is 90 centimeter for men, 35.5. Kapag umabot ka na ng 34, ay sigurado kailangan ano na, check na po yan. Also sa mga babae, kailangan hindi lalagpas ng 31.5 inches or 80 centimeter sa mga babae. So check your waistline sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Also you need to check your blood pressure, check your blood sugar, and also magpa ano, check po kayo ng ano cholesterol po niya, especially yung triglyceride. Yan po ang pinaka-importante, yung triglyceride and HDL ratio. Doon po makikita ang yung tinatawag natin na isa sa mga indication ng inflammatory or metabolic markers sa atin pong pangangatawan. Of course, drastic talaga, you need to take charge of your health kasi hindi man ibang tao ang gagawa nun para sa iyo. So, I myself, I am healthy. Wala naman siguro, balibad dun sa may mga congenital problem, may congenital disease. We are born able and we are born healthy. So, if you get sick, you are the only person who could take it back. Ikaw lang ang kayang gawin na bawiin mo yung kalusugan na meron ka. Kasi sa'yo yun. Natanggal lang kasi kung minsan nawala dahil sa kapabayan natin, our negligence or also yung ignorance natin. Ngayon, if you had known this method, take it back. Kaya po ninyo yan at magagawa po ninyo yan. And also, kasama din dyan yung support ng natural supplements, lalong-lalo na yung ating Santon Plus Herbal Capsule, at lagi pong magpakonsulta sa mga inyo pong mga doktor para po kayo ay mabigyan ng advice with regards on how to deal with your problem.
0: Okay, simulan nyo na yung pag-change ng lifestyle into a better lifestyle, mga kaibigan, mga ka-wellness. Ano? Kung napabayaan nyo yan before, or some reasons, minsan kasi Doc Ron, yung iba no choice, lalo na yung nature of work nila ganoon, ano? So unti-unti kinakailangan ibalik natin, ano? O pagka nasukat mo na yung waistline mo dyan, ako, pumapalo na ng
1: 35
0: or more than pa, kinakailangan unti-unti na po yan paliitin, mga kaibigan, by doing physical activity, kasi yun lang naman Doc Ron ang healthy way. Kasi marami na ang way, ano? Yes. Marami namang marami na ang paraan para yan ay paliitin yung bigger waistline na yan.
1: Pero integration yan, integration ng healthy lifestyle and also exercise and also some points with regard to sleeping. Kasi you do your exercise, you do your healthy lifestyle, but then salat talaga kayo sa tulong ninyo. Inflammatory markers, mataas pa din talaga yan. Kaya mahirapan din talaga kayo mag-recover.
0: So, kaya nga, balance dapat sila.
1: Integration ng mga ano na yun, mga factors na yun, mga ka-wellness.
0: Okay, ha? Monitor nyo yung mga ano nyo, mga metabolic markers, mga ka-wellness. Lalo na pagka tumataas na yung timbang. Okay, dapat maging anxious na kayo sa ano nyo, sa timbang po, mga ka-wellness. Kasi minsan, yung iba, baliwala na sa kanila yung ano,
1: no? Life,
0: kaya nga, hindi na namo-monitor yung timbang, hindi na nagiging ano sila, hindi sila naging aware na pabigat na pala yung timbang po ninyo. So, ang kinakailangan ay maging maayos po yan at maisaayos po natin at maibalik natin yung pagiging malusog at malakas ng atin pong pangangatawan.
2: The secret of health.
0: And ngayon, Doc Ron, ano ba yung mga bagay na pwedeng gawin ng mga kababayan natin para mapataas yung tinatawag na insulin sensitivity? Kasi ito yung isa sa mga sa mga factor dito sa ganitong problema pagka hindi nagiging maganda, ano, yung pagiging sensitive na insulin natin para makagawa ng maayos sa ating pangangatawan. Ano ba yung pwedeng gawin nila para maging mas sensitive yung mga insulin sa kanilang pangangatawan?
1: Isa sa dahilan kasi is yung accumulation of fats. So, insulin causes more fat production, and pagka merong fat, nagiging insensitive yung ating mga cells. Ang pagkain ng high fiber foods, nakitaan na yung mga tao na kumakain ng mataas na fibrous or mga fiber foods, ay nakitaan yung mga fats is na itatapon doon sa stool. Nagka-clump doon sa fiber. So, you need to eat high fiber foods, green leafy vegetables, and also beans. Having beans at least 3 times a week. Sa amin, halos araw-araw.
0: Beans.
1: Kidney beans, tapos sunod na araw munggo, sunod green peas, sunod na araw. Pagka may lentils, naging lentils, halos araw-araw, lalong-lalo na pagka Biyernes at Sabado, maraming beans. Also, sa prutas naman, yung mga berries, kasi mababa yung mababa yung glycemic index.
0: Yes,
1: citrus plants. Wag nyo lang i-juice. Ang orange is napakaganda. Wag nyo lang i-juice. Wag nyo tanggalin yung pulp kasi dinisign niya na may pulp para hindi mag-surge yung sugar sa ating dugo. So also healthy fats katulad ng nasa nuts, and also ang common sa atin at affordable ng lahat, itong coconut niyog or yung coconut oil or buko.
0: Yan,
1: yung coconut milk and yung VCO or virgin coconut oil.
0: Yan, so mga ka-wellness natin yan. How about yung ano, Doc? premium D3 natin. Makakatulong ba yan sa insulin sensitivity? Lalo na yung VCO na nandyan sa ating premium D3.
1: Ito ang kagandahan. Alam nyo ba na napakaganda? It was the, na ano lang, na demonize lang yung fats ng ano ng coconut. For many, many years, ginagamit yan ng cuisine and also pangkagamot. Papansin nyo, di ba, yung mga panghaplas.
0: Tama daw.
1: Kapag ka nasusugat, nilalagyan ng oil. Napakadaling nag-heal. Yung mga peklat, lalagyan ng ano ng virgin coconut oil na ano, numinipis yung peklat, yung mga keloid. Ganyan kaganda ang MCT. At ang MCT na nasa premium D3 natin ay nagpapataas ng insulin sensitivity ng ating cells. That is according to study na yung mga insulin receptors na yan ay nagiging active once na yung mga ano, yung MCT ay nandoon. At ang combination, kaya mapapansin nyo, combination ng Santon Plus Herbal Capsule at ng premium D3, Santon Plus bypasses yung insulin kapag insulin sensitivity. Tapos dagdagan mo pa yung that makes your insulin to become more sensitive. So ibig sabihin na address yung metabolic problem when you combine the Santon Plus Herbal Capsule at premium D3, and especially doon sa may mga problema na sa diabetes for very long time, you've been taking years na ng mga maintenance medicine, yung iba nagtuturok na ng insulin, why not subukan po ninyo pag inom one capsule, tag-iisang kapsula ng premium D3 at saka ng ano ng Santon Plus tatlong beses sa isang araw. Do it for 3 months. Sigurado kayo na din mismo, para kayo din naman masubukan nyo din na kayo din mismo magbibigay ng testimony sa napakaraming testimony for more than a decade ng testimony with regards sa effectivity ng Santon Plus and also additional na product natin, yung ating pong premium DT, mga ka-wellness.
0: Yun, oh. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na gustong makaikyas na o makatakas na,
1: makaalpas na,
0: makaalpas na dito sa problema ng metabolic syndrome. Para kasing ano yan, no? Parang nakakulong ka sa isang
1: ala,
0: o na nakakadena ka sa mga problema na kung saan napakahirap makaalpas, mga kaibigan.
1: At no? Nakakapagod yun, ha? Yung araw-araw, yung stress lang ng pagtusok ng karayom.
0: Tama,
1: ako ako eh, matakutin sa karayom eh.
0: Ayan, kaya sa mga kaibigan natin dyan, ha? Na gusto yung ma-resolve na itong ganitong problema, subukan nyo ating pong Santon Plus Herbal Capsule together with premium D3 po natin, soft gel, mga kaibigan. Take po kayo niyan para maging maganda, mas maging maayos na, lalo tigit dokron pinupuntirian nito, no, yung mga underlying causes ng mga karamdaman natin, especially yung metabolic syndrome na ito, eh mas magiging mabilis at maging maganda yung recovery ng inyo pong pangatawan, mga kaibigan. Sa mga gusto maka-avail nito, puntahan lamang ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat, Dr. Ron, sa mga infos na yan na naibahagi natin sa ating pong mga ka-wellness. At ipagkapatuloy po natin itong ating mga talakayan patungkol sa ganito pong mga problema, mga common problem na kung saan nagpapahirap sa ating pong mga kababayan. Okay po yung mga katanungan, ha? I-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kaya isirap piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Ardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Ay pa talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Pagkape, dapat Zanthon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma.
6: Wala ka nang hahanapin pa. Zelfen Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
7: Zelfen Plus Coffee Mix.
6: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago yun ha, sa mga ka-wellness natin dyan na meron mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Dokron, bago natin sagutin ang mga katanungan ng mga ka-wellness natin, ay batiin ko lang na malusog na pakikinig at malusog na panonood lahat ng mga ka-wellness natin na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan. Malusog na pakikinig po sa inyong lahat mga ka-wellness. Ganun din, kung saan nakakabot ang ating pong programa, and happy listening sa inyo pong lahat mga kaibigan. Dok Ron, meron nag-text dito sa atin. Stella Malabag po ito, 66 years old, at isa pong PWD at Balo. Wala po akong trabaho. Dito po ako sa Riyaya, Quezon. Ang result daw, Dok, ng kanyang lab, ang hemoglobin niya ay 10.6 at ang hematocrit niya ay 29.4. Sana matulungan daw natin sila. Itong result na to, medyo mababa ito. Based dun sa normal at normal level ng hemoglobin mo at saka ng hematocrit sa kanyang pangangatawan.
1: So, yan is possible may kidney problem. Kasi kalimitan na nagkukos ng pagbaba ng hemoglobin at hematocrit is malfunction ng kidney. Especially sa pag-prompt doon sa ating bone marrow to produce red blood cells, hemoglobin and hematocrit. So, if you have, I suggest that you need to check kung ano ang problema ng kidney, pa-check din yung kidney. And with regards doon sa kung paano matulungan, ang Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda po in increasing production, kasi meron din yang folate na meron doon sa moringin. Meron ding folate kasali diyan sa moringin yung folate. So folate and also yung antioxidant that would greatly help sa natin sa ating overall function ng ating katawan is also yung ating yung tinatawag na kidney functions po natin. So take Santon Plus Gold, gawin po ninyo 2 capsules 3 times a day. Sabayan din po ninyo ng Yes to Health Vitamin C. Tigdalawa, 3 beses sa isang araw. And also yung pagkain ng mga green leafy vegetables. You need to stop now eating any protein from meat products. Any protein, kasali ang itlog. You need to stop it and then go on more on vegetables, also yung mga beans, para hindi po magkaroon ma-burden yung kidney ninyo to dispose. Kasi posible talaga yan, mataas ang possibility na ang problema, isa sa konektado problema is itong problema sa kidney.
0: Oo, kasi yun yung isa sa mga problem ng mga ka-wellness natin. Even they take yun, lalo yung may mga anemia ng mga kababayan natin, even nag-take sila ng mga iron supplementation, hindi pa rin naaayos yung kanilang hindi pa rin tumataas yung hemoglobin nila, bawa pa rin yung RBC nila sa kanilang pangangatawan. Dahil yun pala yung problema, kidney. Yung kidney pala.
1: Underlying problem.
0: Kasi yung kidney mga ka-wellness, isa yan sa isa yan sa kailangan ng katawan natin, especially yung pinoproduce niya na hormones, yung erythropoietin, na yan yung messenger to create or manufacture new red blood cells sa ating pangangatawan. And without that messenger, kasi yung hormones na yan, erythropoietin, kapag wala yan, hindi ganun kaganda yung manufacturing ng panibagong red blood cells as well as yung hemoglobin sa ating pong pangangatawan. Kaya nga, pagka bumababa yung hemoglobin nyo, ipacheck nyo rin yung inyo pong kidney. Creatinine. Usually kasi, yan dalawa na yan, magkasama lagi siya na pag tumaas yung krea mo, possible din na bumababa yung hemoglobin. At pag bumababa yung hemoglobin mo, yun din, tumataas din yung krea sa inyo pong pangangatawan. Isa lang ibig sabihin nun, yung kidney mo hindi na nag-function na maayos.
1: Oo.
0: So yan, sa mga kababayan natin, na ganito po ang problema, nako, huwag yun ang hintayin na magkaroon kayo ng kidney failure mm-hmm. o yung CKD kung tawagin, chronic kidney disease. Ano? Napakahirap yan, Dok Ron. Pagka yes. Yan na yung situation ng kidney po ninyo. Lalo't mm-hmm. higit kapag maumpisahan na yung dialysis mm-hmm. sa inyo pangangatawan. Isa yun sa napakabigat na problema na kakaharapin ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
1: Share ko lang yung, ano, mm-hmm. yung experience ng pinsan ko kasi mm-hmm. she is now studying nurse.
0: Oo.
1: At nag-ano na sila, nandun na sila naka-OJT sa isang mm-hmm. hospital. Nandun siya sa ward ng ano ng mga dinadialysis. Mm-hmm. Sabi niya, kailangan talaga nating alagaan kasi once you undergo sa dialysis mm-hmm. machine, hamakin mo yan, kapag ka sa na-dialysis ka na, it takes 4 hours mm-hmm. to sit down in the machine and the only mm-hmm. thing that you will feel is pain. Kasi okay. masakit yun eh.
0: Oo.
1: Masakit yung ano, yung tusok ng karayo.
0: Kalaki
1: also
0: ba
1: yung ano,
0: karayo?
1: Yung pagtanggal. Pagtanggal ng ano, ng dugo. Tapos nilipat doon. Tapos yung pagbalik
0: babalik,
1: doon, masakit yun. Kasi unnatural yun. Low oxygen na kasi yung dugo eh. Walang mm-hmm. oxygen yung dugo galing doon sa makina. Mm-hmm. And that is the reason why you will only feel pain. At mm-hmm. yung iba, on the worst cases, merong mga tao, Doc L, na yung dialysis nila, mm-hmm. hindi lang isang beses sa isang linggo. Yung iba, mm-hmm. nagtatatlong beses
0: sa
1: isang linggo.
0: Oo.
1: So, how many hours? That is 12 hours mm-hmm. within a week. That is, within a week, multiply mo, that is 48 mm-hmm. 48 hours sa isang buwan.
0: Isang buwan,
1: na ang the only thing you will feel is pain. Sa dialysis yun, pag mm-hmm. uwi mo, ganun din ang nararamdaman. Sakit mm-hmm. din sa katawan. So, please, take care. Especially once you have kidney problems mm-hmm. already, do away with animal protein products. Mm-hmm. Kailangan nyo talagang i-discard yan para, ano, para hindi na mag-worse pa ang kidney functions po ninyo.
0: Yan ha. Sa mga kabayan, actually, ang kidney natin is very durable naman sana na organ sa ating pangangatawan. At dalawa pa nga yan mm-hmm. na organs na nandyan sa katawan po natin. Which is, they have very big function sa katawan mm-hmm. natin. And yung durability niyan, kaya nga yung kidney problem, sa
1: hanggat kaya.
0: Sa first onset ng problema sa kidney natin, halos walang symptoms.
1: Walang symptoms.
0: Walang, maliban na lang sa mga ano ha, UTI, yung mm-hmm. mga acute kidney
1: UTI,
0: disease.
1: Yeah.
0: Oo. Pagka yung acute UTI, mararamdaman mo talaga yon, masakit sa pag-ihi at masama sa pakiramdam to the point na magkakaroon ka ng mga fever or chills.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag yung chronic
1: yes.
0: yung unti-unti ba na
1: namamatay
0: bumibigay, oo, mm-hmm. Yung kidney ano mo functions, halos walang symptoms yon na
1: yes.
0: naipapakita o nararamdaman ka. Ganun ang ano, ganun katibay ang kidney po natin, mga kaibigan. Kaya wag nating abusuhin.
1: Mm-hmm.
0: Wag po nating bugbugin ng husto sa trabaho mm-hmm. yung atin pong kidney. And of course,
1: overconsumption ng protein.
0: Yan,
1: animal protein talaga. Isa sa contributing factor yan ng pagkakaroon ng kidney problem.
0: Yan. Keep hydrated, sabi pa nga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yan, tubig, yan yung pinaka need ng atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Yung tubig na walang kulay, ha?
1: Soda din. Yan. Soda and also yung mga chichirya.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na yung mga ano, yung ito, masarap to. Kapag ka nilalagay sa ano, sa french fries at saka sa popcorn,
0: nako,
1: yung mga ano, yung mga flavorings. Ay, kapag ka malakas kayo na, nako, ako pagka makakain ng ganyan tapos mapapasarap ng kain, ako hirap na iihi pag kasunod na araw. Kaya mas maganda po, as much as possible, is iwasan ang pagkain ng mga
0: May naalala ko isang kakilala din natin before, hindi siya umiinom ng alak kasi nga daw masama sa kalusugan. Pero ang lagi niyang ang lagi niyang dinadala, yung iniinom niya, mga soft drinks.
1: Mm.
0: Naku, mas nauna pang bumigay yung katawan niya. Kesa nun sa mga alcoholic
1: yes.
0: Users.
1: Tapos noodles pa.
0: Mm-hmm. Naku. Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan, gano'n na rin, sa mga ano, mahilig dyan sa mga energy drink. Ha? Yan ang mga grabe makapagsira ng atin pong kidney area, mga kaibigan. Iwas-iwas po tayo dyan kung gusto natin maalagaan at maingatan ang atin pong kidney organ, mga kaibigan. Okay? Doc, another inquiry. Doc, yun bang dark spots sa mga binti ay cause ng diabetes?
1: Mm-hmm.
0: And okay na ba mag-take ng Santong Plus Herbal Capsule kahit umiinom ako ng mga metformin or yung iba pa ng mga ano niya, mga maintenance niya. Uh-huh. Thank you po sa Lily Laurel po ito ng Talisay, Batangas.
1: Kapag ka dark spots, kalimitan 'yan is yung ano kulang ng tinatawag natin ng hemoglobin sa ating katawan. Kaya nakakaroon ng dark spots o mabilis na pamamasa ng katawan. Uh-huh. So if you have diabetes, kalimitan na complication ng diabetes is kidney pa din. Uh-huh. Kaya nga 50% nasa 50 or more than 50% ng merong chronic kidney disease is also diagnosed with diabetes. Kaya when you have diabetes and you are taking metformin, possible na naapektuhan na yung ano yung tinatawag natin yung kidney po niyo. That means you had already your diabetes for a long time that was hindi na manage po ninyo. Siguro hindi niyo lang napansin na mataas ang blood sugar ninyo. Not until nagkaroon na ng symptoms. That's why nung na-address na ninyo, meron na din complication doon sa kidney.
0: So
1: when you ask if taking Santon plus herbal capsule could help, it would greatly help. Mm-hmm. As we have mentioned sa discussion natin na binabypass niya ang yung tinatawag ini-encourage niya yung GLUT4 pathway ng sugar absorption sa ating katawan. Kaya pag kalimitan kasi ng may type 2 diabetes is yung tinatawag natin insulin resistant. So Santon Plus Herbal Capsule, napakagandang tulong yan sa may diabetes. Sabayan mo na, especially ganyan na ang meron ng mag-itim-itim o dark spots o baka pasayon. When you do Santon Plus Herbal Capsule, sabayan mo na ng premium D3.
0: Yeah,
1: gawin mo isang kapsula tatlong beses isang araw. Do it religiously. What do I mean by religiously? Araw-araw gawin mo. Sa tamang yung tinatawag na method mo na pag-inom araw-araw. Balik yun ang gagawin mo for sa loob ng 3 months. And then pa-check ka before ng blood sugar mo, HbA1c, before you take the supplements. Go it for 3 months religiously together with healthy lifestyle, yung mga pag-iwas sa mga pagkain, and then afterwards after 3 months pa-check mo HbA1c mo. And then I'm sure ikaw na din isa mismo magte-text ka uli na ganito ang nangyari sa akin.
0: So yan sa mga kababayan natin na meron pong problema sa kanila pong sugar level. O yung iba yung katanong, ano daw yung kaibahan ng HbA1c sa FBS or fasting blood sugar?
1: Ang FBS kasi is your sugar the day before. Ang HbA1c, that is your stored sugar within 3 months doon sa iyong sa iyong system. So if you have a higher load ng within 3 months ng blood sugar doon sa inyong ng sugar doon sa inyong cells, that means napakataas na yung sign niya ng pagkakaroon ng insulin sensitivity kasi yung load nandun ay punong-puno ang punong-puno yung sistema, yung cellular ninyo ng mga sugar. So yun ang kaibahan ng fasting blood sugar at saka ng HbA1c.
0: Kumbaga yun yung pinaka-accurate talaga kung gusto yung makita talaga yung average ng sugar level nyo for the past 3 months. Dun lalabas yan sa HbA1c nyo, mga ka-wellness. Kasi yung FBS naman, okay din yung FBS kasi yan. Kasi after mag-fasting, yung base na sugar level mo, dun nakikita. Pero malaki din kasi ang mga nun. May mga factor din na pwedeng maka-alter dun sa result noon, sa result ng FBS mo. For example, this fast few weeks or fast few days, nakakain ka ng mga high sugary na mga pagkain. So, pwede yung
1: tumaas din.
0: Pwede yung makabigay ng mataas na result ng sugar level sa inyong pangangatawan. So, kung gusto mo ng mas accurate talaga at makita mo kung ano talaga yung situation ng sugar level sa pangangatawan mo, do the HbA1c. Kasi yun, 3 months yun na makikita mo ano talaga yung flow
1: sugar level
0: ng sugar level sa inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. No? So yan, para sa mga kababayan natin na namang problema kayo sa problema yung sa sugars, yung mga nabagit natin, Doc Ron, mga tips natin, mga ways, natural ways kung paano po mas magiging maganda and efficiently magamit ng katawan natin yung mga sugars na yan sa ating pong pangangatawan, gawin nyo po yan, mga kaibigan, with the help of our supplementations, Santong Plus Herbal Capsule natin, Premium D3 especially. D3. Meron din tayo yung tea natin, yung Santon Gold Herbal Tea, which has meron siyang cinnamon bark extract, as well as turmeric extract, mga kaibigan. Na mga din sila, Doc Ron, mga mild detoxifier din sa ating pangangatawan. At the same time, yung cinnamon, napakalaking tulong
1: yan.
0: Yes,
1: para sa ano, para sa blood sugar.
0: Oo, sa sugar metabolism ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. So iba, hindi mahilig sa ano, sa kape. Doon sila sa tsaa.
1: Oo, sa tsaa sila. Lalo na doon sa kalimitan din, sa may mga mataas na blood sugar, maraging bloated.
0: Oo, yan.
1: Ang sarap. Subukan po ninyo yung Santon tea, lalo-lalo pag bloated yan. Ay, napaka, ano, sa tea naman, hindi ako masyadong mati. Pero pagka merong, ano, merong problema na may napakain ng hindi fit doon sa tea yan, kasi may mga hiyang-hiyang din yung
0: talaga
1: tea
0: naman
1: natin.
0: Doko.
1: Pag inom ng tea, maya-maya, lumabas na yung hangin sa tea yan. Yan po ang kaganda. Pero pag gusto po ninyo ng pang-araw-araw, ay ito, kung minsan, 2 beses na ito. Santon Cold Coffee Mix, 2 beses isang araw. Yeah, kaninang umaga nga eh, pagka after ng worship, nagkape, tapos 2 premium D3 sa pakiramdam.
0: Yun, oh. Sa mga kababayan natin, ha, maraming tayong mga products na pwede po ninyong mukonsume, ma-enjoy po ninyo mga kaibigan, na wala kayong alahanin na mga komplikasyon nito or mga contraindications nito sa mga karamdaman nyo or even din sa mga medications na inyo pong iniinom, mga ka-wellness. Okay? At Doc, may nagpahawal ng katanungan. Open po ba ang QC ninyo? Sarado na po ang ating Quezon City branch.
1: Makati na po tayo.
0: Makati branch na tayo, na transfer na po tayo. Nalilocate tayo dyan po sa Guadalupe Commercial Complex. Yan po sa Guadalupe, Makati City, mga ka-wellness. Dyan po lang po tayo sa ano, MP Pass Building, ground floor lamang po tayo. Katabi tayo ng Cebuana Lulier at katabi ng signage ng ano, Pag-Ibig Fund.
1: Pagbaba ninyo ng ano, ng Guadalupe Station, northbound, kaliwa, kita na ninyo mismo yung atin pong Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yun, and bukas na po tayo, pwede na po kayo makabili. And pwede, I don't know if pwede na pa-consulta, pero I'm sure, what I'm sure is pwede na kayo makabili ng mga Yes to Health products natin. Buy one take one, yung Yes to Health Yes to Health Vitamin C natin, grab nyo yan. Until supply last, kasi pag bumalik sa dati, mas maiging naka-imbak na kayo.
0: Yun, at sa mga kababayan din, ha, abang nyo rin yung mga raffle promo natin, ha? Pag-iponan ng mga entries dyan, ha? Empty blister pad ng Santon Plus Herbal Capsule at empty sachet ng Santon Gold Coffee Mix. Huwag yung itapon yung mga empty blister pad nyo ng Santon Plus Herbal Capsule. At kung palakapin naman kayo at lagi po kayo nag-iinom ng Santon Gold Coffee Mix natin, ipunin nyo yung mga empty sachet po yan. Dahil pwede yung gamitin yan na entry sa atin pong raffle promo, mga kaibigan. Antabayanan, abang-abangan kung kailan po mag-umpisa yung raffle promo natin na yan, mga ka-wellness.
1: Malalaking pa-premium yan.
0: Okay, Doc Ron, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc, sa ating pong mga tagapakinig.
1: Yan, mga ka-wellness, you need to check triglyceride, yung inyong pong waistline, yung inyong pong timbang, inyong blood sugar, and also yung inyong pong blood pressure. At para po ma-address as soon as possible, para hindi na lumala ang pagkakaroon ng tinatawag na metabolic problem or metabolic syndrome. And also sabayan ng Santon Plus Herbal Capsule at ng Premium D3 together with Healthy Lifestyle and Exercise araw-araw para ma-address po ang inyong problema. Ingatan po ating katawan, pamana po yan ng Diyos sa atin.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin, lagi nakikinig at lagi po nanonood sa ating po mga Facebook live streaming, as well as gano'n rin sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga pharma grade na mga produkto. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remili Tuoy at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pukaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
8: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalala.

0: Department of Agriculture. Kamusta
1: ka? Ayaw ha?
2: 103.9 XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Mrs. Magdalena, antarantaladtad. Dahil sa aking trabaho bilangguro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapaskog sa atong natulan, pampagkanas ang utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Hanggang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina,

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: call the doctor. Bili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape. Gadu kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala akong kapalpitate, kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: po, Sinormi Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagbindo sa bragit ki sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli-Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa nanakas. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidibala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
9: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Exciting!
14: Hello, everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman kakondisyon. Very unique din nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni, pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso, inike nga life-threatening. Pati mental health condition is ni apektado. Sige, sige. Istorya nato nini diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga baga... Madamo na nga balati anon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa, FDA approved, mabakal sa mga butika.
15: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM
17: Bacolod,
15: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sanggay sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Kumusta naman ka, Rizko?
7: Sentro. Come sa Bullseye.
6: Depart.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang ibig sa mga
3: buta. Samsung Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Samsung Plus Herbal Soap.
0: Yan na, Miggy!
3: Samsung Plus Herbal Soap.
0: Exciting!
5: Exciting!
6: Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spain Eco, Evergreen, Herbal Capsule, pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
7: XFM kid how?
8: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
7: Na no, XFM kid.
9: Inami ang music ah.
7: Na no, XFM kid.
9: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko lamay ara kay mga balita. Labis ng amin kita mga DJs nila kag
10: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Na XFM kid how?
11: Mo.
10: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Completado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
9: The secret of health.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso, siguro makis na ngayon. Parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
13: Premium D3. Ang bago.
14: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take
15: Premium D3
14: araw-araw.
15: Effective talaga, subukan nyo.
13: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
9: The Secret of Health.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
17: Exciting!
11: XFM 103.9.
0: XFM News.
18: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Kinpahayag ay hindi na kinahanglan nga magatubang sa Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Suno saan ay Dean sa Ateneo School of Government nga si Attorney Tony Lavinia. Dapat likawan sa Vice Presidente nga magatubang sa trial bangod patod nga maging delikado ini para sa iya defense team. Posible suno sa iya nga hindi malikawan ang anuman nga emosyonal nga reaksyon o kung mabudlayan nga ipahatag kung kontrahon ang anuman nga ebidensya. Kung matabo inisuno sa iya, mangin pabugat lamang sa iya nga defense team. Gindumduman sa veterano nga abogado nga ang natabo sa pagbisita kay Anay Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa di nagatubang sa korte ang Anay Chief Justice. Suno kay Lavinia, ini ang pinakadako nga sala sa Anay Juez bangod sa piyak sa mga paandam sa iya mga abogado kag advisors. Ginpili niya sa gihapon nga magatubang sa nasambit nga trial. Wala mapungga ni Corona nga maghilibion kag nag-walk out tubtub nga nag-angkon ini sang medical emergency antes pa man magalin sa Senate building. Kagin na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil. Kini ang ginadulong man sa inyo sang herbicide syrup sa ubo nga may plema, i-herbicide mo. Kagi na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala na kitsang kalawasan or para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
9: XFM News.
11: XFM 103.9.
17: Namamayagpar, mamayagpar sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
19: XFM
17: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

it doesn't matter if you're black or white. Wala na dapat yan sa kulor, ano? Dapat yatanan sa gihapon ang nag-inchindihan ay and sabay sa music. Nga ito nga ginapatukar sa karon. Mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. It seems nga kagina, grabe. Pero tagad ang pagpangilat kag naguoba. Anek ang natabo. Tisike ah, pagkatapos ko again welcome ka mo ano sa ato niya programa nga Extra Drive. Ato nang ibaluon ah, insigida ya. Ang ato niya nga weather update. Base abi sa pag-asa no. Mayara sa intertropical convergence zone nga diga-apekto sa karon sa Visayas at kag Mindanao samtang northeasterly wind flow ang nag-aapekto naman sa northern Luzon. May tropical depression kagyara iniya sa sagwas ang Philippine Area of Responsibility. So malayo-layo ini but then sa dasiling na no ITCC ang nag-aapekto diri sa aton. So sakto man siya no. Mayara sang malaka-laka nga pagtupa sang ulan. May mga pagpanag uob man in fact kag syempre may dala pa yang kusog man nga kilat ano. Pero sa iba nga bahay sa Punsod like Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley and Aurora, northeasterly wind flow ang nag-aapekto sa ila. So partly cloudy and cloudy skies, mayara sa isolated rain showers. And localized thunderstorms naman nag-aapekto sa Metro Manila and the rest of Luzon, okay? Pero check naton diri sa Bacolod. Ang aton subong niya nga temperatura, it's 28 degrees Celsius but it feels like 34 degrees Celsius. Mapaang-paang lang sa gihapon. Maski nakatupa no ang ulan. And magatunod naman or yes, magatunod ang adlaw karon alas 5:32. Diba temprano pa no? Padukay man mag-butlak ang adlaw sa aga, mga 5:30 pa lang niya, dulong pa sa gihapon. Medyo sanag-sanag na, pag alas 5, I mean, dulong pa sa gihapon. Di subong naman niya, pagpatak alas 5:30, madulong na, no? Nangin early na sa karon, no? Ang sunset naton. But then anyway, ang air quality naman, dari sa Dakbano, sa Bacolod, generally acceptable para sa kadamaan ng mga individual. Apang sensitibo sa mga pila ka mga sensitibo ng grupo, maka-experience gisang minor to moderate symptoms from long-term exposure. Extreme man sa karon ang dust and dander, no? Kung allergy outlook ang pagahambalan. Dander, muna ng mga nagagwa sa ato niyang kalawasan na gagwa ka dyan. Mga nag-shed sa ato niyang kalawasan. Pareha sang mga balhibo sang ano, sang yudok kang kuring. No? Muna siyang dander nga ginatawag. So dust, yes. So kahit tinag-ulan, alsagid ang ginatawag kaya nga mga yabok. Okay, so muna ang ato niyang weather update for today. So balantayan gid ano ang ato niyang temperatura or not the temperatura kundi ang kondisyon sa ato niyang palibot. Amoy na nga dapat gid amligan naton, protektahan naton ang ato niyang kaugalingan. Now, kung ikaw nagadira, nagabatsyag na sa nga or mayara ka na bala sa hilanat or nagisakit ang imo nga ulo or hindi gani nagapinot ang imo nga ilo. I recommend na mo niya says the pain gijaya. Kaya nga ah, I mean ha, all in one. Kung baga, tanan-tanan nga pain nga imong nabatsyagan, isa lang na yaya ka inom sa says the pain. Sigurado, mahatagan ka na dayo niya sa nga alibyo. Okay? So, ang says the pain, mayara abis ang paracetamol, detromextrothorpan, HBR, and phenylephrine HCL. Ini siya kombinasyon sa formulated. Nga gin-formulate, I mean, para sa temporaryong relief, pareha sang ubo, trangkaso, and fever symptoms. So, kung gusto ninyo yung hinali, especially subong, may lagaw-lagaw pa kamo, nakaschedule kamo subong, dapat nga makuha na ang mga sakit sa ulo. Assess the pain mo. Himo sa Yeso Health Incorporated, you can buy this sa mga butika because nationwide available sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, the Generica, Rose Pharmacy, and even sa Grace Pharmacy and Sincere Drugstore. Very hapos
mas ang ato niya yung nga pagpangita sa paagi sa solusyon sa sakit-sakit sa ato niya nga kalawasan, kaya ra na ya ang Yes to Health Incorporated. Pero kung medyo wala kay balo sa managakalatabo sa palibot naton, wala man na sa problema. Kay pahapuson man na namo ng inyong life, basta tutok lang ka modere. Labi na subong sa aton programa nga Extra Drive. Kay damo na naman kita sa pag-aistoryahan. Kung ano ina, tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
4: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa talan, isa na naman kya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa emosin ni ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
6: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo nga natawag nga angina.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
6: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
6: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray now, kung sa heart, heart attack, kung sa brain, stroke. Sa istorya ang mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
6: Kailan ako may kwarta ka eh? Kay may operasyon, masarangan mo. Surgery, masarangan mo. Para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad. Kay mo sa langit, lang alang.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
6: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C.
0: Evergreen Herbal Capsule.
6: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, abe. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapag sick ka na tayo, aga na gano'n o kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
6: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol, agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si Blood Purifier, si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when at chimpo ang wheatgrass nga marugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambala ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Spinhico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
7: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
8: Naa, XFM, kid how?
9: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
8: Naa, XFM, kid?
10: Eh, namiang music, ah.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
13: Timo!
14: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM 103.9.

It's already 4:52. Time check brought to you by Casino Plus. And by this time, mga katropa, nabalitaan nyo dito yan sa Sur nga Bahin, sa Negros Occidental. Specifically, dito yan sa Sipalay City. Grabe no, bless na bless sila. Aga pa lang. Kaya nga, nagdagsa ang hipon dito yan sa kilid, no, sa baybay. And, or sa higad, abis ang baybay. And although, syempre, nagakatabugid man na iya nga, pati gani mga isda gani man. Tuloy. Ayan, di ba? Kung kisa may mga lugar nga gadagsa, gidaya ang mga isda. Pero this time yan, sa Sipalay, hipon. Although, sunuyaya sa head sa ilaya DRRMO sa Sipalay, nga nagadagsa, gidman, ang mga hipon dito sa higad sa baybay. Apang sa Siniya or kaina sang aga, tamaan, gidya kuno kadamo, ano? Sa mga hipon nga nagpahigad. And syempre, kung mag-amusin yung dagsa, anliginamos or anlitorta sa ginatawag yung hipon. Kanami ni lunod sa ano sa laswa, kadamo sa pwede nga may himo. Pero para mas ma-preserve, mas, di ba, ginahimo, ginisya yung ginamos. So, very blessed, no, ang isaya ka lugar kung mag-amu isini sa Antique, nagkakalatabo man, sa Iloilo, amu man. So, kanami lang, may makitaan kita nga mga amu sini. Kay but silingon, na damo pa yan yamang dagat nato, ano? Kaga sa kadamuon na nga nagagwa or nagapakita or hindi gani iya nag ano ni nag kumaga ang grasya bala no ang nakit-an gid dito yaya sa may Sipalay City. Gani amo na nga dapat talungan gid naton, tiluan naton no, mangin matinlo kita, I mean sa ato niya nga kadagatan, hindi kita yung mag-abuso. Kay para nga mga amo sinibala nga senaryo, no? Ang permi nato niya yung nga makitaan. Kasi kumagbuga na, na grasya, yung nga ginatawag. So aga-aga pa lang dito sa Sipalay City, mayara na sa grasya, no? Nga nagbungad geda sa ila. Ang pagdagsa sang hipon. Sa inyo yan, anong gadagsa? Gadagsa ang lamok abaw. Amugin na ang dapat naton manhalungan. Kay kung magdagsa gani ang lamok, may tendency nga delikado inaakapin pa kung nag-carry sa ginatawag nga makamamatay nga dengue. In fact, dili sa Bacolo, dadugangan ano, ang ato niya nga death because may isa ka 8-year-old ang napatay tungod gid sa dengue. So dapat halungan gid nato ang bugos sa pamilya, ilabi na ang ato niya mga kabataan. Ah, kanami. Iya kaya nga ito nga Yes to Health Incorporated ang nakahatag na naman ano, sa pamaagi para nga matabog na ito ng lamok kagini na magtapik sa ato niyang kalawasan. Ano? Paagi sa aton nga Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil, ang hindi lamang niya no, nga makapakakasa sa mild nga pain or muscle pain o hindi gani mild man nga headache. Basta ang na-feel ninyo ba lang na sundan na ka po sa hangin-hangin o hindi gani nagkuhan na ang inyong mga kaugatan dira, nag-stiff. Manyo si Kamos ang ato niya nga Santon Plus Herbal Oil. Kag makaparipel pa sa nasiling na sang lamok kag balikawan ang makagata sang lamok ka may dengue. Okay? So, papaluni na dira ang inyong mga kabataan since it's portable. Pwede lang siya yung handy. Nga pwede lang siya yung masulod sa bag no sa mga kabataan nila. Labi na kunar sila sa school. Ikaw man, basi nag-uubra ka. Para malikawan man dira, pwede gid ka pa manyo sa kahamot pa sininga daan kay all natural man ano ang mga ingredients. Mga herbals giniya no ang ingredients ini so wala sang side effects. Alright, ang atan niya nga Santon Plus Herbal Oil, ang saran man mabakal sa atan niya Yes to Health Wellness Center. Sino pa ang wala katultol? Dapat kantuan gid ninyo dira sa my door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, diri sa Bacolod.
Be back para sa ating extra drive, full of music, full of information. Sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Nag-file sa extension sa iyang medical leave si Senadora Loren Legarda bangod padayon ini nga nagapaayo sa iyang balatian. Gin-kumpirma rin na ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga nagsumiter sa aplikasyon para sa leave ang senadora para sa nagligad nga Lunes kag Martes, Oktobre 12 kag 13. Sa piyaksa ni, wala pa nagka-file sa aplikasyon si Legarda para naman sa leave sa maabot nga bulan sang Nobyembre. Nagumpisa na abi subong adlaw ang 26 ka adlaw man nga bakasyones sa impeachment trial kag ang regular session sa Senado ang natalana naman nga ibalik sa Nobyembre 9. Inaabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-augyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G. XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
4: XFM
1: Cebu. XFM Bacolod. XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: 5:20 on the clock. Para na, lapit na lang gid, no, nga mag-sundown. Anyway, perfect naman ini para maglagaw-lagaw. Agata niya nga mga katropa. Since may mga activities na gid man, ano, diin ka man, nga bahin subong sa Bacolod, mayara iba na nga, wala, nyapo-nyapo na nga sa sagwa para daw feel man ang maskara. Pero, grabe, kung maglagaw ka, ang aso, ilabi na kung, inasal nga manok ang inyo in order. Kagdaragin sa may asalan, ati laban-laban gid. Matapik ang baho, wala pa nalabot nira, perte pakapilit sa lahwas mo. Dani, karon magpuli sa balay, kinahanglan nga magpaligo ikaw. Gamita ang ato niya nga Santom Plus Herbal Soap. This can help fight ang odor and syempre, masuportahan pa sa gentle daily cleansing. Kay man may arain isang natural ingredients nga perfect para you will stay fresh and blooming feel. I mean, blooming every day. Okay, so hindi kin magkalipat, ha? Kung wala ka sang Santom Plus Herbal Soap, pantis ka magpuli, hapit ka daanay sa butika. Kaya ara gidera ang ato niya nga Santom Plus Herbal Soap. Masi mamangkot ka pa kung diin, maski diin lang. Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Rose Pharmacy, Sincere Drug Store, and Grace Pharmacy, may ara gid sa Santom Plus Herbal Soap. Or kung gusto mo niya damo, gidagi mo nga i-order, kagdiretso sa imo nga balay, mag-visit lang sa imo yung TikTok or Shopee account. Kay sigurado gid ko ara gid ang Yes to Health 2011, ano, kag dry order ninyo ang aton nga Santom Plus Herbal Soap along with the other Santom nga mga products from Yes to Health Incorporated. Okay? Kung gusto mo pagid nga maputi ikaw, magamit ka man sa Clear Skin. Still from Yes to Health Incorporated, ang Clear Skin, amo naman ini ang may glutacogic property. Pero, syempre, gapahumo ka sa ato niya nga supata. So, gani, try ninyo. Duhagid ah. Pwede ah. Ang ato niya Santom Plus Herbal Soap kag Clear Skin. Nakita nyo naman kayina, katropa, no? Nga kung sa diin, di ba, naging trending? Ato ba lang gin-comment sa ato presidente nga sa siniyang El Nino, no? The strong El Nino. Nga ato may experience siya. Actually, gina-experience siya. Naging subong kami pila na yan ka mga lugar dali sa pungsod. Gina-experience sa drought. So, sunuin sa presidente mag-baka na kung sa balde kag magtipon sa tubig ulana. Sabi niyo ano kaina sa press briefing, ano, kaupod si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kag si Philippine Communication Office Undersecretary Claire Castro. Gin ano ni nila gin share kung ano gid bala ang gidamin, no, sa presidente nga balde. Ang nagpakita sila sa paagi upod ang pila pagid ka mga opisyales sa DSWD kung paano gamiton ang ginatawag nga jerry can. Isa ini ka balde nga mayara sa sistema sang pagsala sang tubig just in case ano magtipon ka sang tubig dira nga ulan, no, ma-filter niya ini. So do naman kay Gatchalian ginatagan ini sa certification sa Department of Health nga gina-consider bilang medical device kag potable drinking water ang magagwa gid sa jerry can patapos nga masala ang tubig. Kag matapos man ang demonstrasyon, nag-inom sa tubig nga nag-agi sa proseso sa pagsala sanday Yusek Castro kag Secretary Gatchalian. So, gipamatud-an nila, no, nga may ara iya sang clear water from the tubig ulan o kundi ino nilaging kuha nga tubig. Nga pagbutang niya sa jerry can, no, pagbubo sa jerry can, ang nagagwa sa gripo, sa halin sa jerry can, tinlo na nga tubig. Okay? So, kumbaga, from dirty water to clean drinking water, gamit ang jerry can. So, patok man ni Ayhan sa ato niya nga mga katropa. wala pa nila na babalo, no? Kung pila ang presyo sa jerry can, is this free para sa tanan? Ilabi na nga ti ang El Nino may fear ang iban sa aton. Kaga ang fear nga ina nagresulta sa pag-hoard sa mga tagpila ka litro nga tubig. Kabudlay man ni kumawad antay sa nga ilimnan. Natabaklan kay ginhoard na sang tanan. So ano lang, hindi lang magpanik. Ginapahitaan paagi pero amo lang ning ginahampal sang tanan kung bala mabatunan, no? Or makahatagid man tuntuod sang solusyon sa tanan nga pumuluyo nga Pilipino nga apektado sa ginatawag nga El Nino. Oh, 5:26 na ha. Basta tutok lang dira. Pamati lang sa gihapon kay updan kamo ni Mommy G diri sa Extra Drive.
1: Extra Drive.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is the piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magkaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hindi ito ang ex na nang iwan at nagpasakit sa'yo. Ito ang radio station na extra kung magpasaya at exciting kung magmahal.

42 na ang oras natin, mga katropa. It's time for me to go. Madami magiging salamat sa pagtinay sa sulod sa 2 ko oras. But, padayon lang sa gihapon yung magtutok, ah. Kaya may ibang pakita nga programa. In fact, masunod na, ha? Ang atan nga extra service, kaupo naman si James King. Only right here on 103.9 XFM Bacolod.

0: sing it, make it yours.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. Natural sweeteners, hiding sa stevia leaves, ang premium D3 coffee mix, ang may aramat sa vitamin D3, yung pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity, may santon, nga buganas ang antioxidant, premium D3 coffee mix, madami na, super healthy pa, mabili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Santon Plus
1: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-Sister Pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-Sister Pain.
5: Pangkalang pain.
6: Fast and safe.
5: Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: The pain.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice Sang Handumana, isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang glutathione ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkapangita. Pagka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, nami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nila, kanta, blam,
13: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
10: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, gid how.
14: Timo!
15: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon, Vitamin D3, sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpananakit, kagpagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong mag-aan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Love is in the air. Music everywhere.
3: Feel it, sing it, make it yours.

0: Plima. Colius amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 5 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpanguna o nagpanguna ng balita. Nagpasalig ang National Bureau of Investigation sa publiko nga pangitaon ng responsable o kon ang magkakonsabo sa tuyong pagpasulod sa illegal nga droga sa Pilipinas. Una na ginpayag sa Philippine Drug Enforcement Agency nga natumod na ang duha ka mga Pinoy nga may kahilabtanan sa plano nga pagpalapaw sa ginabanta nga 3.5 billion pesos nga droga. Balor sa droga gamit ang private jet gikan sa Laos. Ginangot ang naaresto nga si alias Fahad sa Davao Based Drug Syndicate. Apang padayon na pa ang investigasyon. Natumod man sa PIDEA ang kakunsabo nga si alias Boyet nga ginalagar nagpa-charter sa aeroplano kag nagbayad pinagi sa bank transfer. Sa investigasyon, nagpadulong sa Hong Kong si Boyet at Lau antes ang operasyon. Kaginabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog nga panglawason, mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.

0: μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Ατύπαπα. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Στα XFM.
2: Mga katropa, ini ang Extra Service 103.9 XFM Bacolod. Si katropang James King, abot nyo sining kagabi, petya 14 sa bulan sa Oktubre 2026. Mga katropa, how many days more to go? 71 days, ukun 70 days and counting. Dala ang oras, minuto kag segundo, mga katropa, antes mag Paskwa. Wow, mga katropa. Napakabilis ng panahon. How quick time flies. Wala namang pakpak, mga katropa. Hindi ko maintindihan. Nga mo ng mga tao, mga katropa. Galupad ko no ang oras. Nakakita ka na sa oras. Ang oras, ara sa imong relo. Ara sa imong wall clock. Ara sa imong mga digital wristwatches. Pero nakita mo ba lang may pakpak ang oras, mga katropa? Wala! Hindi ko maintindihan nga, gambal sila nga, how quick time flies, Bopo. Wala namang pakpak. Pati ka na joke lang. Bayong gabi sa inyo tanan, ang ini nga programa, mga katropa. O, ang balita natin, galikagina, nga ito nga top of the hour, ginadulong galianay sa inyo, mga katropa, sang herbicin syrup. So, buon na may plema, i-herbicin mo. Hindi man magkalipat, mga katropa, of course, no? Sa inyo pagpamati perme at lawad-daw sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod. Kinanglan, dumdumon nyo perme kung anong makabulig sa inyo ikayong lawas. Kinanglan nyo mapamatudan, that is why kinanglan nyo nga itry, mga katropa, mag-take sa mga produkto sang Yes to Health. Madamo nagpamatud kay na-try na nila. Bisan ako, mga katropa, I testify. Nga, matuod nga, grabe ang beneficyo ni sa inyong lawas, mga katropa. Ang aton nga original nga Santon Plus Herbal Capsule. O, nga may mangustine, kag malunggay, mga katropa. Nga sarang mabuligan nang magnami imo pamatsyag, makontrol ang imong blood sugar, cholesterol mo sa lawas. Basta updan mo lang ini, mga katropa, sang intsakto nga pagkaon, diet, pag-exercise, mga katropa. Diba? Dapat mo na kung may disiplina kita sa aton kagulingon, updan mo sa mga masustansya o kung supplement pares ang produkto sang Yes to Health, mga katropa. Nakabuligid. Silingkani sa ating alternative doctor na si Doc Algie Bakla, mga katropa, nga basta consistent ka 60 days, makita mo, mga katropa, kung ano ka-effective ang resulta, maayo nga resulta ang ini nga produkto. Hopdan mo man, mga katropa, sa premium D3 soft gel capsule na may ara sa malunggay oil, vitamin D3, mga katropa. Hindi lawag-lawag ang inang ginapabati na mo sa inyo. Na-try na nila sila mismo. Genuine ang ilang testimonya, mga katropa, sa sininga mga produkto. Dahil gani, ikaw nga wala pa nakatry, you should try. Magbisita ka sa ton Yes to Health Store. At alas 8 na sa gabi, mga katropa. Kapod si katropa James King. Well, speaking of health, mga katropa. Well, hindi naman natin ginamaano kay siyempre nag-edad na ang Santo Papa. Subong niya sa pinaka-latest nga balita parte sa health. Sang Santo Papa, mga katropa, ni nga si Pope Leo. Na diagnose siya sang lung cancer, mga katropa. Ginopenahan si Pope Leo the 14th bangod sang lung cancer. Ginpahayag sang Vatican nga ginkuha sa mga doktor ang lower lobe, no, sa tuong nga parte sang lungs sang Santo Papa. Na kumpirmar nga ang Santo Papa ang may-ara sang adenocarcinoma. Ginkakas ang lymph nodes ni Pope Leo kag gintest kung naglapta ang cancer apang wala pa sang results. Wala man sang may na-mentionar angot sa pagpabulong sang Santo Papa. ang adenocarcinoma, ang common classes ng lung cancer katropa. Sa subong, nabalaan ng sakit sa Santo Papa. Nabalaan ng sakit sa Santo Papa pang wala pa, no? Kung ano ang nga stage na katropa. Well, I'm sure tanan gidan bilang suporta nagapangamuyo para sa mayong kalawasan sa ni Pope Leo XIV mga katropa. Sa mga nag-enjoy naman sa sining gabi, kag mag-enjoy pa sa masunod ng mga adlaw para sa Mascara Festival, mayong gabi. Be safe mga katropa, nagaulan-ulan. Pero importante, safe ka mo. Safe man ang inyong valuables mga katropa. Madamo sa mga kahiwatan nga ginprepara ang syudad sa Bacolod para sa Bacolod noon. Hindi lang Bacolod noon, Negrosano. Mga bisita, turista nga nagkanto diri, nagatambong para sa Mascara Festival. Nagawpod kita pag-celebrar sa Mascara Festival ang inyong katropa station 103.9 XFM Bacolod. Well, sa mga mapulawda, maghalong-halong man, dapat updan nyo na mga katropa sa mga food supplements ng Yes to Health. Bisita pa, antes ka mo magano, agi ka mo sa ito ng Yes to Health Store. Ay! Ang katropa James King, kaupod mo hasta las 8 sa gabi mga katropa. Sa mga nagapanyapon da, panyapon lang kamo da mga katropa, tapos na ko yan. Ginunahan ko na kamo. Ginunahan ko na kamo. Nagkaon na kami ito, katropa, judrisang itlog na may bread, na may palaman mga katropa. Oh, di ba? Tungod sa mga pundo mga katropa. Kaya mong managanikin ng lani balik para may balik bakuha ang pundo mga katropa. Halong man sa mga drivers naton nga nakatutok gid subong mga katropa. Oy, 6:26 na, oras ginadulong sa inyo sa Casino Plus, your trusted gaming friend. Kiniyang 103.9 XFM Bacolod. Sa programa nga Extra Service, kaupod si katropang James King. May

0: exciting, bro.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somo. Isa kang estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katupa,

ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

비기 몽또 날 새끼.

0: This song is being brought to you by Herbay Sin Europa. So buong na may plema, i-herbay sin mo.
1: Musika, istorya, chika, at iba pa.
2: Sa Extra Service.
3: Extra Service.
2: Extra Service.
3: With James King.
0: Basket season na mga katropa sa syudad sa Bacolod. And of course, madamo na naman palagwaon. Mga artista dire, artista dito. Banda dire, banda dito. Kaon dire, kaon dito. Maghalong sa inyo nga mga of course panglawason mga katropa. Tapos tugay-tugay, nagaulan, init mga katropa. Oh, nakabakal na kamusang balde mga katropa. Pulatun nyo mabot sa inyo itong ginatawag nga may filter. Wow. Hindi na. Ano ay hanam ang bal? Ano ay hanam ang bal sa may aras ng mga water refilling station, mga katropa? Saan gininterduce?

nagapamati sa ilang mga radyo, sa ilang mga salakyan, sa mga nakatutok, mga busy, nagalagaw, nag-selfie, nag-groupie, nagkanto sa mga restaurant, nag-kaon-kaon, nag-istusturya, ang iba niya, sa ibang nalagang nag-rambol. Kapatihan nyo lang na usong rambol sa iba't nga mga lugar, makiuso-uso mang kamong, kabataan mo. But anyway, mga katropa, no? Sa iba't nga bahay naman, mga katropa, sa impormasyon, kagbalita nga aton nga nakuha, gluyeng isugid sa inyo, may maabot sa Pilipinas, kabalo ka mo kung sino, mga katropa. Siya man lang tong nagpadala sa mga militar dito sa Strait of Hormuz para magsaka ang produktong petrolyo, mga katropa. Well, hindi man lang siya actually gasol, no? Damo ah. Maabot, mga katropa, si US President Donald Trump, no? Natala na ngayong pagbisita dito sa Pilipinas para sa ASEAN, no? Hindi asin ha, ang natin ginabutang sa itlog kung ginaprito. ASEAN, mga katropa, no? ASEAN Summit, no? Sining bulan sa Nobyembre, inasunod sa Malacanang, no? Kinpong ginkumpirmar sa damlag lang sa White House ang attendance ni Trump sa 49th ASEAN Summit nga patigayunon sa Pilipinas dito sa Manila. Ang presidente ang ginexpektar nga magpakigkita sa mga leaders ng regional bloc. No, wala pa nakahatag sa nga dugang impormasyon na palasyo sa pagbisita ni Trump, lakip na ang ginpahayag pagpirma sa controversial Pax Silica Framework. Pax Silica, matinding istoryahan naman na mga katropa. No? Well, ang Pax Silica, hindi magpapirdi ang baldes ang tubig mga katropa. No? Ang ibang gani nagbakal na, kita nyo sa Facebook, dakudakong baldeya mo. No, daw ka pares kada ko sa yung balay. Perteng AI, no? Oh, dakudak mong balay niya mo. Daku, ang baldeya, babaw dalo, mga katason, mga katropa. Grabe, perdi yung, di ba, sa mga, kung kaya sa mga lugar, sa mga, may mga reservoir. Daku pa sa reservoir yung balde, mga katropa. Basta tulatun nyo lang itong panagtag na baldeya. Makuha ko ganyan, ma-avail ko ganyan, mangita ko ganyan, mga katropa. Sa sinahan. Lugon sa nagabot sa akon nga water filter ginhatag ko lang kay hindi magamit man mga katropa na ano lang kayo magamit kasi rinaguna na nagtilaw kami yung mangita kung sa din makabakal sang ano makabakal sang filter foam niya mga katropa wala and try ko online mahal ito electric ano to mga katropa. Ining water filter nga daw grabe no nakita niyo tong demonstration nila mga katropa. Gininom nila dayon tubig sa kabaldid sang tubig ginbutangan nila sang ganon ginbutangan nila sang duta mga katropa nga nakuha kuno nila dito lang sa office nila sa palibot sa office na duta ginbubo tapos ginfilter gininom dayon ay sige lang, bait na sila. Alang taon ta kung mag-abot na sa ato ng mga panimalay. Kung maabot, si walay pamaligya ng mga taong kabalakan. Well, actually, sa history mga katropa, diri sa aton nga probinsya. Sa Bacolod, mga katropa, may history mangin nga, may pila ka mga barangay diri sa Bacolod nga na nag-abot tong time nga daw, ano, init-init siyang tiyempo, tapos wala tubig, no? Ginadulungan pa sang syudad. Oh. So, ito ya, wala pa sin daw, although mainit, no? May mga cancellation sa mga klase tungod sa tuman kainit. Tikaroon niya, ariya, ginadeclare, ginambalgid niya nga super El Nino, kung strong El Nino. Ha? Ang problema karon kay ginambalan ta nga mangita sang balde magprepara din ta mangita sang dako-dako nga balde mga katropa pares kada ko sa balay hindi yan 6:52 may isa ka oras pa kita mag-updanay mga katropa sa extra service sa 103.9 kaupod si katropan James King sa XFM Bacolod.

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus, coffee.

0: Ha? Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabansya ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyang ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa.

0: Lima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM time. Alas 7:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Liwat ganag-file si Senator Loren Legarda sa extended medical leave para sa Oktubre 12 to 13. Kinkumpirmar ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. wala pa naka-file sa kunanuman ng leave ang senadora para sa Nobyembre. Sa naibaluan, naka-26 na kadlaw, naka-26-day break ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, umpisa sa buong Oktubre 14, kag magabalik sa Nobyembre 9. Agosto sa umpisang naka-medical leave naman si Senator Loren Legarda. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod, ginadulong sa inyo sang herbicin syrup sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, sa kusikatropang James King, XFM News.
1: XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Extra Service.
1: Extra Service with James King.

0: Γεια σας μαγα κατρόπα. Νομοραστά 7.25. Oras ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus, your trusted gaming friend. Mayang gabi sa inyo tanan. Kumusta ang inyong panyapon? Or wala ka muna nyapon sa inyong panimalay. Ara ka mo sa gwa, mga katropa. Good luck sa inyo mga galastuson, mga katropa. No, critical wallet days pang daan. Buwas pang sweldo sa iban. Mayang gabi sa inyo tanan. Ini ang extra service ko po si Katropa James King. And of course, mga katropa, no, namiya muning oras, timplahan nyo na ang inyong Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ang aton nga kape, nga masustansya, no, sa nutrients, kag ingredients, magagwapa ka pa. Kaya man, may glutathione kag collagen, mga katropa, no. Ang aton nga Santon Plus Gold, ang sarang nyo mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Hindi lang isang aton nga coffee, katropa, ang masustansya. May aramang kita ang una nato ng aton Santon Plus Coffee Mix. Ang puti, ang sunod ang premium D3 coffee mix, ang dark brown at kagang ini ha, ang Santon Gold Coffee. Parang yun yung mabakal sa mga butika sa inyong lugar, sa mga drugstores nationwide, Mercury Drug, Southstar Drugstore, TGP, Generica, Terea, sa Rose Pharmacy, sa Watsons, dito sa Winsley, sa Negros Grace, mga katropa. Yan. Sa Sincere. Kag sa iwan pa ang mga butika sa inyong mga lugar. Pagwa nyo, o laptag ang mga produkto sa Guest to Health. Tandaan nyo, ang mga produkto natin, pangitaon nyo ang urig sa Santon Plus Herbal Capsule, katropa. Ang brown balaw, ang dark brown. O, ang premium D3, katropa. No? Version X Plus, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee. Naton nga, Assess the Pain. Ang, of course, Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Soap, katropa. Sa aton balita special, mga katropa, nagapamangkot man kamubala kung sa dinhalin ano nga klase ng mga materials ang ginggamit sa pag-ubra sa mga, sa aton nga mga paper bills. Kwarta, mga katropa. Ang Philippine paper banknotes, no? Printed sa isa ka special cotton-based security paper, katropa. Tapos, actually, ang iba niya, newer or select high-value denominations, transitioning, nag-transition na sa polymer, mga katropa. Isa ka durable, transparent plastic, no? Pero kabalo ka mo, ang mga kwarta naton, mga materials, cotton-based paper. Traditional, himo na sa traditional Philippine bills, no? Nagagamit siyang high quality blend, typically composed of cotton and abaca fibers, for strength and longevity in the tropical climates. Para hindi dasig magubaw, madunot, mga katropa. May abaca connection, may polymer substrate, mga katropa. Kag may arapa isang special nga daw, cotton, ay sugit ko sa inyo. Buhas mo lang, matikam mo sa ano, Express Balita para sa aton nga duga nga balita special, mga katropa. May ara isa ka daw, halin sa isa ka daw bulak, mga katropa, or halaman. Nga, ang una nga nagtubo dito kusno sa moon, no? Ginabilin nga ba seed, una nga nagtubo dito sa moon, mga katropa, sa bulan. Ha, bantayan nyo na, buwas. 7.28 ang ating oras, mga katropa, ang iningabahin sa ating programa, inadulong sa inyo sa Casino Plus, your trusted gaming friend. Sige, ining final hour stretch natin, mga katropa, no? Pero may sugit pa ko sa inyo, ha? Kadali lang. Di na itong isugit ko gani sa inyo, mga katropa. And madamo nga, bantay lang ka muda, no? Ayan, no? Since mainit sa gihapon ang sa tawag naman, sa impeachment trials ng Vice Presidente. Labi na gid pag-drops ng tatlo ka mga impeachment, ano? Mga katropa, no? Mga topics, ang Article 1, 3, kag gano? Madamo na tingala. Mabantayan nato nina sa November 9 sa padayon nga pag hearing, mga katropa, sa impeachment, no? Natok sa kay impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sige, ya. So, mag-check man perme, mga katropa, sa aton nga Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And of course, bantayan nyo man, madamo pa nato nga mga ginapreparar. Nga mga, of course, kay gimmick, no? Sa inyo, mga katropa. Uy, sa aton galing ano, ang promo na binis mo. Tapos na ato nga sa ato na NXFM libu-libong pa premyo. So bantayin nyo mga bago pa nato no, katropa, no? And of course, ang ato nga Gold Eagle Beer, no? Premyo sa Tansan promo, mga katropa. Nahihilapit ng Drando. Gani magtutok lang, kwermi lang sa mga participants na doon na padayin ng paghulog, mga katropa. Ha? Gold Eagle Beer, a premio sa Tanzan promo. Alas 7, imagine na sa gabi ni ang 103.9 XFM Bacolod. Si Katropan James King niya. May gabi, Katropa.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: exciting, bro.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako po, si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3. Pinwing ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag-massage nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mga katupa,

Salamat gumadya mo mga katropa sa pag-upon sa aton programa Extra Service. Si katropan James King niya saying, was na makita mag-up na niya. Bantayan ang programa Phone Pal with katropan Troy Tuzoy and Company. How many days more to go before Christmas? 71? Nasig na. Salamat gumadya mo. Hindi magkalipat sa mga produkto sa Yes to Health. Magbisita ka mo sa aton nga Yes to Health store, katropa. Hindi magkalipat ang original Santon Plus Herbal Capsule. Premium D3 Santon Plus Coffee Mix. Ang Vision X Plus. Ang Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold. Cess the Pain. Ang Santon Plus Herbal Oil. Ang Herbal Tea na aton, mga katropa. Ag Clear Skin kag Santon Plus Herbal Soap. Enjoy the rest of your evening. Good night, everybody. Madayon ang pagtutok sa 103.9 XFM. Paholod.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balanced ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang binipisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Ganakas.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodela sang takuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samson Gold Coffee Mix na.
3: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaas.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
6: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Remix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Mood me na bad job ko sa akong heart. Ipaligaw akong caffeine, pero nagpangitati ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 coffee mix. Kape ka na, may Samson ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. XFM. Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: The Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pagpamatuod sa kaipiktibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Rose Butler, para sa akon, importante gid ang pag-atipan sang lawas kada adlaw. Amo nga ginaupod to tumar ang Santon Plus Herbal para mas energetic ko kada adlaw.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay, antioxidant gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Oh, in fairness, ha, nagbalik ka naman diwat sa yung mga pagka-clown, ha? Pero basta, ha, manog-tempered glass lang ta, ha?
1: Yes, ha. Sabi, marakit, mangkulong
0: Pero hindi lang kita maglapaw sa manog-tempered glass, ha?
1: Amo na gan.
0: Tapos na maskara?
1: Wala pa.
0: Asa saan o gani?
1: One month celebration. Gina siya. Pero ang highlight na nila, 17, 18, 19.
0: Okay. Sini na nga October, no?
1: Yes.
0: 17, 18, 19. Maulan nun ang panahon.
1: Yes. Wala man sa maskara nga, wala ga ulan.
0: Amun agali nga ginapabakala tabaldi.
1: Ha? Blue drum na gagani.
0: Sa maabot nga super ill ninyo, ang pinaka the best nga solusyon dira ang magbakal sing balde.
1: Nan.
0: Kay ang presidente mapa cloud seeding lang kag kita naman niya ang masalod sa aton bag-o nga kinbakal nga balde.
1: Una ko sa inyo, bakal na lang gyud mo drum para dako-dako.
0: Hindi ata jaw gyud.
1: Ame nang guma nga tadyaw.
0: Ang tangke na yan sa mga rich kid na yan like you, right?
1: Wow, wow.
0: Kami nga mga pigadles. Mga tadyaw lang amon niya. Kang nami pagidya ang banga, gujujo.
1: Diba? Tugnaw ko na yung tubig sa banga.
0: Ah, grabe. Bisa, anong pa na nga super ninyo ang maglabay basta nakabanga ka mo, yaya.
1: Basta wala lang halim. Iyon na, iyon na.
0: Hindi ko wala pang unahin, wala.
1: Ay, wala pa kong kamalo nga mo. Lagi na ba lumutong mo?
0: Gagakaparot ang ako na siya. So, amo na dahil na magwa nga banga sa halimaw. Halimaw sa banga. Ay, kung kaisa mahamoto sa tigulang nga upod ko, kung kaisa mainit ka man.
1: Maaman.
0: Tara mo lang mo nag-tempered glass at tapos kung may doktor nga yun, di sorry, ayaw mo, doktor.
1: Kamalo ka na gilang sa ulang, kapambot mo.
0: Ano sa subunga adlaw ganun? Manang damali pa yun sa akong subunga?
1: Wednesday.
0: Ah, kay buhas ka rin sweldo na.
1: Kadugay, maglabay ka Manuel.
0: Ilan na yun na cash advance ganun? Ilan ka ka-CA?
1: Wala ko kasi
0: eh. Hara naman, hindi ka lang mag-accol at akong record.
1: Wala ko kasi eh.
0: No, really? May
1: yes.
0: Bilhin ka ba?
1: Yes, of course.
0: Galing kami commission ka pa manugabot mo, no?
1: Yes.
0: Yun, eh. Oh,
1: yes. Katugay, ah.
0: Tawag yung sinuli.
1: Mababatsyag-batsyag ko pala.
0: Kadami, di bala sa XFM, kinakodako sa commission basis na nangatag nila sa mga empleyado, no?
1: Pagsugod ko, di bala sa XFM, last, andi, di ba, September, nag one year na ko. I feel rich.
0: Oh, really?
1: Mm-hmm.
0: But you look poor.
1: Apo lang ko na niya kasi. Tapos, hambal ka rin ni Angelo. Niya, nagdako ka di blan no eh.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: Nagdako. Nagdako ang ulo.
1: Ay, wala. Hindi ka mabi magdako kay daw oras-oras. Kakaon kami diya.
0: Gani.
1: Wala diya untat kan anaya sa amun niya.
0: Dikit na namin isang ato ni Sinner Diri. Kikadulongin sila yan. Mga prutas.
1: Mga bitso-bitso.
0: Oo. Oh, tapos kung malangalangan, pwede pa katilaw.
1: Correct.
0: Lawas sa lawas.
1: Kituwa lang na.
0: Welcome na tanan nga XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone pal nga programa. Mayong gabi sa mga taga Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol 100.7 na punta si katropang
1: Jen Ray
0: Ale.
1: Sulit na kamo nga duwa.
0: Sa Rojas, mabatihan man kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil
0: Correct. sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel
0: Shamin.
1: Hola, welcome naman Shamin.
0: Sa Kabanggalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: James Dean.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Final answer.
1: James Dean.
0: Correct. Sa Sagay City, mabatihan man kita sa 87.5 XFM Sagay. Makitaan man kita sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kag Escalante City. We've got how many days until Christmas?
1: 71 days more to go.
0: Correct. It's 71 days, 2 hours, and 27 minutes.
2: Happy holidays from all of us to you.
3: Hala, ka-exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fishnex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sakit ng katawan? Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Xanthan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus Coffee Mix.
5: Ako si

bibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea.

0: Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kat, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang the best, kaya very effective nga Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, hindi na magduha-duha, magtumargit sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang premium D3 food supplement ang naghahatag sa inyo sang maayong immune system.
0: Wala na sa tuod gabasa pero galantaw sa amon nga board. Abi mo, wala tayo ng panilagan.
1: Wala kito choice.
0: Ang tanan nga Yes 12 products sarang mabakal sa mga suki o butika malapit sa inyo lugar. Oh, happy birthday gali sa kay Kagawad Ruben Emberga. Happy birthday. Kaga, good evening kay Madam Lorena Daza de la Cruz. Makadlaw naman sa kuno. Justin Paran, hello to you. Dudoy Tupas Dumali.
1: Uy, nagbalik.
0: Nabuhi siya.
1: Nabanaw.
0: Mayong gabi kay Christina Cabison, sang Kabankalan. Nagapamati sa mga taga-barangay Tapi, Kabankalan. Salamat yun, Christina. Kaga, amuad to, ang akon nga mga greetings subong nga gabi. Dahil lang yun, may isa pagali. Christina Ribosioner. Troy kag Dolphy, masadya ang gabi namon tungod sa program nyo.
1: Wow, sana. Thank you so much. May gabi man sa kay Ma'am Lorena.
0: Amo, nag-greet ko na lang si Ma'am Lorena.
1: Para natin kayo nagalantaw man dyan sa ako.
0: Alantaw man sa da. Ginaliliyan na da kung anong atong ginaistoryahan nga duha. Abi niya kung wala kong gagawa.
1: Amugid eh.
0: Gagwa, kuyaya. Igalay mo dahil sa dulpo na. Ano pala nakaroon akong panglibak na o batihan pala sa matis mo. Pwede na ako makatawag sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Adela Donina sang Quezon City, mayong gabi. Nga dugin na lang nga subong ang sulod Gani. Studio, ha?
1: May mga flying objects na, di ba?
0: Oh. Buhi ka pagid mandol? anong patimaan si naman kung buhi ka pa tapos ginalangaw na?
1: Basic kon ano?
0: Ano?
1: Dali na lang.
0: Hindi ah, wala kang gidyaga paligo.
1: Paligo lang.
0: Hindi ko agin
1: ah. Oo eh.
0: Oh, may picture ko pala sa imo nagtampi ka pa sa CR.
1: Ba? Gale.
0: Grabe na katampi-tampi. Isa, napil-napil na doon budingaw sila. Doon siya lang isa tenant sa rooftop.
1: Papaya.
0: Isend ko sa iyo. Wala ka rin yung picture, ha? Oo. Sige, dahil lang. Kapatanay color. Good evening, line number one.
2: Good evening.
0: Hi. Sino ni?
2: Si Kimberly.
0: Hi, Kimberly. Taga-diin ka, ma'am. Ay, may color kami sa Bacolod. Din sa Bacolod?
2: Sa Buri Road.
0: Sa?
2: Sa Buri Road.
1: Din ang Buri Road, man.
0: Din ang Buri Road sa may Lubot Road. Amo na. Din ang Buri Road, sakop sa barangay?
2: Mandalagan.
0: Ay, sa may Mandalagan. Okay. Nag-work ikaw, ma'am?
2: Tambay.
1: Ilan na edad mo?
0: 41? Single mom ka na?

0: Opo.
1: Pila bilog bata?
0: Isa.
1: Ah, amo nang i-chakto kag original nga single mom. Mm-hmm. Bayi laki?
0: No, bayi.
1: Ang tatay?
0: Iyo.
1: Wala pa way katapos sa wangkot. Babae, pila na katuig?
0: It's grade 12.
1: Ay, dako na, grade 12. Te, wala ka na okay. Wala ka na naman naliwat?
0: Wala ka ng bika.
1: Ah, nakapoy ka na magbika?
0: Bika, oh.
1: Ah, biga. Ay, abi ko bika.
2: Tinga, sa una, biga.
1: Ang imo abi audio kahinay sa sunod di samo.
2: Da sa thing og mo blato mahibi.
1: Oo, tapos imbis nga biga, bika ako na nagitna.
2: Ako gan na no bika man.
1: Oo. Si Subong nga tay kay nakatawag ka sa amon program. Ready ka na magipagmingo liwat o kon makipagrelasyon sa lalaki nga makuot sa imo kada gabi.
0: Okay, ready na.
1: Ha? Okay, ready ka na?
0: Oo.
1: Ha? Ano ka ready? Kung from 1 to 100% mga pila ka percent ka ready ka?
0: Nasa 110.
1: Wow!
2: 110 ki Jaya.
1: Boltahe sa kuryente ka Amerika. Correct. 110. Pila ka nakatuig ni single?
0: Mga 7 or 6
1: ganun. Oh, so meaning mga 7 to 6 years. Ano ba tiyagan mo naman nga nag-virgin kaliwat?
0: Oo.
1: Ha, really? Nga aman? Nagkipot?
2: Ba?
0: Nag-piti ako eh.
1: Nag-ano?
0: Nag-piti.
2: Nag-piti siya ko.
1: Anong connection sang piti kag virgin? Nga mapiti ka kaya wala man may gapait sa imo.
2: Kabalo ko ano meaning sang piti.
1: Unless kung ginpites ka sang kanggaro.
2: Nan. Pero kabalo ka sang meaning sang piti.
0: Oo.
2: Ano be?
0: Patay niya.
2: May isa pa gitna. May isa pa gitna.
1: Piti. Piti patay huya. PH na ni.
2: PH na iya.
1: Oh, anong meaning sa piti, Dol? Pabati sa iya. Anong meaning sa piti?
2: Pitoy talang.
1: Oh, kaladlawan. Grabe yung joke, kaladlawan.
2: Wala makuyan ka ba? Nga makadlaw ka?
1: Nara naman sa may langgit na butangan tas ang SPJ at ang program, no? Kaya bisan ano lang gagawa siya sungad. Iga pinagusto sa... Dali lang kita. Belated happy birthday, anay sa mong pinalangga ang mayor sang San Joaquin, Attorney Joe Abad, si Caballo Lazaro Jr. Belated happy birthday alin kay John Stoll's vlog. Eh, pila na edad mo? 41. So, mga pila ang ginapangita mo? 28?
0: 21? Yeah, 50 up.
1: Daw isa ka namang katuig pinangita. Ay, daw wala agad Japon na balbalan, ha?
0: Hindi isa katuig, ha? Tatlo.
1: Ah, tatlo na katuig.
0: Wala ka man. Avid fan mo ako, ano ka ba?
1: Wala ka man gahatag sa ngayon mga Facebook account si Mang.
2: Gani man.
1: Si Mang ni saan? Iya tingo, kaklaro ka tama. Abi niya kung isakay-sakayan ko sa wala ko sa makilalahan ba? Nagligad, nagabago, subong sa Mandalaga naman. Sa sunod yan ang intra, Pulupanda naman eh.
2: Alapit, Thailand na.
1: Ha? Sina? Ako gani.
2: Pwede ka na ka shortcut sa Mandalaga.
1: Asa sa sunod ng mga inadlaw? Mambala mo na siya tagailo-ilo naman sa...
2: Tapos kapis.
1: Ano git bala Sinang? Sinang?
0: Ano?
1: Mayar, ako gid man guro ang tuyo mong labuton ay. Abi pagprangka na lang adaan kay anantan na lang na tilawan na lang ang anom katuwi kung pito katuwi nga wala katilawa.
2: Hindi na kong adaan mamahati. Mabudlay na.
1: Ano man Sinang, tilawan na lang na ang anom kang pito katuwi nga wala ka katilaw?
0: Hindi ah. Ikaw yung pagtariya ko?
1: Hindi ah. Tood man, basik bala, di ba, Dol?
2: Oo, basik na tago-tago ilang.
1: Ah, ikaw na lang, Dol, pang akon nga, ano?
2: Nga?
1: Ipabira sa iya.
2: Ay, hindi, kuya.
1: Nga man.
2: Ha?
1: Nga man?
2: Si pagintapat ang akon matres.
1: Ikaw man yung masakay, di ba kay siya?
2: Ato, di ka?
1: Oo. Oh. Mm. Basi hindi guro ng hugada sa idabang 63 daw katilaw ka naging guro sa uyab.
2: Hindi ko iya.
1: Hindi ka magtilaw ya. Nang panubi kung wala naging may nabilin lang ang lalaki, si Dolpo na lang gid tapos Dolph si Sinang na lang gid diyan nabiling na babae. Syempre kay tawo man lang kita, nagkakalaman gibang kita na iya mo, di ba? Ti manghagad abi si Sinang sa imo python mo man sa iyan.
2: Siya lang arado eh. Te ano Sinang, ikaw arado ako matigim.
1: Go.
2: Toon.
1: Toon.
0: Go yeah.
1: No, mula ka man jabong kapakita sugid-sugid gamay nang
2: ipakita blade sura mo bala.
1: Ara. Bijokola.
2: Sige na.
1: No, sige ah, bijokola. Ka unfair man abi sa aton nga part bala Dolph no kay galive kita sa Facebook sa Troy Tisoy XFM. Mm-hmm. Sila ya, pwede lang siya ka stalk sa aton amo nagrechura ni Troy amo ni chura ni Dolph. Kami ya, hindi nila mabalaan kung hindi kami magatag sa mga account. Pero siniguro nga gabi, si Sinang Guru daw mapakita na sa aton. Sinang?
0: Ha?
1: Mapakita ka na sa amon?
0: Ay, di ba dati nakita mo na ako?
1: Ay, hindi pa. Nakalimutan ko nga eh.
0: Anak lang. Hindi pa naman ako nakakalimutan pagkatapos na lahat.
1: Ha? Hindi pa nga tayo nagkatikiman. Parang binabalda mo na ako ah.
2: May history na pala.
0: Yari ka na yung gabi, ilalaglag kita, akala mo.
1: Ulo mo. Sino man mapati si Imo.
2: Amo.
1: Nga may ara ko yung GPS.
2: Patunayan mo muna.
1: Oo nga. Oh, sige nga, patunayan mo nga kung may nangyari sa atin.
0: Gawin ka naman, agad.
1: O, siyempre.
2: Ikaw man mismo ang nag-umpisa.
1: Ikaw nagsabi nun.
0: Hindi porkit sinabi kong ganun, may nagaganap na.
1: Oh, see? Salamat.
2: Oo. Bakit mo binawi?
1: Napawalang visa ako. May papakausap ako sa'yo, Sinanga. Line number 2, good evening.
0: Ano pa?
1: Ay, babae. Ay,
2: babae. Mangyapon.
1: Hi, ma'am.
0: Go na.
1: Dali. Sandali. Hi, ma'am. Good evening. Ay, wala na.
2: Hello, caller.
0: Nakirote.
1: Ah, hello?
0: Nakirote.
1: Ah, buta.
0: Pwede ako mag-giveaway.
1: Hindi. Tumboy to ya. Sugot ka, kamuton ka?
2: O kung dilap-dilap.
1: Masugot ka, manggaling nga mataklap-taklap ka mo, ha?
2: Ano, alibang-bang?
1: Hindi. Ma-plug lang tas ang number niya.
2: Sige.
1: Para damo siya pilian. Tapos, dali lang git nga, dugay ka, wala katawag sinang, ha? Wala na na-busy ka, ha?
0: Teka lang, sir. I-clarify ko lang ha. Ay, huwag mo na po yung number ko. Utang na loob. Utang-kota na po ako.
1: Hindi. Yung tanong nga, bakit natagalan ka tumawag ulit sa amin?
0: Naging busy lang eh.
1: Anong binisihan mo?
0: Nag-apply ako as Tupad.
1: Oh, nag-apply ka sa Tupad. So, sa din ka na saan ka banda naka-assign? DPWH o kung sa ano? DSWD.
0: Tagay.
1: Ha?
0: Sa Tagay.
1: Oh, hindi yan pwede. Pag taga-bakulod ka, bakulod lang talaga yan yung mga taga-Tupad.
0: Wait!
1: Oo nga.
0: Hindi pa nga yari. Sagay, sa ano?
1: Bumati ka siya sa ato na nakuha yan naman style ko no? Ngaro mo naman ako katapos gambal ka na ha sa gaysano so magkano yung sahod natin sa Tupad
0: ay hindi pwedeng i-review eh
1: ano ba yan
2: sa gaysano ka
1: o sige hingi na lang kami ng requirements kung paano makapasok sa Tupad.
0: Ay, hindi, ano lang ako, sinalang lang ako ng saglit. O, tapos na-pull out na agad.
1: Ah, ganun?
0: Oo. Opo.
1: Kasi non-performing ka naman kasi eh. Kaya pinull out ka agad. Oo, alam mo naman pag nasa Tupad, dapat maglilinis kayo eh. Ikaw, iba yung nililinis mo eh. Baka tubo ng kasama yung nilinis mo.
0: Para
2: naman tayo walang
1: pinagsama. Ah, naman sa. Di man, mano ka na lang, bigay, hindi ka man mangita, amigo.
2: Ano man pala, wag sa imo number.
1: Hindi ka man pala, wag sa number mo. Ano tuyo, mugin man bala, ngayo ka Gcash, ano?
0: Gusto ko lang ito, congratulate ka, ganda ng logo nyo. Tapos, so far, okay naman.
1: Ganda ng logo ganda namin. Matagal na ito yung logo namin.
0: Sorry, wala ko lang na-notice eh.
1: Hindi, di ba ang ganda, di ba ang pupugi na namin at saka maganda, tapos parang TV na talaga yung presentation namin, ano?
0: Super us. Matagal ka ng
1: pogi. Sige, goodbye. Good night. Wala ka nang babatiin?
0: Meron.
1: Sige, go ahead.
0: Binabati ko lahat ng pakikinig, nanonood sa Ace the Live. Welcome back.
1: Ano ka, artista?
0: Hindi ah, feeling lang.
1: Oo nga.
2: May pinapromote kang pelikula?
0: Meron po.
1: Ano?
0: Ang babaeng hinugot sa aking tadya.
1: Ah, luma na yan. Luma na yan.
2: Hindi na yan pipenta. Hindi naman kumita yun eh.
0: Ano na lang? Balbi-balbing utak.
1: Ah, okay. Utak mo rin. Bye, Sinang!
0: Thank you, sir.
1: 6 minutes after 10, mabalik ang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi si Katropang Troy silang ka.
1: Grabe man ko nung kadlaw ni Ortiliano Helen, no? Haras na subong sa Silay Damo, sila gapamati. Salamat. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting. Exciting.

0: sa ka-profesyon na boxer, sa agad ng training, hindi naman ikaw ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin na dating kung kumulan sa Sista 2 para garo-garo ang training.
1: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sista Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulokay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiyang tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pagpamatuwod sa kaepektibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Regilene Villarin. Pinapili ko gid ang Santon Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Sige, po na kapatid, ang phone pal nga programa gabi isang Miyerkules, October 14, 2026. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus para sa masana kag healthy nga pananawan. Magtumar sang Vision X Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga tumanggid ka namin.
0: Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen sa magusto magwapo-gwapo, makakapi ka na healthy ka pa. Hindi paghihaboy ang empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix para mabayluhan ni na kwarta kada semana. Para sa dugang at detalye, magpamati lang always sa tanan nga XFM radio stations nationwide. Te? Okay man?
1: Okay, good eh. Oh. Sana nang bala nga kada ano yan, may kwarta kayo nga pangatagi yan. Masukit ka,
0: masukit.
1: Bakit?
0: Ha?
1: Bakit?
0: Eh, syempre, may sweldo na buwas. Mayara ka naman padalaan. Oo. Gcash naman eh, no? Ha? Lagting naman ang Gcash. Ting, ting, ting.
1: Wala ganit ko, Gcash. Ma Gcash pa again.
0: Liksing iling. Tawag na ka mo, katropa, XFM, call and text line para maka-intra sa phone pal.
1: 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sunny Ibanez, Arlene Muraca, good evening. April Joy Sanchez Garcia, mayong gabi man. Hi man kay Emil Ferrer, kag
1: Portillo Helen. Hello, kag mayong gabi man sa kay Elena Tumlos. Mayong gabi man ako sa mga Mimbila family.
0: Kag sa tanan man naton ng mga katropa nga nagapamasada sa bunga gabi, overtime sila kay tungod nga madulod ako ang balajiton nga balaydan sa kuryente.
1: Grabe, pagsaka sa kuryente, no?
0: Saka ang kuryente sa Luzon kag sa Visayas, pero matingala ka sa Mindanao nga ang nga nagnubo.
1: Yan ang di ko alam.
0: Di ba, no?
1: Oo ko, no.
0: Di ba? Ano bala katingalahan nga ang Luzon kag Visayas? Kabalogin sila gali nga ang mga taga-Luzon kag taga-Visayas na mukwarta?
1: Ti, ginapiko kag pala gani.
0: Amo man, ti ang Mindanao yahaw nga ang ginapabaratuhan nila.
1: Basig na lubong.
0: Hindi. Tani, hindi nyo man pagpatamaan. Amo na ganing hambal taga ni Baladol. Ang araw ba lang ilagad-gad nga impeachment na nga trial. Ang adlaw-adlaw na bala nila nga ginalustay da sa
1: ginagastuhan,
0: impeachment. Pila bala na kamilyon ang kada adlaw nga kitering da ipadada sa mga wala man lang tupulo. Si withdraw malanggal nila ang tatlo ka ano tawag to, ang tatlo ka mga gin-complain nila again sa Vice President. Ang ilan na lang subong ginapurso ang ill-gotten wealth na lang ni Vice President Sara Duterte. Dapat kung may ara i-withdraw, tanan na lang na i-withdraw kay para makafocus na kamo sa mga ginapangatubang nato na krisis. Gasolina, kuryente, Super El Nino.
1: Nan.
0: Sino tawagon ta si Super Ingo?
1: Nan. Si Captain Barber.
0: Oh. Data sa solusyon nyo sa Super El Nino, nantawa na bala ako kung nanamian ka muna ang ambalan na lang ang mga pumuloyong gamhanan nga pabaklon nyo na lang balde kay mapa-cloud seeding na kamo kag papasaluro nyo kami sa inyong cloud seeding.
1: Te?
0: Te?
1: Ano tala karon be kay?
0: Oy, nagidya pulos ang aton nga mga ano no, mga politician no. Ilaya kung mayara sila nga wala na miyan. Dali lang gid bala kung magamon ang inyo nga plastada bala. Hindi man ta sila nga pro Duterte, anti Marcos. Ang akon diri is akon lang niya ko galingon opinion no. Actually, wala na gilman kong galantaw-lantaw na sang ila na nga hiring-hiring na kay daw.
1: Katalaka.
0: Wala pulos, blaw.
1: Correct.
0: Tapos bala, ti ang nantawa na bala mga negosyante gabayad sin tax na tarong dagudlag ko ang ilang ginapangayo sa mga negosyante tapos dira man lang makadto sa wala kapuslanan. Wala man solusyon ang ato ng mga problema, di ba? Hindi man lang kikita ang nagapangatubang sing krisis kundi
1: correct.
0: Pangkalibutan nga krisis
1: pangkalibutan
0: na krisis tanantara kita affected tapos dugangan pa na nila nga wala man lang kapulos-pulos na te, ginambala na gid ka mo kung ano gani ang puno, amo man ang bunga.
1: Correct.
0: Kay isang pag-election, abi nyo kung nagbag-o na, mas nangawat pa gid. Yan, panalaytay gid jagali ang dugo sa mga kawatan, no?
1: Basta kawatan gani ang puno. Nagla, ikaw nag-filling.
0: Kawatan ang bunga?
1: Yes.
0: Hindi gid yung magbag-o, ha? Hmm. Nang tawag ni gani, lang tawan abla, wala pa Japon. Asa subong ang flood control project nga na nga mga puno-nunano to nga mga
1: to wala man sila yung nimuan nga project
0: na wala pa na umpisahan gani na asa subong wala man Japon lutang kay tungod ginuna na ang impeachment kung unahon nyo abi nga mo na kinanglan subong nga biskan subsidy na lang tani gaan nyo kami kada bulan pambayad kurinte
1: nan
0: na. Kaya ibiskan papano, mabalik man ang amon ng mga tax nga,
1: nga ginabayad
0: sa gobyerno.
1: Correct.
0: Ilibrihan nyo na lang amon nga kuryente nga arang 50%.
1: Amon na gani, bilang pamangkot, infirmi, where do the taxes go?
0: Amon na gani, di sa subong kay crisis, tani may makabati no nga librehon tanan ang ano no ang tanan nga mga Pilipino librehon sing 50% nga discount sa electric bill
1: tani eh
0: tapos 50% man sa balde
1: basi bla kon amalon na lang tanila nga balik na lang ta sa Petromax
0: no, hindi ah I 50% man ang balde, total amo na man lang ang inyong indesisyonan nga ang solusyon namon is mabakal kami balde kay isalod na lang na sa kung anong ang mga ulan. Ti, subong kay nag-ulan diri sa amon. Wala pa kami kabakal balde, ti paano to? Hindi na mabalik ang ulan. Dilan tawa na, saga dato ka promote ang balde, ma-out of stock pagid na. Kay magpanic buying ang managakinang lansing balde. Ti, paano na lang kita, Dol? Pumaulihi ta.
1: May arinula pa. O, di pala?
0: Bagay, pwede man Japon. Kay ti, part man na Japon sa balde ang arinula ng lola.
1: Oo, correct.
0: Ay na, no money yaman. Ti, swerte lang ta, kaya rata sa XFM.
1: Amugid.
0: Eh kung wala ta din nakaobra, ano, ayan kapigado nga ton nga nabatsagan. Subong pulupigado gid man, pero nagatuon kami nga mag, ano, mag-keynote, na, mag-budget.
1: Correct, kaya ah.
0: Kay hindi naton mabalaan ang panahon. Nga Arab lang, waldas ka lang diri, bakal dito. Correct. Pagkatapos gali, sa dalalayon, gamahal, pagdiliin gamahal.
1: Amula gani, nga sa mga ginikanan bala, tuluin yung mga kabataan yung mag, ano, mag-support. May...
0: support o kunapaltak?
1: Aray mo na iya, support na iya.
0: Hindi kaya economist ha, ano ta ha?
1: Glass temper. Tempered glass.
0: Nagabamutang na tempered glass. Oh, pero okay na imo nga patun-on nga mag-keynote, nga magtipid.
1: Yes. Kami sang una, balagi na required kami na ni Lolo nga may alkansiya kami.
0: Ah, sa inyo?
1: Ginatuluan na kami niya kung paano mag-save, kung diin ka kadto ang kwarta mo.
0: Hindi, ang pamangkot, kung buhay si Lolo mo subong may tinipunan ka sa edad mo, 63.
1: Ang balong ko naman na siya nga, ti, nagkato na sa bana. May sinuptan, gitman ko yan, Loya, nagkato na ganyan sa bana. O, te, at least may sinuptan ka.
0: Makalagan ka gini lolo. Dapat sa sini ka Nobyembre manindi ka gina.
1: Rest in peace na lo.
0: Oh, gani manindi ka gina kay imo siya wala gintawag.
1: Gani.
0: Imo pa siya gin role model nga gina. Okay man na kay gintudlo agi man kamo sa mga katigulangan nga mag biskan sa subong kinanglan ta na. Mayo tani ko maghambal ka bla nga gintudloan ka nga magtipon sa alkansiya. Pagmamangkot ko sa imo kung may tinipunan kapag hambal mo tani ho may ara ko sa bang 1 million galing kay ti
1: amo na gani
0: nagkadto sa imo nga ano
1: husbandry
0: the poultry ba husbandry tuon man kay kung isip-isipon mo gid man bala tuod bisan tag 100 500 na kung imo i ano gid sumahon mo i-compute mo mm-hmm. dako imo na puhunan
1: bisa mga magsugod ka lang sa 20-20 mm-hmm.
0: madako imo puhunan
1: yes
0: kay kung ginsunod mo ang hambal ni lolo mo nga ginhulog mo to sa alkansiya tanan mga more or less mga pila man tani ang imo tinipunan
1: dako na tani
0: eh. Mga pila bi mga half million
1: sobra naman
0: mga 300
1: mga dira-dira guro
0: pwede mo managuro iluad liwat ang imo natulon
1: ha
0: iluad mo liwat ang imo natulon kag pabayluhan
1: tabulawan
0: syempre kikipuhunan mo may gani wala ka naka-relasyon sa isa ka lalaki naging tumboy ka
1: na hindi sige, ko yan hindi ko pwede gani matumboy
0: kay agi ka na. Oh, hindi namin ko balang harap lang ginsukmaan ka balang ha harap lang nagbulagay ka mo tapos pangwaon mo ang imunahatag sa iya
1: ah wala ko batasan yan
0: hindi pero namin ko bala example lang abi may gani wala ka gani nakatuon sa lalaki nga muna kay base ko ng balon ka man sa lalaki ti sige ah ang akong to pinagwaagin tulon mo ibalik mo man eh ah,
1: correct kaya malo ko mas iluad ko ano ang gusto mo ng iluad perlat ng silangan
0: magkinat yun kita subong
1: oo dapat kijaya oo.
0: Tapos amo na ang pagkinot paras na nag aircon ka mo magabi ma-electric fan na lang gid gamo anay
1: gani man kag kun labi na gid black kun ara kamo sa ano sa uma kung pwede man lang
0: ibalik ta to sang una mo moskitero bala no
1: tapos nang wala labos na abrihan ang bintana kag kun sa bagay subong binulan tugnaw naman
0: oo man pero hindi na safe nga mag-abri-abri ka subong sang bintana
1: amo na na galing
0: subong
1: patimaan ang chimpo
0: ang patimaan bala kung ang patimaan bala subong panyempo kung gabukas ako no bintana
1: mm-hmm.
0: Kapanghagad ka na uno niya.
1: Sang?
0: Kapanghagad ka na.
1: Nga mo na.
0: Oo.
1: Uwes, buksan ka! Kitagaan, magkikuha idea. Pamuksan ko na di ba mga bintana, bala.
0: Tuwad man, may makita ka sa mga panyempo nga bukas ang bintana. Kapangita na sa kunong huli. Oo.
1: Tuwad ka.
0: Tuwad na, oo. Galing kay paano mong pagbukas ng bintana kay puros man to siminto tanan niyo balay
1: ha may puros... bintana man kami
0: maabre
1: kakun sa kaon kid man kami hambalon ko lang kawatan balik-balik lang din
0: hindi ah pistingi pangawat
1: gani
0: kay mabuhinan good persa mo
1: correct
0: Pati pa nabi sila na sige kaya wala ko di sumuupo na bida ako bintana kaya para may masaka oh te may caller na to sa line number 1 good evening
1: hello
2: tre
0: hello sino ni
2: si Jack
0: taga diin
2: taga Kalinog tre
0: may taga Kalinog ka sa mokon ara ka na subong sa Kalinog
2: oh
0: din sa Kalinog Oo. Nabatian mo tong balita nga may ginkastigo ko no inyong chief of police da sa Kalinog?
2: Oo, matangyaan ko to try.
0: Tuod ato ko no?
2: Oo.
0: Ah, tuod. Kaya nakita ko sa live ni paring Will. Oo, paring Will Talaro. Daw magwagi saya nga panit nga ugot-ugot yung saya sa COP sa Kalinog. Oo. Kay nagkadto sa iya kag nagreklamo nga ginkastigo ko no ti grabe kita ko si Pidong mangakig nga daw hala amon ni subong si Pidong daw sa una daw hindi man ni kabalo mangakig pero naga panglampos na sa 2x2 ila binagid kung ano kung pabangdan ka nga ginkuha niya ang iyang pagkaon
1: none.
0: Na lampusan niya ni Paring William 2x2
1: si Pidong pa yan
0: sige dabla. Babang, di pa ko lang ako nagkuha sa tinapay mo. Iyan ano, sad ang sa 2x2.
3: Malawagan ka pa sa earring.
0: Oh, sige, Migo. Ah. Anyway, nga nakapanawag sa phone pal. Anong may bulig ni Troy kani Dolphy si mo?
2: No, taka sa pag-on, Troy, sa mabuhat ng bahay ko, ma-plug ba, i-plug ko na lang ng dito, Troy.
0: Subong ka pa mangita nga pigado na katama. Kali siya nagligad kapatuig.
3: Dasun wala naman sa may mga babuot yung mga babae.
0: Mayo pa. Mugidya. Hindi ka gidya mga pigaduhan sinisaya. Bisan pa paano, makabakal pa na sa sardinas.
3: Correct.
0: Na, Basta, mabakal sa sardinas, basta, parehos man kadako ang imo sa sardinas. Kung hindi ka ni kalambot, goodbye.
3: Yes.
0: O, plug na number mo para matapos na tayo.
2: Wala.
0: Number mo na. Kaya hindi ka naman maintindihan.
2: 09-0910-5722-63.
0: Thank you. Bye-bye. Teh, dumduman mo si Paring Pidong.
3: Oo, ah.
0: Dumduman mo itong nagkuha sa 2x2.
3: Ah, itong ga-wild siya.
0: Kilala mo kung sino ito yung kontra?
3: Ha?
0: Kilala mo kung sino yung kontra?
3: Atong sa Pia. Dutaya lang ito talaga doon naglampusan. Hi!
0: Kakadlaw ko ito siya kay ga-encode ko bala sang playlist sa ano sa AM nga tech bala sa ito sa una. Ako lumuron sa sako. Nano na siya nga ako yung pagbangdan niya sa pagkaon. Matyagan sa akong dalok-dalok. Sungak-sungak. Sulod-sulod sa di karun mapusangan ko sa ito sa ordos. Aba ko, may hindi man magpatama. May kumbay ina lang dami. May istoryahan ta na lang na.
3: Correct.
0: Pero ginakaptan ko di ang doorknob nga ilak ba lang hindi man makasunod.
3: Tawa ka amukit eh. Kaya to yung maglampos ito niya.
0: Pero pati ka nag-ihotika ko to sa ano si may pati ka na.
3: Wala ko to kailangan patawad ang isa.
0: Paring well, may gabi da. Law-law lang niya mo na. Basi ko iwarag bago mo kami da.
3: May
0: gabi sa mga taga-Saraga. Oras 10:45, mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Bafilang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal. Nagapamati. Upon. Nagapaday ng phone pal ng programa. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Bafilang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
3: Exciting!

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhon Plus
2: Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhon Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhon Plus
3: Herbal Oil.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Pagpamatuod sa kaepektibo sang Santhon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Regilene Villarin. Pinapili ko gid ang Santhon Plus Herbal Capsule nga tumaron para mapahilayo sa diabetes.
6: Santhon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santhon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Balik na sa Mount Malopon yung sikat tropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil. Sa nagapala na kitang kalawasan kag ginapanuhot, mamanyos ka mo sing Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag ara man ang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana na pa.
0: Mabakal siyang mga suking abuti ka malapit sa inyong lugar. Ikaw magkalipat, uy, Merkulis subong, no?
1: Yes.
0: Doon na lang kaadla, week 11 na kita sa Gold Eagle Beer Premio sa Tanzan Promo. Baka lang ka mo sing Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tanzan, hindi yung pag-ihaboy, kundi isulod nyo sa sobre, gamita bilang entries. Isulat ang inyo ang kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, ang suking atindahan ng ginbaklan sa Gold Eagle Beer, kag ihulog ang inyo entry sa tanan nga XFM Radio Station sa Panay, kag Negros Island Region. Kaga, pagka-Biyernes, hulat na. Kung magabutan ngalan mo, kag malawagan, may 5,000 pesos ka na.
1: O, ano pa na man?
0: Intra na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tanzan Promo! Grabe ka naman ni Manila, 5 mil subong.
1: Amugid eh.
0: Kada Biyernes, may 5,000 sila. Mm-hmm. Di, pila ka XFM stations ang nag-interest niya nga promo.
1: Correct.
0: Diba? XFM Bakulod, XFM Sagay, XFM Kabankalan, XFM Iloilo, XFM Antique, XFM Rojas, kag XFM Kalibo.
1: Kalibo.
0: Terrible, no? 5,000?
1: Ano pa na man?
0: Diwa kita da.
1: Maganda ba, Neros? Wala kita da.
0: Sige ha, kung maabot yung man ng El Nino, basi pwede tani ganito ng 5 milo ha. Yadi pa ni, makabakal tabaldi.
1: Amo gide.
0: Diba? Sige ha, pwede na ako makatawag XFM call and text line kung may gana pa ka mo.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Kag hindi man magkalipat mga katropa ha, ang empty blister sang Santon Plus Herbal Capsule, hindi nyo man ina pag-ihaboy. Kag ang empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix, hindi nyo man pag-ihaboy. Kaya may palaabuton ina nga premyo kada simana man worth 2,500 pesos.
1: Wow, dako-dako ba?
0: Dululungan na nga promo ha sa tanan nga XFM radio stations from Luzon, Visayas, and Mindanao.
1: Yes, nationwide ina.
0: 2,500 kada simana.
1: Eh, ano pa naman?
0: Damo kwarta.
1: Yes. Basta ka pamati sa XFM, maulan kwarta.
0: Sabi ko gani, exclusive.
1: Correct.
0: Oras 9 minutes after 11 o'clock. We've got more of your favorite hits coming up. Mabalik pang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: It's almost 11:30 in the evening. Madamang salamat sa mga nagpinamati kay nag-join sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty, thank you so much. Kag madamang mga salamat sa tanang station manager sang tanan nga XFM sa Panay kag NIR. Sa ngalan sang amon nga CEO, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na warm.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Mga katupa.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilibilin mo ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
5: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nag-take ko akong lansa. Sista Pain para dire-diretso ang training.
3: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
6: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong hindiya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus
4: Herbal Oil. Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Edgar, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: X FM 103.9.

0: XFM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantaladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking kapitan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibaligay-epekto siya ako sa Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samson Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samson Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibag ko kung aliskobre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sa

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visio Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala! Ka-exciting!

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking kitipan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalidated ko sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
6: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ng akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
3: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man kusina, ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang.
9: Tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Sigari mo. Saka service crew. May arapo sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa, exciting!

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santon Gold.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santon

0: Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Sigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
6: sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pinwing ka pala wala sa mood, nagamantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain. Ako galis si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katawan.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako pala si Wilsimi Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shadansang Bacolod. Good morning! Mayong aga, may aga, mga katropa, kag... Grabe, padayo ng inulan. Subong yang adlaw, kahapon, nag-ulan-ulan man. And subong nag-ulan-ulan naman, kakahapon. Isang hapon, bow, daw wala agad naka-enjoy ang mga mascara goers. Kay man, nagdako gid ang tubig sa bahin sang SM, ada. Pero tito nag ano man dason, do nag subside man. Ang windi mga katropa ti hambal nila antes mag super El Nino. Mapaulan ta danay sa mascara. Kamusta kayo dyan? Mga katropa, kag syempre, mayong aga sa inyong atanan sa mga nagatutok sa patunya nga programa. Subong adlaw, ano, dire sa may exciting Pilipinas. Syempre, kaupo ninyo si katropang Wendell Balinario. Kag, sa mga nagatutok subong sa aton, dira amat-amat na komento. Kay aton, isa-isa ko na ang inyong mga pa-shoutout and pa-greetings. Subong aga, kag syempre mga katropa, mabatsyagan nato ng pag-inulan, especially kaagahon, sa tionsang hapon, no? Kay mga katropa, as of 2 a.m. today, October 15, 2026, ang DOST nagpagwayas ang ilang ka-report kang Tropical Depression, formerly ang LPA 10A. Ginamonitor sa gihapon mga katropa sa gwasang Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Pero mga katropa, timiyara sa mga thunderstorm advisory diriya sa probinsya o kung sa probinsya sang Negros Occidental. Kaya ting mga katropa, padayon ang pag-inulan. Kagutin, may aragan isang mga general flood advisory mga katropa o sa bilogyang pungsod. Bangod nga ang Intertropical Convergent Zone o ITCZ nag-aapekto sa gihapon sa bahin sang Visayas and Mindanao. Pati man ang northeasterly wind flow o ng northeasterly wind flow nag-aapekto man sa bahin sang Northern Luzon. So sa Luzon mga katropa, may pagbaha-baha man nga ginaexpektar kag sa diri sa syudad o sa probinsya sang Negros Occidental. Mayra man sang flood advisory especially adra sa may Malugore River, Sikaba, sa Grande, sa Himugaan, sa Danaw, Upper Tabanan, sa Sipalay kag sa bahin sang Lower Ilog. That's why nga dapat mangin observant kay kamo sa paligot mga katropa, especially sa mga lugar na malapit ya sa mga suba. No, kun sa may mga bodies of water. And syempre, ang DOST pag-asa padayon man gani mga katropa nga nagapagawa sang advisory may angot ya sa thunderstorm nga mabatsyagan sa isang pilaya ka kun pila ka LGU. Diriya sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. So, bit-bit ganyan sa inyong mga payong mga katropa. Ang diskang wago sa inyong mga tag sa Kapanimalay, mapaiskwilahan man kamo, kung mapaalubrahan, o kung maglagaw man kamo mga katropa. So, make sure nga safe ikaw. Subong yang nga tinagpadayon pa ang pag-inulan. And sa mga mascara, pag mga party goers dyan, kamusta? May naglago-lagaw man kagabi. Nakakatulugan ng mga tao eh. So, kamusta ang inyong mga lagaw-lagaw? Especially subong at 15 na kita buwas. Sugod, magasugod na ang 3 days highlights sa Mascara Festival 2026. No? 16, 17, and 18. Timing ito, sweldo subong aga. Ay, iban sa gabi pa base. I mean, sweldo subong adlaw, so magkalagaw-lagaw sila. Inaalang kung manami-nami ang tiyempo kag ma-enjoy isang tanan. Pero ang iba nabi, biska mag-inulan pa dyan, magbinaha pa dyan, basta ganilagaw ang pag-uusapan. Go, go, go! Go, go, go sa gihapon, di ba la?

So yan mga katropa, oras na to, alas 5:30 na. Amat, Andrea, mga katropa, sa inyo mga tag sa Kapaniwalay, himos na digamo, kay init na tubig kay sa pagbalik nato, nato na iga indurso sa inyo, ang ato mga kapedria sa Yes to Health. Pero samtang raga, himos ka mo dira, nagapanghilamos, nagaluto sa inyo mga tinigaan, nagabiyahe ang iban. Mga katropa, yari ng mga musikahan. Andrea sa Exciting Pilipinas. Saliwat niyo paglisuang niyo mga tagsikaradyo. Magabalik kita, syempre, pagkatapos kining mga musikahan. Dari lang sa 103.9 XFM Magalan, Exciting Pilipinas with katrapang Wendell Balinario. Aga pata! Magsinaot with Bang Bang with Jay, with Jesse J and Ariana Grande.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Soma. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko.

0: babalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Kamusta na kayo dyan? Nakapamaaw na bala? Ako nag-aso-aso ng inyong mga tigang o kunin yung mga panyag. Charot. Inyong mga sudaan sa pamahaw. Siyempre mga katropa, subong yaga adlaw sang Webes Thursday na kita mga katropa, October 15, 2026, a 15. Sweldo ba? Sweldo nila ba? Amal ganis sa kinala ko, timing gineo kay 15 subong buwas highlight sang mascara. Makalagaw-lagaw ta. Or hindi ka naikaroon na sa hapon kung hindi magbira-bira inulan para pagka buwas wala, hindi na bala muna ka, ano, hindi na muna ka gutok sa lalagawan. Tikaroon palang kuno 15 sa hapon, malagaw na sa sana all! Mga katropa, alas 5.44 na, kag syempre, ari ka maraga pamati sa programa nato na Exciting Pilipinas, Daria sa XFM Macolod 103.9. Sa aton mga katrapa peeps, dirawa nagatutok sa aton. Mayong aga, dira sa inyo talan. Sa ilaya ni Ma'am Mayna Siliadora Dumipi, good morning. Mayong aga man sa ilaya ni Ma'am Lia Lombrado, good morning. And of course, sa mga nagatutok sa aton subong, sa ilaya ni Ramon Arinias Espino, kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning man. And of course, sa talan yung nagpamati sa aton, sa ilang mga tag sa karadyo, kag syempre sa mga nagalanta man sa mga Facebook Live, sa ilang mga tag sa ka-cellphone, subong yanga aga. Good morning, good morning, good morning! And laway lang ato, no? Grabe, kahapon sa Maysipalay, baskog, no? Damo-damo sang hipon na nagdagsa sa bet, kung sa ano dira, oh, sa Maysipalay, oh. Sa may Sipalay Beachfront kahapon Oktubre 14 mga katropa. Doon naging pink sand sa Tulukon. Kung may white sand to sa Boracay o sa Cebu, kung sa diin pa dira. At to yan sa Sipalay, doon naging pink sa kahapon. Very, very light. Kapastel pink. Tungkol dyan sa nagdagsa nga hipon mga katropa. No, imagine, ikaw be first makakita sinima. Ano ka grono, mapa? Wow! Mano ka ganyan, kung baga makatsabaw, kagin ko nga, damo di hipon! Tungod sa kadamo, mga katropa, kahapon. Pero ti kahapon, dugin ano lang man ah. Gin padrungan man to sa mga residente. Dugin na labyan lang man kahangin, kag naubos man. Kag syempre, dapat makuha, gin man to kahapon. Iti for sure, mga katropa, kung hindi to makuha sa dalampasigan. Dalampasigan! For sure, timabaho man ni mga katropa, mga hipon, kung gano'n bala, kung magkaladugayan pa dira sa may balas, ano, sa may beachfront. That's why, ngati, again, pangayawan to ganito sa mga vlogger kahapon man, no? At the same time, ang mga tao, dito mga residente, ang nagpangkuha man. So, subong, ayan, nalantaw pa gani man mga katropa, kung posible pagitayhan nga sa mga masunod ganyan dadlaw. Ayhan, may ara pa. Pero let's be thankful, ano, sa biyaya ng karagatan, sa iniya nga blessings. Pero make sure lang at dapat tambalis ang iba na manginalerto man kita. Basi may pinapahiwatig ito, ay. Sana hindi lang, ano, no, negative ang pinapahiwatig. Right? So, let's, everyone, no, let's be thankful. Let's thank the creator, and of course, sa dapat sa safety man sa inyo dara nga tanan-tanan. And speaking of naman, sa hamba ko kagina nga mainit, kamusang tubig kay mag-endoro sa kitasang kape sa pagbalik natin, mga katropa. Siyempre, ari ang aton nga mga kape. Nga para gid, mga katropa, sa mga aton dira nga mga working adults o kung mga kabataan man. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ang aton Santon Plus Coffee Mix ang isa mga katrapa ko coffee mix nga para gid sa bugos nga pamilya. Hindi lamang para sa mga adult, kundi pwede gid sa kabataan. Tungod wala inisang coffee beans. Meron niya sang mangosteen, soya, kag malunggay. Perfect na perfect gid para sa bugos nga pamilya, pati sa mga estudyante, mapainom kun aga with Santon Plus Coffee Mix. And syempre sa mga mahilig magkape, kape-kape ang lasa kag aroma, pero may diabetes ikaw kun mataas ang imong sugar, mga katropa, may aram kita sa premium D3 Coffee Mix. Kung sa diin nga may aram ini sang stevia bilang pampatamis, hindi man kinahanglan pabutangan sa kalamay, may mangustin man kag vitamin D3 and of course coffee beans. Kung sa diin nga perfect gid nga coffee para ya sa imo nga lawas. And sa mga mahilig naman niya sang kape na, skincare mo pa. Of course, mayroon man kita sang Santon Gold Coffee Mix. Ang ato niya, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mayroon naman sa mangosteen, malunggay, chia seeds, turmeric, kag coffee beans, plus Santon. Gindugangan pag itsang glutathione, kag collagen, ang pinasahi nga kape, ay Santon Gold Coffee Mix. Bangod nga, healthy na, namit pa, skincare mo pa. Makapagwapo, gindugang makapagwapa sa imo ang Santon Gold Coffee Mix. Mabakalin ni mga katrapa sa mga butika malapit sa inyong lugar, sa mga Yes to Health Store located sa may door number 46 sa Vinco Building, Lazari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ma-order man online sa mga online shopping application sa Yes to Health 2011. Yon! Thank you so much, mga katrapa. And of course, saliwat sa mga nagtutok sa ato niyang subong adlaw, no? Nga programa sa ilan ni Ma'am Janeline Paran, kas Hugod, kay Godofredo Abuniawan, kay Cheryl Carisma, kay Mila Rose Diaz Milonio. Good morning! Yon! And of course, mga katrapa, syempre, no, sa mga nagahimos na dira, nagabiyahe na, ingat-ingat, good! Halong ah, halong sa tanang yung nagabiyahe. And don't forget your breakfast. Ang pamahaw! Hindi pagkalipatan. Salamat mga katropa. Thank you so much. Oras na itong alas 5:50 na. Saga! O kagti mga katropa, sa ato niya naman nga programa, Adria, patayin niyo pa astaya karon sa gabi sa XFM Bacolod. Madamang salamat sa liwatin ni si katropang Wendell Malinario. See you naman mga katropa. Buwan sa kadlaw! Adria sa exciting Pilipinas. Happy Thursday everyone! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarang taladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasok sa atong natulan, pampagkana sa utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Overrated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen and glutathione ka pa.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Best in news and music.
10: Katropolon Nationwide XFM.
11: Exciting. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels

0: Ori Properties. Kabilang sa mga kilalang santons nito ay ang Alpha Mangosteen at Gamma Mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang Alpha Mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
1: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mrs. Monilin Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natulungan.

0: Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili
1: sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Marami na ang natulungan ng Santon

0: ko ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon, kag-vitamin D3, sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpananakit, kag-pagpananhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Sa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara, sa aking kitutan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Bermigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalig ay peto siya kung sa Sister Pain.
8: Madasigda, sige na magulang pagsakit sa
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na work.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlon Irtil, ayong buko nga sa puwit ng mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumalimpo. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming maraming salamat sa Santon
1: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: Dapat pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo mabalian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM time alas 6:14 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsining kaman sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ato nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Huwebes, Oktobre 15, tuig 2026. Kag subong aga, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Sigadulo naman sa inyong mga katropa mga kaundan. Sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, dira subong sa aton sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa. Mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 ng XFM Sagaig City, sa radio frequency nga 87.5, XFM Caban Calan City, sa radio frequency nga 106.1, XFM San Carlos City, sa radio frequency nga 98.9, kag mga katropa, XFM Canlaon City sa Negros Oriental, sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang alantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang atong official streaming app sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, Mindanao nga mga istasyon. Inyo ma-access dira mga katropa. Ma-download ng libreng XFM Radio Network. Address nyo ang mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app. And mga katropa, libre lang ina nga ma-download.
2: Mga katropa, may aramang kita sa text line na dari sa atong istasyon ang atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, 16 na mga katropa. At ang padulungan ng mga headlines sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Case closed na ang pagpatay sa isa ka babae sa Talisay City matapos ngang duha ka mga kaupod sa trabaho nag-akos ang pagpatay kag pag-rape sa biktima.
2: Suspect sa mga pagpamahog sa pila ka eskwelahan ang isa lang ka persona bangod pareho lang ang messenger suno sa PNP.
1: Beachfront sa Sipalay City gindagsaan sang hipon. Sa tanga mga headlines sa balita sa nasyonal.
0: Express Balita. National News.
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte nagapanindugan nga hindi dapat magatag sang konklusyon ng mga testigo sa impeachment hearing.
2: Prosecution sa International Criminal Court magapreparar sa lima ka testigo antes ang Christmas break.
1: Kag sa itong mga headlines mga katropa sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
1: MI5 director sa United Kingdom nagbuyagyag na target sa Iran ang ilang mga military facilities.
2: Bali sa balita naman naton sa sports, basketball jersey ni Michael Jordan na baligya sa balor nga $14 million.
1: Kag mga katropa, tol karon ni baloon ang istorya. Sa likod sang sininga persona sa balita espesyal, ano pala ayahan ang sekreto sini para makalabot sa edad nga 100, sobra 100 ang edad.
2: Sa ito naman yung balita sa showbiz mga katropa, si Boy Abonda gin call out ining grupo sa mga podcasters matapos nga gin compare si Bimby kag Josh kag gin kadlawan ang mga person nga may autism.
1: Alas 6:18 na inyo nabatihan mga katropa ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Ganyan na doon sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
1: At ito na padulungan ng detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Inakabing na nga case closed ang Police Regional Office, Negros Island Region, ang kaso sa pagpatay sa isa kababae. Ang 33 anyos kinasulod sa sako sa Barangay Dos Hermanas, siyudad sa Talisay sa October 13. Ang biktima, ginkilala sa kay Jeneline Antalaya. 33 anyos, ang taong mga suspek, ginkilala kay Rene Boy, 44 anyos, residente sa Barangay Canlandog, Banua sa Murcia. Kag Arnold, 34 anyos, residente sa Barangay Maaw, siyudad sa Bago. Sunod sa kay Police Brigadier General Rudy Sindoriales, original director sa PRO-NIR. Case closed na ang kaso. Matapos ka ma-aresto na ang duha ka mga suspek ngara sa likod sa krimen. Dugang pa ni Reales, ginakos ang duha ka mga suspek ang krimen sa Oktobre 8 nga ilagin lampusan sa 2x2 ang biktima kagin patay paagi sa pagkuga. Tutob nga ilan na ining kagin sulod sa sako kagin naboy sa kampo. Mga pangatubang sa kaso ng murder mga suspek apang ilang ginulat na resulta sa autopsy kagong magagawa nga may pagpanghimulos ipasaka ang kaso ng rape with homicide. Kung manumduman nahimo sa mga suspek ang krimen matapos nga wala sila ginpahulam sa biktima sa kwarta. Ngayon kung tani ibakal sa shabu. Bangod ilaman nga ginako nga silang nakagamit sa droga antes ang krimen.
2: Nasapuan sa kampo nga nasulod sa sako sang bangkayang 33 anyos nga babae matapos ini ang madula sa tong Oktobre 8 sa Syanda, Santa Catalina, Barangay Dos Hermanas, siyudad sang Talisay, gabi sa Oktobre 13. Ang biktima gin kilala sa kay Jeneline Ansalay, residente sang Marawi, apang temporaryo nga naga-estar sa lugar samtang ang mga suspek ang gin kilala kanday alias Totong, residente sa Banwa sang Morsha kag alias Buknoy, residente sa siyudad sang Bago. Suno sa kay Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, naghulam ang sang kwarta ang mga suspect sa biktima sa itong Oktobre 8 sa balor ng 1,000 apang iniang wala ginpakulam sa biktima. Ang duha ka mga suspect ang ginapatihan niya ila pa ginbutong ang bag sa biktima. Dugang pa ni Linda, nagresulta sa paglampos sa mga suspect gamit ang 2x2 sa ulo sang biktima, kabandanan nga ini ang nalipong. Gilayon man ila ini nga ginkuga gamit ang higot nga para sa manok kag ginkamatay sang biktima. Pagkatapos ang insidente, gilayon nga ginsulod sa mga suspect sa sako si Ansalay. Nagagwa sa investigasyon nga gilayon ginhaboy sa mga suspect ang biktima sa kampo nga mayara sang 300 metros nga kalayoon gikan sa ila nga ginaobrahan apang ila nga ginsugid ang ginhimo krimen kagintudlo ang lugar kung sa diin nagintago ang bangkay ni Ansalay adlaw sa Oktobre 13. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang duha ka mga suspek kag ila nga ginako ang ginhimo nga krimen kag ginapreparar na ang nagakaigo nga mga kaso.
1: Tagapangayo sa ustisya ang banas ang babaeng nga ginsulod sa sako ang bangkay kag nakita sa kampo sa Barangay Dos Hermanas, siyudad sa Talisay sa Oktobre 13. Ang biktima, ginkilala sa kay Jeneline Ansalay, 33 anyos. Samtang ang mga suspek, ginkilala kanday alias Tutong, residente sa Banua sa Murcia, kag alias Buknoy, residente sa siyudad sang Bago. Sunod sa kay Jofer, banas ang biktima. Nagpinsar sini nga ang iyang asawang nagupod na sa iban nga lalaki, bangod wala ini nakapauli pila nakaadlaw. Apang natukiban na lang sini nga isa nakabangkay ang iyang asawa. Dugang pa sini, ngupod sila nagkatrabaho sa iyang asawa sa manukan kagang duha ang mga suspek. Mayara sila sang duha ka makabataan kag maiyaman nga ginpayag nga wala ini nakaibalo kun anong kabangdanan nga agin patay sa mga suspek ang iyang asawa. Ginkumpirmar man sini nga wala man sang may nagluntad nga paginaway sa ilang nga mag-asawa kag sa mga suspek kag sa karon ginaasikaso na sining mga dokumento para mapasaka ng kaso batok sa mga suspek. Kung madumduman ginako sang kananday Tutong kag Buknoy ang nga sila ang nagpatay sa biktima. Bangod luyag nila nga magulam sa kwarta, apang silang ginbalibaran kay kuntani ibakal sang shabu.
2: Panawagan sang kapulisan sa mga tagdumalahan sang dalagkuman o kon magagmay nga mga kumbuyahan o kon negosyo nga hibaloon kung may mga empleyado sila nga nagagamit sang illegal nga droga. Panugyan ni PNPNIR Regional Director Police General Rudy Sindoriales nga dapat sa pag-hire pa lang sang ilang mga trabahador ilan na nga hibaloon kung may mga nagagamit sang illegal nga droga. Bangod nagapati ang Police General nga magatuga lamang sang problema sa kumbuyahan nga ila ginaubra. Ginimuman nga ehemplo ni Reales ang natabo sa Barangay Dos Hermanas sa diin ang mga kaupod sa trabaho sa isa kakak farm ang nagpatay sa ilang kaupod bangod ginsudlan na lang isang malain nga pinsar ang suspek. Bisan man sa diin nga kumbuyahan nagahinyo si Reales nga maghimo sang pagpangusi sa akon surprise drug test ang employers sila nag makipag-angot man sa mga lokal nga otoridad.

0: May pila ka mga empleyado sa probinsya nga na destino sa mga ospital ang nagpositibo sa drug test nga ginpatigayon. Sunod kay Governor Bong Lacson, ilan na napaibalo ang mga nagpositive kag ginpadala ng resulta sa laboratory test sa Department of Health para sa confirmation. Masobra tanan, 3 kagatos ang mga empleyado halin sa 11 ka mga provincial government run hospital sa Negros Occidental. Ang mga nagpositibo sa test nga casual employees ang gilayon ma-terminate ang ilang kontrata. Samtang ang mga regular kag civil service eligible nga nagpositive ang mag-aagi sa rehabilitation programs ng provincial government. Nangintuigan ng random drug testing sa mga government workers. Bawal sa ini ang gina-require sa civil service. Isa man ka pamaagi, bagod tinuan sa nagahimo sa illegal nga bagay ang yara sa hanay sa mga empleyado sa gobyerno.
1: Ginaimbestigaran pa sa karon sa mga kapulisan ang mga pagpamahog sa mga eskwelahan sa probinsya nga nagakakuha sa mga anonymous nga mga post sa social media. Ginhatagan pa man sang tayuyon nga investigasyon sang cybercrime team sa mga kapulisan ang posibilidad nga ang nadakpan nga suspect sa likod sa pagpamahog sa Victoria City ang suspect man sa pagpamahog sa Ramon Torres National High School sa siyudad sang Bago. Isa sa mga ginalantaw nga anggulo sa kung paano maging isa lang katawo ang sa likod sini amo ang pareho nga pangalan nga ginagamit sini sa Facebook kag sa Messenger kung sa diin iniga pahayag sang iya nga pamahog. Sa karon na turnover na sa DSWD ang menor de edad nga suspect nahibaluan nga ang motibo sini ang pagbalos sa mga nagabully sa iya nga ginpanginwala sa mga personnel sang eskwelahan nga nagsaad nga siya kuno mismo ang bully sa ila bulothuan. Ginatanaahuman o kung ginalantaw man nga ang motibo sang pagpamahog sa eskwelahan ang may kaantanan sa palaabuton nga examination sa mga eskwelahan kagdugang manirealis nga base wala makatuon ining suspect kag hindi gusto nga magatubang sa exam sini. Subong man nga adlaw nagkansela man sang klase ang Isabela kag hinigaran may angot man sa pagpamahog.
0: Nagdagsa ang mga hipon sa baybayon sang siyudad sang Sipalay. Aga sa Miyerkules, nga nakakuha sang atensyon sa mga tao nga nakakita sa mga inisaygad sang baybayon. Sir Kai Junilo Bugtay, ang Disaster Risk Reduction and Management Office sang Sipalay, kinandaan ang nagagwa ang mga hipon sa igad sang baybayon sa ilang lugar apang mas madamo ang nakita kag nagdagsa kahapon nga adlaw. Ang among hitabo ang nagatag sang talalupang doon nga talanabon sa baybay samtang ang mga hipo nagtililipon sa malapit sa baybayon. Apang wala pa sang dugang impormasyon kung anong rason sang mas madamo nga pagwa sa mga hipon kahapon nga adlaw. Wala man sang kumpirmasyon kung may kang tanan ini sa pagbago sang kondisyon sang dagat o kung sa iban nga natural nga mga rason. Sa piaksi ni ginapaabot nga ang dugang nga pag-usisa sa mga eksperto makabulig sa paghibalo kung ano ang posible nga kamangdanan sa nasabit nga itabo. Yung kalipay naman ini sa mga residente sa lugar sa libre nga madamo nga hipon.
1: Ginpaandaman Regional Director Police Brigadier General Rodesindo Reales ang publiko nga mangina mabinantayon sa ila palibot sa pagsaulog sang Mascara Festival. Sunod sa kay Reales bangod nagalapit na ako nagahilapit ang highlight sang Mascara, ginaexpektar nga madamo na ang tao nga magapuno sa mga lokasyon nga paghiwatan sang highlights. Bilin ni Reales sa mga kapulisan nga bantayan gid ang seguridad sang mga tumalanaw asta sa kabugusan sang selebrasyon. Dugang pa ni Reales nga i-enjoy sang insakto ang pagsaulog sang Mascara kag hindi wag buhat sang malain nga mga bagay nga makaapekto sa iban nga tawo. Ginpahadumduman man niya ang publiko nga hindi magpangduha-duha sa pagsugid sa kapulisan sa ilang mga makita nga kahinahinala nga mga hitabo sa tion sang selebrasyon.
0: 8.52 billion pesos ang budget nga ginatuyo sa probinsya sa Negros Occidental sa tuig 2027 para sa pagpabakod sa mga serbisyo sini sa indalong sang Aban sa Negrense Priority Development Agenda. Magkakadto ang 8.203 billion pesos sa general fund transfer kag 315.55 million pesos naman ang ikaatag para sa Economic Enterprise Development Department. Sunod sa mensahe ni Governor Lacson, ang budget ang magpakita sa promisa sa probinsya para sa maayo kag responsable nga pagpadalagan sa gobyerno probinsyal kag ginagiyahan sa 7 ka o kon 7-point development agenda sa idalom sang Aban sa Negrense. Insumitera sa karon ni Lacson sa sangguniang panlalawigan ng tuyo nga budget paagi kay OIC Budget Officer Gemma Flores para sa deliberasyon sini.
1: Ginapanog niya na ni Councilor Attorney Cesar Destrito ang person with Disabilities Affairs Office kung pidaw nga dapat eksakto ang tao nga maisyuhan sang PWD's IDs. Bangod sa isa ka na maapektuhan diri amo ang mangin makaluluoy man ang gobyerno bangod sa value added tax o konvata nga ginabayaran sang dako. Isa man sa mapierde amo mga negosyante bangod sa 20% kay ila ginabayaran sa karon suno kay distrito pila ka mga establishment man sa syudad ang may mga nagapaskil na nga bawal ang mga pike nga PWD IDs madumduman nga masobra 7 ka milyon ka mga individual ang nagagamit sang pike nga mga PWIDs o kung PWD IDs sa Milog nga pungsod Pilipinas.
0: Magabaton sang top 720 ka mga scholars sa bagong campus ng Department of Science and Technology Philippine Science High School sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod para sa school year 2027-2028. Bangon sinigi pangabay sang PSHS ang mga grade 6 pupils sa bugos nga pungsod nga mag-apply sa 2027 National Competitive Examination nga naka pagahiwaton sa Enero 30 madason nga tuig. Suno sa mga opisyal sa gipatigayon nga press conference, libre ang tuition sa mga makapasar kag mangin scholars. Mayara man sila sang 8,000 pesos ka bulanan nga allowance, samtang mga full scholar may dugang nga benepisyo laki pang 4,000 pesos nga uniform allowance, 10,000 pesos nga transportation assistance kag instructional support nga nagalabot sa 61,000 pesos. Makabaton man sang laptop scientific calculator kag instructional supplies ang mga full scholars sa grade 7. Tuptop Nobyembre 7, bukas ang aplikasyon para sa mga kwalipikadong grade 6 pupils. Samtang ginapaabot nga patigayon ng groundbreaking ceremony sa campus sa Granada sa amuman nga bulan. Ang ginpreparar nga lugar may kalaparon nga 9.23 hectares kag ginapaabot nga mangin pinakadako ang campus ng Philippine Science High School sa Pilipinas.
1: Wala anay isang nakatalana ng clearing operations ang City Legal Office Enforcement Team samtang nagapadayon ang Mascara Festival 2026. Iniingit pahayag ni Leve Pangge ang team leader sa enforcement team nga temporaryo anay nga ginunta ang ilang clearing operations bangod ang mga personnel ang gitpang deploy sa nagkalain-lain nga mga aktibidad sang festival. Suno kay Pangge nga kabahin sang ilang responsibilidad ang pagbantay sang mga illegal nga mga nagmanugbaligya sa festival site. Agud nga masiguro nga matinlo ug organisado mga lugar nga hiwatan sa mga aktibidad. Dugang paniya nga magabulig man ang enforcement team sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department akon BTTMD sa pagdumala sang trapiko sa on sang selebrasyon. Ginauna na isang team ang ilang katungdanan nga may kaangtanan sa seguridad katawhay sa mga festival sites antes magbalik sa ilang regular nga mga clearing operation.
0: Alas 6:32 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal. Giningin na dulong sa inyo mga katropa sang VisionX Plus.
2: Express Balita, dala sa inyo sang VisionX Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag VisionX Plus. Mabakal sa butika.
0: At napadulungan na ang detalye mga katropa sa balita sa national.
3: Express Balita, national news.
0: Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa ang nagpanindugan ng hindi dapat maghatag sa konklusyon ng witness sa korte. Eksperto man o kon ordinaryo nga witness. Matapos ang 38 adlaw sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ginpamangkot si Poa angon sa testimonya sa financial forensic analyst nga si Attorney Alexander Cabrera nga nag-review sa financial records ni Duterte kag sang iya asawa nga si Attorney Manasseh Scarpio alin tuig 2022 tubtob tuig 2025. Suno kay Poa ang isa ka eksperto nga saksi ang makapresentar sa isa ka professional nga opinion sa di siya pinasay nga ihibalo. Apang iklaro sa abogado nga magkatuhay ang opinion ka konklusyon. Bangod sini, ipanindugan sa depensa nga ang mga pahayag kag pag-analisa ni Cabrera ang dapat timbangon sa mga senator judge sandig sa mga ebidensya nga gipresentar sa tion sang trial.
1: Ginapanindugan ni Attorney Paulo Panelo, spokesperson ni Vice President Sara Duterte nga ang mga aligasyon na batok sa kay Vice Presidente Ginaligara nga nagapakita sa kakulang sang bastante nga basihan matapos nga nagdesisyon ang prosecution team nga bawion ng 3-4 ka articles of impeachment batok sa iya. Sa payag ni Panelo nga ang pag-withdraw sa nga piskalya isa ka pag-ako nga hindi sufficiente ang basihan sa mga aligasyon sa ginsuguran. Madumduman nga formal nga ginbawi isang prosecution ang sang kamara ang Article 1 may kaantanan sa Ginaligar hindi husto nga paggamit sang confidential funds, Article 3 angot sa bribery kag Article 4 angot sa grave threat. Ang Article 2 ang nagaangot naman sa Ginaligar wala pa mapaathag nga manggad amo lamang ang ginapadayon sang prosecution sa impeachment trial batok kay Duterte.
0: Natala na nga i-presentar sa prosecution sa International Criminal Court ang 5 ka mga testigo sa Crimes Against Humanity trial batok sa kay Anay Presidente Duterte. Antes ang Christmas recess ang korte. Ang senior trial lawyer ng si Julian Nichols nagsining ang mga testigo nga ginatagan sa mga protective code. Ginalauman nga magtestigo sa personal sa dahig luwas kung may aras ang wala ginapabot ng mga problema sa ilang nga paghanda. May mo sila magatag sa live testimony o kung magamit sa mga nasulat ng mga pahayag sunod sa ICC Rule 68. Ginistoryahan man sa status conference ang paggamit sa prosecution sa open source materials, nakip na ang ginabanta 1,000 ka newspaper clippings na nungod sa mga pagpamatay sa Davao City sa alkalde pa si Duterte.
1: Ginatagan pagtamod sa National Food Authority o kon NFA ang importansya sa pag-import sa ang bugas agod malikawan ang kakulang sa supply sa pungsod. Iniilabi na nga ginapangatubang sa Pilipinas ang intensified El Nino nga ginalauman nga magalawig tubtob sa first quarter sa masunod nga tuig. Una na nga ginanunsyo sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement kon PRISM nga nagperma na sila sa kasugtanan sa USA Rice. Sa idalo sa nasambit nga kasugtanan tuyo sa PRISM kag USA Rice nga pahanagutan ang pagpasulod sang supply sang bugas halin sa Estados Unidos umpisa sa tuig 2027. Apang ginklaro sang NFA administrator nga si Dr. Larry Lacson nga nasambit nga rice importation plan ang eksklusibo nga ginaduso sa mga pribado nga grupo sang industriya kag wala sang direkta nga papel ang gobyerno sa sini.
0: Alas 6:36 na mga katropa inyo na batian ang mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, iniginadulon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Ang mga katropa, ito padulong ang detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: In Buyagyag, sa United Kingdom nga ginapunterya na sila karon sang Iran. Sunod kay Military Intelligence Section 5 o kon MI5 Director General Ken McCallum, nakakuha sila sa impormasyon nga plano sang Iran nga mag-atake sa ilang nga military sites. Nagatag ini sang halimbawa sang gintuyo nga pag-atake sa ila Royal Air Force ang nagligid nga bulan. Dugang pa sini nga hindi lang ang UK ang target sang Iran kundi manginiban pa ang mga bahin sang kalibutan. Ini agud masiguro kamera sila sang mabakod nga kang tanan sa iban nga mga pungsod agud mabatuan ang pamahog sang pag-atake sang Iran.
1: Ginapaidalom sa surgery para kuhaon ang lower lobe sa tuong baga sang Santo Papa nagligad nga Martes matapos may diagnose ini sang lung sang lungs adenocarcinoma nangin madinilago naman ang ginpatigayon nga surgery bangod nangin cancer free nang Santo Papa sunod sa Holy See Press Office. Ara sa sulod sang operating room sa kapin 3 ka oras ang Santo Papa pero 90 minutos lang ang kalawigon sang operasyon mismo. Pahayag man sang physician sang Santo Papa nga wala man sang komplikasyon na natabo sa operasyon kag naumpawan man ini sang normal kag nagbalik sa iya kwarto matapos ang iyang pagpaidalom sa obserbasyon. Natabo sa Agustino Gemelli University Hospital sa pungsod sang Roma operasyon nga ginapangunahan sang profesor nga si Stefano Margurita sa iyang kag iya nga surgical team.
0: Alas 6:38 na, inyo na nabatian mga katropan detalye sa balita sa international kaginiginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan mga katropa, ang Italia naman sa balita sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Nabaligya sa valor ng $14 million ang jersey nga ginasuksok sa NBA legend nga si Michael Jordan sa Game 2 sa 1998 NBA Finals. Kakilala man nga Last Dance Finals. Sunod sa Hunt Auctions, nga bakalini sa Miami real estate investor na si Ron Furman na pagi sa isa ka pribado nga pagbaligya. Amoy ni pinakamahal nga mga basketball memorabilia nga nabaligya sa maragtasang amo nga game. Ginsuksok ni Jordan ang jersey sang June 5, 1998 sa naka-score siya sang 37 points agud baliga ng Chicago Bulls nga mapiyerde ang Utah Jazz sa score nga 93-88. Bilang resulta, napatas ang Bulls sa serye sa 1-1 at sa katapusan, nagdaog si sang ila ika-anong nga kampiyonato sa sulod sang 8 ka tuig. Si Jordan nagdaog man sang ila ika-anong nga kakatapusan nga Finals MVP award pagkatapos ng season. Nalapawan si ni ang naunang record sa pagbaligya sa $12.26 million para sa isa pa ka Jordan jersey nga ginagamit sa Game 3 sang 1998 NBA Finals kaging baligya sang Setyembre. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Cessna Pain.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Cessna Pain. Palanakit sa lawas, is Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores.
0: Padulungan tayo, mga katropa, ang balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, si Boy Abonda, mga katropa, ang nagpagwa sa iyayang kaugot, kagkaakig o confrustration, kagdisappointment. Gin-call out sa ni mga katropa ang podcasters, mga katropa, kung grupo sa podcasters nga Machong Chismisan, no, matapos yang sa ilaya ng kumbaga latest ng podcast session kung sa diin nga may title ni mga unang-unang yan nga gin-release mga katropa nga video nga ang pagbabalik ni Chris Aquino mga katropa sa nasambit digto yung podcast sang grupo sini lima ini sila ka mga persona amo ning ilang page ako ning ilang grupo Machong Chismisan kung sa diin gin-compare nila si Bimby kag si Josh mga katropa nga anak ka ni Chris Aquino kung sa diin hambal nila kuno ng okay naman si Bimba pero si Josh ko no wala pulos mga katropa nakatulala lang ko no sa kilid no kag ginkadlawan pa nila si Josh nga ti amo nang iya na ginaction bangod nga siya mga katropa ang mera sang autism kon may diferensya mga katropa so naglaptang nasambit yang video kung sa diin mga katropa nga tiini ang nga nagtrending kagabi online nagpagwa ang Machong Chismisan sang ilayang statement mga katropa kung sa diin ang bal nila nga tinagpangayo sila sang patawad kag dapat gagin ubra nila ang video nga mindful sila dapat naging mindful sila dapat sigla mangin panghambal kag nagpangayo dito sang sorry apang ining si Boy Abonda mga katropa ang nagpagwa sang video mga katropa sa Facebook page sini at the same time gid pagwa man sang isa ka channel mga katropa ko na Facebook page sang isa ka channel nga tigin call out sini ni Boy Abonda ang grupo kag ginhambalan nga wala sang right ang ini nga grupo nga kung tulukon nimo do mga professional man sila tulukon pero hindi ya magets kung nahambal nila ang amo sini mga bagay nga nahimo nila kadlawan no ang isaabi ka young man nga may tigi may amusin niya nga ginapangatubang or sa pagbata saya amuna na siya nga daan mga katropa no gin call out ini ni Boy Abonda kag ginhambalan nga ginkaakig niya kag hindi naton pwede mahambal nga wala pulos ang mga tao o kon mga ginbunag nga may autism may mga diferensya tungod nga ti amuna sila sa pagwa nila mga katropa gin discuss man sini mga katropa kung anong naging role ni Josh no sa kabuhi nila ni Bimby kag ni Chris nga ti gin state pa to niya gani nga sang na hospital si Chris digto sa state nga ti nakabisita siya one time si Bimby ang gasi kaso sa tanan no nag coordinate sa mga nurses sa mga doctors Pero si Josh Kono, ang nangin na role digto ni Josh, mga katropa, nga kadaaga, ginatipo niya ang tanan nga staff and tanan nga family members para nga mag-lead sa prayer, no? Sumbal niya, hindi mo mahambal nga wala pulos sang isa katawa. It's because nga ginbunag siya nga amusin na. At the same time, ginhabal ni Boy Abunda nga dapat, Kono, kay Chris Aquino, kung may payong kaibigan sa kay Chris Aquino, kay ti bata, yan na ya, I know that, yati, ginapalangga tayong mga bata, to no matter what they are and who they are, pasakaan sang kaso ko ng mga katropa, kung siya kung malang ang pahambalon, suguon niya si Chris, nga pasakaan sang kaso, kay ti, bayaragin ko no sang video, may verbal, pagid nga ano, nga ebidensya, sa nasambit yang nga ginmak, palagi ni mo kaladlawan, kay ti may ara sang batas mga katropa, nga ti, bawal iyagutao ng mga PWDs para mga katropa, no, kag bawal ni sila dapat ginabully or gina make fun of, no, ginakadlawan, ginabatikos abi da or kon ginahimo mo sila nga ano nga joke bala mga katropa no ginayahang balan sa mga malaing nga tindaga so ti amon ng payo niya at the same time ang bali niya dapat ginaistoryahan ni ang ining matchong chismisa na para ano ginabalan pa niya ti nakuha niya naman ged ang gusto niyo nga kasikatan pero ti ang bali niya dapat ginaistoryahan ni para nga ano mahatagan pagin sila sa exposure at the same time mabatsagan ginila balang ilang nanging konsekwensa sa ilayang nga nanging ubra. Kahit kung mabatian mo, clips na naman na lahat ng tao ko, pero ginakadlawan ginila, no? Ginabulus-bulusan nila kadlaw. So, ti, ano, no? Nag-trending ini kagabi, kag gindilit, no? Sa ining matchong chismisan ng ila itong video, pero ara na sa mga netizen, nakuha na sa mga netizen, kag ti, so far sa karon, si Chris Aquino, no? Wala pa nakahatag sa iya nga statement. Oras na ito, mga katropa, 6:45 na. Kagang ato mga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una direya ato niya, Santon Plus Herbal Soap. Makaprevent kini mga katropa sa early signs of skin aging, makapaputi sa ato mga panit sa mga natural sining ingredient kag antibacterial para gid sa bugos nga pamilya para madula ang germs kag baho sa imong lawas with Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa maisa pakita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic, ginipunan pa sang virgin coconut oil konsang VCO. Ganimpon sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Yeah, sunod-sunod man sila sa Cool Pulse.
1: Mga, ano na ganyan tuyo nila?
0: Ano na iya? Tingang Cool Pulse yan, ano na iya? Sikat na sila iya. Ang mga podcasters, sara na sila sa Spotify. No? So, ang matchong chismis, ang bago lang ko na yung kabate. Bago lang na sila yung nagtuhaw. Kay ti... Nagtuhaw sila sa paagi sa kasikatan, pero galing sa mulay, tanan. Ang ila kasikatan sa mulay, tanan. Hindi sila yung nag-nublan, no? Nag-build sila sa ila yung name sa podcast nga Linyada. Dari sa doon sa Pilipinas. Ito yung mga Cool Pulse na mga tropa. May mga guest na sila ya. May mga guest na sila yung mga sikat ng mga guest, no? Nag-guest na taga nila ligad si ano na si Vince Dizon. Oh, si DPWH secretary bla. Ginpabuyayaw man taga nila na eh masamin na ni Vince Dizon mga gapangakig sa ang iyang signature gapangakig nga kay. Gin pa sample tuan to siya sang Cool Pulse. So gin ano ni sila, no gin ano bla katrang Wendell, gin compare. Oh, te kung may may original ko, no? May araman sang pike.
1: No. Ilaya, hindi man niya si Vince Dizon. Ilaya, gintagawa nila ya ang samuha, no?
0: Amo man ang unod sa Cool Pulse.
1: Amo man na sila.
0: Pang sasko man na, pang yaguta man na sila. Pero galing, katro pang Mindel. Ang Ilaya nga pag, ano, wise label sila nga doon nag-mention names directly, gidla. May, for example, si Amuto, Amunebe, nakilala ko sa galing, why gid sa pulos, no?
1: Okay.
0: Pero kaysa tingin yung Cool Pulse masili mo mga ano na ganit bastos bakba pero ganitin kari ang iniya ang lain lang gini sila ito may nag-comment may nag-react o ganit supo dyan nga low blow na yan below the belt na no? So well ti that's another story naman na yung ina nga pagpersonal dapat leksyon na sa ila no? Nga gawakal ka lang ng gawakal pero why kaya kabalos ang ginawakal mo ta? Kurang tayo makawakal ka na.
1: Kasi sa sa podcast. Podcast kan kay wala
0: pa. Ah, hindi na siya katropang Wende. Parehas man nagyapon sa aton.
1: Gani, wala sa yung
0: relations. Live bilos di ang mga ginambal mo yung mga tubang kaginiyan sa kaso.
1: Pag gusto sila biwakal, da mo na balang ma-upload mo bala siya nga wala bala screening. Doka
0: mo na
1: bala.
0: Hilaya mo.
1: Take,
0: oh, take pareha sa aton. Gawa kalman tadi without any filter.
1: Mm.
0: Oo. Oh. Eti, galing yung katropang Wende lang aton niya, be. May ano kita mo be bala si Hantaya. Ang ila tiya out of the blue yang mang wakal ka lang da kun ano da.
1: Topic under the sun ila ya be do ka.
0: Ma wakal ka da ya kun sino da ya. Pwede ka da ka discuss sa tanan nga mga topics sa any kind of topics but ang ina nga bagay nga i anon mo insultuhon mong tao nga may amo na be nga ginapangatuba. Ti lain na sa yang istorya. Lain na yang kadlawan nyo kay bangod nga muna may diferensya sila. May mga tawo nga nagabatsyag sina nga mas abilidaran kag mas maalam pa sa ila. O, kilala ko na sila mga autistic, mga ADHD ng mga kabataan. O, makibot ka. Nga bisan di mo sila pagdudloan, kabalo sila.
1: Katropang friend si Chris ako ng family for mga friends si Chris ang na-offend kundi ang tanan ng mga parents
0: eh, nga may nga mga ADHD kag may autistic ang mga bata.
1: Yes. Oh. Ang mga conception dumadamo gid ang yes, mga parents, mga families sabi nga sumulog ang Pilipinas nga may mga mo sina nga families bala yung na sakitan kag naapektuhan sa ila man tong gitang hambal. Nga mo nagali paglantaw nyo yati may family member man kami nga mo na. Di mo nagali paglantaw nyo yung inyo kaladlawan.
0: Correct na. Enjoy ka na yan sa Ilaya kay may mga kinaiya na sila ya. Hindi na sa siling yung mga wala sila pulos. Kaya may ara na sila, may kinaiya na sila. No? Sabi mo nga duwala lang. Mati, bakitaan mo na mo. Katindog lang, duwala lang. Ito may mga kakatulala kung ano da. Damo na yung kadalagan sa pinsar nila. Ngayon hindi tala makitaan. No? Damo na sila binabalan sa aton.
1: Arts bala, katropang Franz Jones. No,
0: pelikula na bala ngayon dyan nga Every Child is Special. Yes. Okay, bata na dyslexic siya, may dyslexic siya. Ang mga letters, karinambol, ang muna nga binaton, di sa kabalo magbasa. Kali yung mga tropa, may dyslexic siya sa tiyang pag-spelling, nakaroon ba isang apple, ang first na nga letter, nakaroon E, tiyang yan, nakaroon nga pamasa, nakaroon apple, naman na bala, na, hindi sa kabalo. Tiyali, dyslexic siya, may dyslexic siya, dyslexic siya. So, gali, may abilidad siya sa art. Na yung mga buhay na dami mahimo kahit yung mga amo na yung ginhatag sa aton hindi na yung pagkabigon yung mga disabilities na ang inang mga ara sa aton yung mga family members mga kabataan na aton matunon ta na no kagi welcome ta na yung mga katropa kay amo na yung para sa ila ginakabig na sila yung gifted na sila. Alas 6:51 na mga katropa. Katropang Wendel, ang mga produkto sa Yes to Health sa dito ni Mabakal.
1: Mga katropa, ang ating mga produkto Mabakal sa ating mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa my door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, ining Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ating mga online shopping applications, i-search nyo lang sa Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nag-monitor sa aton, good morning. Arnislaw, good morning ka.
1: Yes, good morning. Sa iladra yan ni Ma'am Mayna Soledora Dumipig, good morning. Sa mga katropa naton, yan nagatutok sa iladra yan nga mga radyo, good morning man.
0: May aga?
1: Yes, good morning. Sa iladra ni Sir Lloyd Davales, good morning. Sa ilaman ni... Cheryl Charisma, good morning. Sa Mom's Chapter dira sa may Barangay 1, no? Good morning na patamyaw niya. Ka good morning man dira sa Mom's Barangay 1 Chapter. Sa kay Ma'am Mary Jane Baluallio, good morning man. Yeah. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Ginapatamyaw man dira ni Mary Jane Baluallio mga Mom. So, kag mga Moms man dira sa may Punta Taytay Chapter, good morning.
0: Yes.
1: Sa kay Ma'am Lilia Lombrado, good morning man. Kapamati, sa nag-monitor ko, no? XFM Kabangkalan, sumung sa mga taga-Kabangkalan City. Good morning man.
0: Yes. Sige, mga katropang oras ta, doon na palabos na. Tutok lang na magabulos ang bulsa. Ikaw po, it's katropang Erwin Salinas. Mga katropa, saliwal kami yung mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinar.
0: Kaya si katropang Franz Sandro Borgos. Para sa nag-aogyon ng Pilipinas, XFM News.
3: X
4: FM Bacolod News and Public Service Authority.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntunig sa mga wadlang mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
3: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus

0: Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid.
7: The all-in-one. Sa presyo magkaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee, a great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa

0: Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
4: Sa aking

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: katawan. Ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.3.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mababayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM Cebu.
3: XFM Color sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Samsung Gold. Coffee Mix.
7: Ako si

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Maying aga mga katropa, maying aga sa inyo tanan. Welcome sa pagpangalagad na sa Bullseye Liwat of the night kita tumtum alas 9:30 sa aton nga pala tuntunan on Thursday mga katropa, October 15, 2026. Welcome, welcome. Update kita mga katropa sa pagdalakay naman sa mga impormasyon, mga balita. Subonggid nga adlaw, kumusta nga aton pila ka mga kuturan kahapon? Medyo nagsala-sala ang pila ka mga kuturan ta kay tumaas ang tumaas tubig sa bukulod. Ah, baha na naman. Pinsan ko na kayo na to. Ay kung sa mga press conference kaga sa mga ano nila, pagwa nga mga balita na sulbar na ang ining problema. Ay naku, oo. Nako, nako, oo. Mga katropa, anyway. Sige lang, no? Padayon kita. Punat latuntang pila ka mga development bagay sa aton nga mga issues ka mga balita dari mga katropa. Sa aton nga programa, kumusta ang mga abiyanta ara sa mga panimalay nila sa kapihan, sa ara karon sa mga trabaho. Pasalamat ang mga katropa, kami mga trabaho tang iba, may nakita na trabaho usbong, no? Sa mga panahon ngayon eh, kung may ara kita sa mga dugang-dugang, may ara kita sa mga grasya mga katropa, pasalamatan tana, no? Amat-amat gapiot ang aton sitwasyon subong. Nonetheless, budlay ang sitwasyon, pero okay na. Importante mga katropa, may ara Japon chance ha. May ara pag-asa nga magpalikasog, magtrabaho, kag maghimo sa aton nga mga buluhaton. All right? Okay. Para sa mga drivers naton, sa mga operators man, medyo bulubo ga batsag-batsag mo sa subong mo, no? Kahulat kita kada Tuesday mga katropa. Abin nyo kung lang taon ta sa pagpakamuhi na, why kita choice for me? Magambal gani, saka presyo sa petrolyo, why the choice? Kung mag-aara sa mga krisis, ang iniga ka na tabo, baw, why mata choice? Kaya titubangon ta. Kita-kita, nagid lang niya. Pero gani, hinali ang gobyerno gani mag-demand, oy, bayad ka mo tax, bayad ka mo ni, why ka good choice man? No? Pero tanawag lang servisyo ginatag ta. So, hindi ta deserve ini mga katropa ha. Ang baldi-baldi to kung kisa ano galingin, ang ulo ko ah, maglantaw. Daw nahuya ko sa Pilipinas maglantaw. Pila ka mga balita mga katropa, ari naman ang pila ka mga update natin mga katropa mga abyan. May isa naman, may isa ka tao ha. Bago ni, subong lang ni mga katropa, ihatag din ko ng detalye kay gingkantuan ni sa patrol ang isa ka lalaki na naglumpat sa Taytay Abad. Tanawang-tanawang karoon ang pinaka-latest update, pinaka-latest development sa mga abiyan ng mga balita karoon sa pagpakaragad ta sa Bullseye dari sa aton pala tuntunan sa aton nga pagpakaragad this morning. Okay, ari pa ho. Duwag na kapersona nga nagpatay sa 33 anyos nga Iloy sa Dos Hermanas, Talisay, arestado na mga katropa mga abiyan, no? Puro istoryahan ta ba na karon kay gin-admitter kag nagpagwa na sa official release ang aton nga provincial PNP angot sa nagluntad nga insidente dito sa Talisay kahapon, no? Ang suspect nagsuyo pa, ang suspect hulam kwarta kay ibakal niya galiya inugyok-yok to ha? Di ato kay ang babae, wala naghatag ha? Ang Iloy way naghatag ha? 1,000 kunong hulamon mo, no? Kay ibakal nila kuno sang inugyop-yop nila ha? Amo man ang testimony mga katropa suspect ha? Nga way naghatag daw nagrintoy utok nila ang isa kaupod nila, ginamposan niya to ang babae ha? Pagkatapos ha? Ginhigtan pa sang higot na wala sa manok ha? Kag pagkatapos ang pinakasakit ni mga katropa ginhimuslan. Franca, diretso, Bulsa. Pwede ni patogsiling ang mga tao ya, no? Pwede ni, ano? Pwede ni tsakto mga paminsaron, mga katropa. Ang tsakto mga paminsaron nila, galing ang pagkabulay. O git. Ara git. Di amo rin, final na sa kaso mga katropa, ang ining mga sospek, kagbaga pangatubang na sa nagkakaigo nga panumbungon, no? Sa aton kapulisan, mga katropa, mga abiyan, I hope na rin, hindi pag-atrasan sa nga aton mga kapulisan, despite ang pamilya sini hindi magpasaka sa panumbugon kag magsaka sa pasaka sa kaso tani panikasugan sang aton nga Philippine National Police nga mapasaka gid buyan mo ni mahimo ni sa mga kalakasan naman ha kun mabuyan ni sila mahimo naman ni kabulastugan ha amo nang pinaka ano gid pinaka sentro naton mga katropa mga abyan. Samtang pila ka mga update naton diri sa Sudan sa Bacolod. Sudan sa Bacolod ginbaha kahapon. Nagtaas ang tubig sa isa ka mall dira sa Sudan sa Bacolod. Sumaka ang tumaas ang tubig. Di na tong diversion channel to. Di na tong mga drainage system nga ginbutang da sa ano? Sa SM to una kay una to okay na to di nga nagtaas Japan ako sa SM ya malae ne buot ko yan ako sa SM mabal ko gayon yun ako budget ako na mapobra kaya wala gin na niya so pa akong gobyerno pobra hunta Franca Diretso Bullseye di ba na7:26 mga katropa, pinapaka mga update mga katropa, mga biyat istoryahan ta karon. Ang last ni bala mga katropa ang impeachment nga withdraw ang tatlo ka mga tatlo ka mga makapikta mga kaso o kon mga article of impeachment against the vice president and ang ginpreserbar na lang ato na lang ang Article 2, no? Ang violation sang SALN, mga katropa, non-disclosure sang ila assets and liabilities and net worth. Ginabili na niya sa prosecution o kung sa husgado, sa impeachment court, kung ano ang mangin solusyon, ano ang mangin husga. Sini, mga katropa, pero ma-present pa to, ma-presentar pa ang pinaka o kung ang depensa angot sa mga allegation, no, sa aton nga Vice President. Amo na pinaka latest update naton karon mga katropa, testingan ta. Wala tunta ang pinaka update mga katropa diretsuhantan lang sa katropang France, ha? Kay para makuha naton ini pinaka latest update ho, isa ka lalaki ang naglumpat sa Taytay Abad, no? Ang Taytay Abad mga katropa, makita mo na lakson pagkanto da sa isa ka hotel bala, no? Makita mo da dira malabian mo na sa, no? Medyo mataas-taas man na da, no? Pero naglumpat ko na no sitwasyon naman, no? Ano ang nagsunod sa paminsaron sang isa ka lalaki nga naglumpat siya, ha? Testing natin ikaw mga katropa, kwaon talang ang nubo ng mga reports mga katropa. Pagkatapos kung available na, testingan ta kung ano ang nangin kausa nga naglumpat sa anong status sang ining individual nga naglumpat dira sa Taytay Abad. Subong langgit nga adlaw mga katropa, mga abyan, no? Anyway, morning sa mga katropa naton ha, sa aton nga mga kauturan nga sa social media naton sa Facebook page, no? Good morning, salamat din sa pagtutok sa aton nga palatuntunan. Good morning man sa kay Sir Lloyd Davales, nakatutok naman sa nagpamati naman sa mga katropa ha. Later will be the Mascara Coronation Night. So exciting to meet my queen. Oh, grabe. I feeling king. Rebel Mamilya, maing aga. Away pa sa. Okay, sige. Anyway, Rebel Mamilya, maing aga. Sakay Bunga Spotted, morning. Salamat gid sa pagtutok live sa Sityo Bunga. Barangay Urong, Kaban, Kalan, maing aga. Dapat sina bakal sila baldi para may tubig. Amo na gani do na huya ko ah. In broadcast tapos sa bilog nga kalibutan nga preparasyon ta Erikihir ang tag sa kapamilya sang baldi-baldi. Kagtagaan sang filter ang pamilya para magamit ang tubig kulan. Okay man lang niya. Why man ta question da? Namian man ta. Pero sabi nyo ang preparasyon sa mga kapungsuran, mga katropal, lain eh. Ang preparasyon, kung kis ang preparasyon ta, do kawiti-witi na lang. Ha? Na pwede man mahimo sang tagsa ka mga panimalay. Pero amo na gina-introduce ang aton gobyerno, di huo eh. Amo na lang na eh. Oh, Ma'am Elvira Glo, good morning. Sa kay Remel Mamilia, morning. Sa Kapihan sa Overflow, thank you so much sa pagpamati sa aton para tuntunan. May mga baldi na kamo? Nakabakal na kamo sa mga baldi nyo? Ano abi kay filter lang hatag sa aton gobyerno? Wala baldi nga dala? pagkatapos, amo na'y preparasyon ta? Tipunon ta ang ulan? Sana all makaigo ang baldi. Sa apat ka bulan, nagakalatabo pa subok. Ang pag-init-init, eh ang balang ko nun, tipunon mo. Tipunon ang tubig ulan. Sumunggalo ulan ho. Di rain collector ginapangita. Tada, hindi baldi. Dako nga tangke. Dapat ang ginapangita. Tada, no? Check on tanay katropa, si katropang Franz Andrew Burgos para sa ining latest update, latest balita. Isa ka lalaki nga naglumpat tira sa Abad Bridge. Mga katropa. XFM Live Reports. Atuan na sa katropang Franz. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Erwin, sa karoon nagpabilin, paning ari pa diri sa lugar, ang bangkay isang sining wala makilala nga lalaki, no?
0: Oo.
1: Ginabuluban pa, do may edad na ning 60 years old, no?
0: Okay.
1: Sa tondre kita, Erwin, nga nakitaan, for the description sa sining persona, nakasandun siya, katropang Erwin, nga blue. And then, may short ni siya nga maong.
0: Okay.
1: Tapos, naka-topsider shoes ni siya katropang Erwin. So, sa information talang din yung na-receive, ang ilikad ng persona, alin pa ni kuno katropang Erwin sa may taytay sang Abad. Naglumpat ni siya. Mga alas 6 kay inagin lang sa aga.
0: May so, nakakita na siya.
1: Kasod katropang Erwin.
0: Grabe man ba, nag-girl. Ano, may nakakita ang katropang Fran sa iya?
1: Yes, may nakakita. Actually, ni Soya, pali siya, pero dali lang ay ginuluyaan ko sa kainya.
0: Oo.
1: Ay naka-istorya to sa kaya mga nagkagina lang, no?
0: Kung maghalin ko, maghalin ko downtown, pakadto na bi sa isa ka hotel, malabihan ko siya, din sasawala kong sa tuo.
1: Balik ito pa, Erwin, kung halin ka din sa may downtown nga direksyon, no?
0: Oo, lupit ko. Lupit ko, bi.
1: Oo, aling pa ano ka din, aling ka sa lupit. Aling isa sa may tuo nga side. Tapong isa simbahan.
0: Okay.
1: Tapong isa simbahan. Nga gin katuan sa dibalalikad, wala?
0: Oo, nga may gina-extra.
1: Oo, nga ginabahaan din sila.
0: Ahay. Oo.
1: Pero gina din.
0: Nako.
1: Kung ako pa, Erwin, sa information na ito yung na-receive, nga ang ining insidente, kay Kaina, panikunong na size.
0: Oo.
1: Pari, sila hindi Kaina ni Tatay Jose to, kata pa Erwin, ng ining persona ko, no?
0: Oo.
1: Ba't yan lang nila? Wala nila nagalaan sila pa Erwin nga ato ganin nila, kung ano basura ang naglagapak sa tubig.
0: Oo. Taas na, kay, kataas, no?
1: Kaya sa basura mo. Nagitaan mo da?
0: Oo.
1: Katro pa Erwin, sa nampangan na itong kadalong may ngadaan, kataas ni?
0: Oo.
1: Sabi ganito ni Tatay Kina, basura ang ginaboy, ganito naglagapak.
0: Oo.
1: Paglagapak, katro pa Erwin, ilan nagaling na ginang tao, nga tao, nagaling yan.
0: Uy.
1: Nagabunga na daw, doon naglangoy-langoy, pata sa kuno sa suba.
0: Abuhi pa, nabuhi. Why pa yung ano?
1: Buhi pa ni.
0: Okay.
1: Buhi pa. Tapos katro pang Erwin, pagkalipas ng pila ka minutos, why niya siya nagbutwa sa tubig?
0: Oho.
1: Kaya ginaaligar sa ina nga nakita.
0: Oo.
1: Doon nagsalog niya siya.
0: Oo.
1: Nagduging hungod ako na allegedly. Kaya hindi na magbutwa-butwa sa tubig.
0: Oho.
1: Kaya ginaaligar ko pa rin. Naduging, ano yan ko nung yang kaugalingon na lang magsalog na nagidulot na ng tubig kaya hindi na magbutwa pala.
0: Oho. Grabe.
1: Kaya pa rin, actually, hari kita dari sa may taytay.
0: Oo, oo, kita on diyo.
1: Amo na din nga kursyon din ang iya, gin pa kaano?
0: Oho.
1: Kagin lumpat, yan ni kay Papa Erwin.
0: Taas, taas. Taas man
1: gali. Taas ni, may mga pila, giniguro ka sa pack mo.
0: Pero kung magtupa
1: ka... Parang ka natin sa may barandilla, di do, kahawa na gani.
0: Oo, sa tubig ka matupa. Kung maglumpat
1: ka na. Sa tubig ka kinatupa. Oo, oh. Okay, for example, bari, pakita ko sa video.
0: Oo.
1: Amo ni ang sa kilid sa taytay, tapos amo ni Papa Erwin, tupaan mo, tupa ako. Oo, doon nag...
0: Duwa kabutang. Duwa kabutang, either malipong ka or mabuhi ka, pero ti, ano eh?
1: Sir, good morning. Nang nakitaan mo man kayo na, nagpaglumpat, ano lang nabaten mo? Sa dalom na. Pero nakabati ka mo nga doon nagapak ang tubig. Tapos, yun ang tao niyo. Gano'n sa ako ni sir? Sa dalom? Gano'n sa pagtupaya? Nagkakulog na, gapa na. Pero why nyo sa gintawag or ginpalapitan? Nagtawag ka pala sa bulis. Tapos nag, ano sa, nagtalong ko sa? Ano ka na, ano na, kadugay, nagtakabot mo ang tubig? Uy, galawig na gali, no? Tapos ano yung sasar na, ano, sir, nasa kwan nga din sa rin nakita, ginano sa sang tubig? Alayo na, sa bali din siya nagtupa gani. Asa diri lang kasi nagtupa yun. Pero posible nga lang kasi siya, no? Diri kasi nagtungtong, no? Ginanod siya. Ah, okay. Pero kaya ano ni sir, pagkakita nyo ng... Amo na tayo, wala sa agad iyo?
0: Oo. Why siya nagbulig to?
1: Why nyo gin... salbarang tao to? Gin mabata nyo? Or gin... Ngaman-ngaman, adlo ka mo? Nagsinggit ka mo sa'yo nga ito mo bulis-bulis. Tumayman ka na respondihan na yun. Ah, okay, sige, sige, no? Katro pa, Erwin, amo pa rin sa karon, hindi na, doon niyo makilala, sir, no? Hindi ka mo familiar sa tsura, ya? So, pag walang kitang tsura sa tao, ah, so hindi niyo ma-identify kung sino ko sa? Okay, sige. So, katro pa, Erwin, no? Amo ni sitwasyon din, eh. Thank you, sir.
0: Oho.
1: Eh, tugtog sa kanawag ka pa, Erwin, na muning, ano, sa kapulisan nga maayon ng ganyan, sir, nga maano yun, eh, kay, ano ka pa, Erwin, no, di pa makilala ang tsura sa tao, pero ano, sila rin ang punerarya, ganyan,
0: oo. Okay.
1: Ari na, eh, unidentified din siya.
0: Pero, Katropo Franz, nakaparapit ka? Nasaka ng patayway pa? Wow. Or Japon?
1: Ato to sa kay, sana, nataproway talang na kuhaan ng tsura.
0: Oo. Why sa pilas, no? Why man dugo?
1: Wala, Katropo Franz, hindi pa magkatagani kung may any markings, wala ka posible yung makapagasik to identify nila sa biktima.
0: Oo.
1: Kasi wala agad na nakita ang apulisan. Ang katropa Erwin.
0: Oo. Oo. Amo naman katropa sa abad niya, abad bridge ni. Oo. Ari naman apulis to. Oo.
1: Oo.
0: Katropa Franz, ang aton nga DRMO, aton emergency, EMS ta, ramanda.
1: Actually, reading the RN, sila nang nag-responded eh. Sila nang nakakuha.
0: Mayo.
1: Ariwa. Kapatid pa lang.
0: Oo. Oo. Oo. DRMO na yung mga katropa.
1: Musician lang sir, mga 60
0: mo lang. 60 mga
1: muna
0: na
1: yun. Oho,
0: senior na.
1: Mga harapang Erwin, no? Kaya muna din sitwasyon. Eh, ano ka gina yung identify, ito nangyini niya ka mo. So, muna gina yung tinanagaw, gina sa katulisan.
0: Oho, oho.
1: Para mapigayon, nalit siyang makilala, ganyan. Ay, ang funerary, hari naman din eh.
0: Oh, ara na sa babaw. Nakuha na sang, ano ta?
1: Oh, sige na, Erwin, no?
0: Oo. Pero sa babaw ng premiero, ito pa, Franz, no?
1: Sa police station 8. Actually, yung tapos din sa Margesi, kanyang airport. Sa police station 8, yung jurisdiction ng yung incidente.
0: Oo, oo. Oho, oho. Ginkwa na to? Ginkwa na sa halin sa baba, dalong?
1: Ano pa siya?
0: Ah, dalong ni siya.
1: Natulog din siya sa black bag. Ari ng funeraria, pao ni siya.
0: Okay, okay. Oo.
1: Ano
0: nga yun? Ano nga sulit sa komisara niya man?
1: Sariyari
0: yun? Oo.
1: Makita niyo dahil rin ang nga yun.
0: Oo.
1: Ito, tukulan na kamera.
0: Yeah, oo. Kita on kay tropang France? Oo.
1: Ang pagkuha sa iyo, ari kita Marvin.
0: Oo, mga katropa ho. Base makilala nyo na eh, base may ara kita markings ba? Base may makahambal ba, may makakilala karon comment lang ba sa aton Facebook page, base may mga idea ka mo.
1: May makilala ni tao.
0: Oo.
1: Okay.
0: Oho.
1: So, kata Marvin ari na. Magkaya rin ako
0: ako nila. Oho, oho, oho.
1: Dito na balikan sa pang istorya, dito na bulubantan, may mga 20 minutes na siya kung nagsalong sa tubig.
0: Oho.
1: Siya na, ano?
0: Pero, katropa, Franz, ang reaksyon sang lawas ta hindi ta makapadugay sa dalong tubig mo, mabutwa ka no. Dyan, unless kung nawadaan ka na sa animo. Kung hunggan mo yung magpalumos-lumos, budlay guro, kayong lawas mo yung ita, yung oxygen.
1: Kung hunggan mo, okay? Kung hunggan mo paglumos-lumos,
0: oo.
1: So, kaya mo na. So, aray guro, posibleng yan nagulagin, siguro panimuot, hindi ka taas ng katakorwit, kalinumpatan niya.
0: Oo, taas.
1: Paglumpat
0: taas
1: niya, lumagapak, isa sa, no, lumagapak, isa sa tubig.
0: Mm-hmm. Eh. Mm-hmm.
1: No? Kaya, pero pang hilyo. Mm-hmm. Sige, ito rin, kaya katakorwit. Mm-hmm. Sir Bangilio, no?
0: Oo.
1: Samo pa rin kita, Farwin, ha? Kung natin pa lang din, importante mga ano, isang pamilyang bangkain.
0: Mm-hmm.
1: So, mga claim na isang pamilya. So, ito na, nakuha na siya sa ngabi.
0: Oo.
1: Nakuha na siya sa ngabi, kita, Farwin, ang ini na bangkain.
0: Nahalugda, ha? Gatabo ka, ho? Basi ma...
1: Oh. Sorry, no?
0: Grabing traffic, baka daan sa lugar daw.
1: Papi. Para, ano, ma... Kasi kaso na nang bangkay sa sininga persona, no?
0: Mm-hmm.
1: So, ang gawin pa man, but sa information sa lang, sa pinakalitis na ito nga nakuha ka pa rin,
0: oo.
1: Ang bangkay, posible nga nalumos. At pa, halin mismo si Babaw sa Taytay, itig sa taas mo, mm-hmm. Pinabanta, siguro ka pa rin, may 30 kakapak, sobra lang ni Guro, ne?
0: Oo, sobra, Guro?
1: Sobra, may mga pa, Guro.
0: Oo, taas na ito.
1: Oo.
0: Pakantos na lumos.
1: Oo, sa ito may lawas na ilaan ang ininga biktima.
0: Oo.
1: Kung so, galing ka pa, Parvin, ipagtupa mo daan niya, sigurado yung bugat mo niya, dubli na naman tupa ka mo.
0: Oh, correct. Oh. So, ang...
1: Tapos ang tubig niya daan, doon ka na, bawa ka na din. May mga bato-bato ka na din na daan.
0: Oo. So, subong katropang France, ang pag ang initial information, naglumpat sa Taytay, pagkatupa iya, nalipong siya, nalumos siya. Amo na yung tunaan sa pagkapatay.
1: Amo ng paglantaw na to. Kaya kung siya totong nimo nga pag, ano, paglantaw nga, kakulong doon mo bilumos-lumos, be.
0: Oo.
1: Posible nga may ma-trigger na sa mind mo nga mabutuwa ka mo.
0: Mabutuwa ka, Gid. Amo na yung natural nga reaction sa lawas eh. Luwas yes, sa luwas sa pares kilala at ako mapalumus-lumus sa may mga gano'n niya.
1: Ganit niya mapalumus-lumus. Uy, may ginagroon may maluwas siya na. Tapos sa inyo, mambalagro ang kilala. Kapay damay ko pa rin. Say mo na.
0: Ay, nako.
1: Pero, katropa Erwin, amo lang ginigin ang pangabay sa mga pamilya daw nga ma-recover na ning alawas yung persona.
0: Oo.
1: Yan eh, no? Nga ginagluwan na 60 years old ni katropa Erwin.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No? So, posible ah. Mm-hmm. May ano giniguro, no? Eh, ito may tuyo. Isa katropa Erwin nga, kasi pala, otosyo yung kabuhi niya.
0: Oo. Mas may problema.
1: Ano siya eh, nga...
0: Nahulog siya?
1: Nagkabuti siya pala sa dalong sa kaytay pala?
0: Oo, galing ti. Paano ma-ano siya? Mapungko na siya, for example, bi, lantaw-lantaw. Ito pagkatapos naglain, bi, no, may hangin niya, nagtiklod siya, no, dagdag sa... Basta may mga problema, bala ka torpang France? Amo na natin niya, ano? Ina... lantaw
1: man niya. Amo ginakata, Erwin?
0: Mm-hmm.
1: Tandaan, ang kanta na bala ni, ano, ni Tito mo, Fred, eh?
0: Oo.
1: Paborito, ginasang kilala, tada, oh.
0: Oo.
1: Ang kanta na lang tawanan mong yung problema.
0: Ako, pinsar ko, magbago ka.
1: Magbago, kaya... Doon pang hindi ko na, may bisyo ka na mo.
0: Oo, tawanan mong problema, Gli.
1: Oo, tawanan mong yung problema. Nga, Kaya kung may magkanta na gani, nagkakasubo ka rin.
0: Oo. Uh-huh.
1: Kaya kolorizo nga. Mm. Pagkapatid mo sa kanta, kahit may dala na kadlaw, makakadlaw ka na lang. No?
0: Ayun. So, amuning mga kalabanan, sumuro ang mental health natin sa mga damo nga problema, ginatubang ta?
1: Eh, ano mo gawin, mga healthy kita. Pati sa tanan nga space, o bala ka sa Farwin?
0: Oo. Mm-hmm.
1: Kung ano ka ng problema nga tabangon, always kita look sa positive nga side.
0: Oo. No? Kung focus ka sa problema, problema gina sa. Hindi mo mapangitaan solusyon.
1: Gani man, kadugan na gini. Imbis nga, mangita ka sa way para masolusyon na or tama no kung pagigugma.
0: Oo.
1: Ma, pangitaan mo gina sa pagi kung may ano ka lang lang kung panaparo mo lang pinsar mo blan.
0: Oh, sige, anyway, lantaw ta kung ano pagid ang mga paglantaw. Kag wipe pa identity, no? Wipe pa mabalaan ko tagad
1: yes,
0: inis.
1: Yes, yes. Para kay ito, Prof. Erwin, wala pa siyang identity. Tingwa ta na ito kung ano makapalapit sa funeraria para malantaw sa ito ang persona nga eh.
0: Oo.
1: So, para ma... Ano pa lang si pamilya, no? Kasi pa paano makabulig lang tabla?
0: Oo.
1: Na ma-identify ni sa ginayon kay Prof. Erwin?
0: Oo, oo.
1: Ang muna yung importante mo. Kasi, siyempre, totala mo naman yung nadangatan niya.
0: Oo.
1: Pero di matagal lang siya blas ang disente lang balang pagpalubong bala.
0: Oh, correct. Oh, ma...
1: Oo, kahit magdaya mo rin masubukan yung isang katao na hindi siya ma-identify bala.
0: Makabalik siya sa iya pamilya? Kag mga tatap, insakto bala?
1: Sa tauli na lang na, tiyon eh.
0: Oo.
1: Mahimos isang pamilya ya.
0: Sisintaan niyo sa? Sisintaan niyo sa?
1: No. So, mga kinabulugan pa, mga senior na niya siya, senior na.
0: Senior na. Subo ba? Do ka aga pa ni?
1: Gani man. So, tingnan pa Erwin, no? Ang natin nga pinakuli niya mga detalye na nakuha dyan rin. Sa investigation, sa Bacolod City Police Station 8, nga posible, tulito natin, kaina, alas 5 sa aga, ang na-identify niya tao, naglumpa, alin mismo sa Taytay Abad, kag nga tupa rin mismo sa suba, nga ni Kata Erwin, kag posible niya nalumos.
0: Oho, oho.
1: No? Oho. Kag, ini ang ginapatihan, ginbawihan, gitang, kabuhi kay Propang Erwin. Nga sa karon, kaya na-identify tayo ni.
0: Oho.
1: Muli nga, kung din nga ginapangabay, no? Kasi kung may pamilya ni, nakasuksok may shablo nga sando.
0: Oho.
1: Naka-shorts nga maong kag may topsider, panik kay Propang Erwin.
0: Oho, oho.
1: Oo. So, muli nga, kung nga pinakulit rin nga detalye, kag-update, light drill one sa may... may tayo pa, Propang Erwin, no? Dari sa Paragay Sikan Airport, sila sa Propang Pansan do Burgos. Next na news. XFM.
0: Reports. Thank you so much. Salamat kay Tropang Franz sa mga update kay balita nga nag-baybalo sa aton mga katropa. Muna aton obligasyon sa inyo tanan, no? Aga pa kinanglan ta manudto mga impormasyon mga katropa mga kapian. Pero sa sining mga tinion ang aton nga pinaka latest nga hitabo diri sa Pilipinas, may isa ka senior citizen probably 60 anyos ang edad. Naglumpat sa Taytay Abad, no? Mataas na da ang ang Taytay. Pero kung maglumpat ka, tubig kantuan mo. Tubig tupan mo, no? But because nga mataas siya, ang impact sa lawas mo grabe man. Pagkatapos ti edad man eh, probably nalipong ang senior citizen kag na lumos dito sa lugar na mga katropa. Amo rin nakita man sa pinaka mga residente dito nga nagpungko-pungko to sa may nagugpaas na lang. Gulpi lang na batian nila daw naglagabong bala sa tubig to, no? Amo na to gali ang senior citizen mga katropa mga abian. So resulta subong lang gid ang aton nga emergency medical services mga katropa ang aton na DRMO nagpadala sang sa mga mga rescue groups, no? Pero nakita ito mga katropa, ang ining senior citizen, wala na sang kabuhi. Tranka, diretso, bullseye. Amo rin mga katropa, ang sitwasyon. So, I hope tani mga katropa, whatever situation or challenges na ginaatubang ta sa pangabuhita, maka-focus kita sa solusyon rather than the problem itself. Kay ang problema, problema lang gid na saya. Wala ta mahimo da, natabo na. ang aton nalanggid, paano naton ma solusyonan ang problema, ha? Nga hindi kita magtiner sa sitwasyon nga na, mga katropa. Why ko kabalo kung ano kadalom sa problema, mga katropa, but we urge people to just stay positive. A little of chance nga makita mo or hope nga makita mo, mga katropa, it's always worth it to stay, hang on, no? Sa mga sitwasyon, hindi kita magpadalom sila diri, mga katropa, mga kapyan, no? Kabalo kita ang sitwasyon ta subong budlay. Maybe may mga factors, kwarta, pamilya, paghigugma, aton buwas damlag, ginalantaw ta pa ang sitwasyon nga makita mo pagsuldo mo, kita mo ang imo kwarta, ha? Isip-isipon mo kulang pa sa pamayad sa utang mo. Daw amurabla, mga katropa, subong, no? Problema ni siya, ha? Pero samtang may kabuhi ka, that gives you a little hope, no? Nga hindi ka man lang magtiner sa amo ning sitwasyon mo, no? Ara ang lawas mo. May utok ka pa man eh. May paminsaron ka pa man, ha? May lawas ka pa man eh, no? Kaya mo pa man maghihoy, ha? So that will give you a little hope, mga katropa, to do something, no? Para hindi kita magtiner sa pila ka mga sitwasyon nga ang aton nga kaugalingon malugmok sa ining mga problema kag paraminsaron, mga katropa, mga kapyan, no? And I hope sa pila ka mga kuturan ta sa mga sitwasyon katulad sini, may ara kita sang chance nga magpamati sa mga tao, nga may ara sa mga boris katulad sini, mga katropa. Importante may nagapamati mo, no? Oh, pamangkuton tuloy bilang mga moms bakulod, ho? No, importante kuno may ara sang tao nga at least man lang in just a minute mag-akumular, magapamati sa mga problema sang aton nga mga kauturan, no? Di amo ra yung sitwasyon aton, mga katropa, diri sa aton lugar, damo sang mga challenges, pero be it makilala ta na sa be it amo na sang challenge pagtilaw sa aton pagpakabuhi, nga kabalo kita maabot ang oras nga malampasan ta, no? Nga madula na siya, maahon, mahalin ta da sa sinang mga sitwasyon, mga katropa, mga biyan, no? Rebel Mamilya, morning, salamat gid, ha? Damo di tubig sa suba, gani man why ka mo di problema sa ilinger, no? Si Rebel dira sa Moises Padilla. Ma'am Jovi Amadente, may aga, you know, sa mga katropang win, no? Watching live from at home New Zealand, di si Ma'am si Ma'am Jovi Amadente. Ma'am, thank you gada, salamat gid ba, ma. Ramon Arenya Sisbino, Sisbino, no? Good morning, katropa, salamat gid, sir. Sabi ini si Sir Ramon man, Sir Ramon, morning sa imo. May na sila Dora Dumipig, may aga sa Punta Taytay, members of Moms Punta Taytay. Thank you, Jay Hansel Panuncilion. Thank you. Saka Junior Alegria. Danya kasakapihan sa Makagahay. Sa Overflow, may aga. Sa Muesas Padilla. Kag, saka Junior Alegria. Good morning man sa Kabisaya, di ba? Nagapatamayaw man sa ako, no? Kag, tanan ko na, no? Nga, mga owners ng kapihan sa Overflow. Ay, damo ka. Damo sang gata pa nag-iya sa kapihan sa Overflow, le? Katropang Rimel, no? Oh, may aga sa inyo na. Sa mga nag-upload pangapi, nag-patulot tayo, tawhay-tawhay dira, no? Halong-halong, ha? Thank you, ha? Salamat sa pagpamati diri sa Bullseye, mga katropa, no? Gina-check pa natin ang mga latest developments ni ang identity sang biktima ang naglumpat dira sa Taytay Bridge, kung Taytay sang abad, para mabalanta, no? Kung ano ang mga kausa, anong sitwasyon nga naglumpat gitsa, no? Pa-like or pa-subscribe sa aton page, mga katropa, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority para updated lang ta sa mga latest updates o sa mga happenings dari sa aton lugar, mga katropa, sa sudat sang Bacolod, mga kultura naton sa mga kapihan, nag-enjoy-enjoy sang tasa sang kape. Make it good, ha? Antes ka na maghatag sa mga obligasyon na itong mga katropa, ginapahibulo namon sa inyo nga importante sa gihapon, may ara kita sa suporta sa aton lawas. Ang aton Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa, dako ni nga budig para sa mga kultura naton, because nga kinamunay nga mga suplemento ang nag-fill in, nag-bulos ba na, no, sang mga suplemento nga puntani makuha naton sa mga pagkaon. Ang problema lang sa sitwasyon ta subong, ang pagkaon ta hindi na wala mo na kapulpak sa mga vitamins and minerals nga ginakaon naton sa matag-adlaw nga taran, no. So kinahanglan ta sang suporta. Ang suporta ta amunay ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa, mga biyan. May ara sa moringa kag mangosteen. Ang mangosteen, mga katropa, may ara na sang santon nga nagabulig sa ato, mga katropa, bato sa mga bukol-bukol, bato sa mga inflammation sa lawas naton, kag nagapataas sang aton nga sistema, aton nga immune system, nga para hindi kita dali-dali maigo sa mga masakit, mga katropa, mga biyan. No? Ari naman ang moringa, ang manunggay, amunay sang ginhambal sa mga eksperto nga amo lang ni tuod, pero grabe ang export grades nimo, no? Ang Pilipinas daw ginapabayan lang ni, no? Ara na nais mga ugsaran. Pero sa India, sa China, sa Taiwan, mga katropa, damo sa nag-export, ginahimo na ba po daw, gina-powderize siya. Pagkatapos, gina-export siya. Ang baklanay, mahal. Dari sa aton, daw ginahaboy-haboy lang. Daw wala lang sa ginapabayan lang. Pero amoringa, mga katropa, nangin livelihood na sa pinakamakuturan ta sa Asia, no? Pinagis pag-import siya. Dako abing... dako abi ang iya benepisyo, mga katropa, kung istoryahan ta ang mga vitamina kag mga minerales sa malunggay. That's why ara na sa Santon Plus Herbal Capsule. Tungod una kita, mga katropa, nakakita sini una nato nakita ini ang uko na tukiban ini, mga katropa, pinagi man sa mga doktor naton sa aton Yes to Health, kagin develop ini, mga katropa, ini nga mga produkto. Now, ti nami na, no? Ara na sa isa ka kapsula, mga katropa. Damo na nang pamatuod.

0: Presentation, no? Kung ang kilala ko pa siya, balik-balikan ta ang aton nga kabuhi 50 years ago, ang mga masakit nga ginabatyag ta, wala ni mo. Kay bakod ang lawas, active ang tao. Exposed ang tao sa duwa na maaktibidad. Kung mag-inom sa, kung kita, nag-inom kita sa mga suplemento, sa una, duna na siya makakatropa. Ang tao gakaon-utan. Ang tao may oras nga magluto sa insakto. Ang tao may ara sang insaktong sustansya nga makuha mga katropa. Subong niya hindi na. Tungod sa mga chemical nga nakalakot na sa pagkaon ta. Tungod sa mga chemical nga ara na sa aton nga ilimnon nga tubig. Ara na sa kapita. Do amo na abla. So karon gin pare ko sugan sa aton nga mga doktor, mga katropa to come up really sa ini nga suplemento para makabulig sa aton. So that's why may ara kita sang premium D3, no? Ang source of vitamin D naton mga katropa nga indi ta makuha ang ini nga mga sustansya pinaagi sa pag-expose sa kaugalingon ta sa adlaw subong, no? Kabisi sa aton, damo na sa mga obra, damo na sa mga trabaho. So ang gakatabo, less naman ang absorption sa mga vitamin nga ginahatag naton pinagi sa butlak sa adlaw, ha? So kinahanglan ta suporta ang premium D3 mga katropa, vitamin D nga kinahanglan naton imnon gapabakod sa aton bones, gaparami sa aton brain functions, nami man ang aton nga digestion tungod sa vitamin D mga katropa mga diyan. So importante ni sa mga suplemento nga aton i-maintain sa aton lawas mga kauturan, no? Ang premium D3, ang vitamin D. Pero wala lang ni matapos sa vitamin D, may arami na isang virgin coconut oil nga hambal sa mga eksperto nagabulig sa pag-hone bala sa pagpaalam sang aton ni mga depensa sa lawas mga katropa para dali makilala to ang mga hindi bala kaparti sang sistema sang lawas ta, mga viruses nga nagasulod sa lawas ta nga makilala nila nga kontransya o kailang lang ta ni pukanon dayon kay delikado ni sila. Okay, amo na ang typical example ang COVID-19, no? Kaya niya mag-camouflage mula mga katropa sa aton nga lawas para makasulod siya sa aton nga mga silyo na sa lawas na ton. Once makapenetrate na, ara na, infection magwa na mga katropa kag magresulta sa mga masakit kag komplikasyon sa aton lawas. So premium D3 mga katropa, available mo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar mga katropa. Para sure bull nyo lang, kadto ka mo sa aton Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa, no? Okay, tanawin nyo man to mga produkto sa Yes to Health mga katropa, damo padala, no? Ang aton Vision X Plus mga katropa, mga biyan, ang aton Santon Gold Coffee Mix, may premium D3 coffee mix mga katropa, damo para sa mga produkto ta, no? Ang aton nga Santon Herbal Soap mga katropa, kung gusto nyo nga magputi, maghamis kutis nyo, at least tingin nyo ang Santon Herbal Capsule o kung Santon Herbal Soap mga katropa, ara na tanan sa Yes to Health Wellness Center liwat. Ang aton nga address is door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City.
1: Diretso Bullseye.
0: Kay Omar Ramil Mamilya, owner sa Kapihan sa Overflow Gali. Okay, sige, good morning. Good morning sa kay paring junior, no? Anyway, oras na ito mga katropa. It's a minute after 8 o'clock in the morning mga katropa. Medyo nasig-dasig na takaroon. Kadto na kita sa aton yung mga opisina, no? Antes pa man kamumalik sa inyong mga obligasyon mga katropa, no? So normal daton sa mga panahon katulad sini, let's just be thankful, no? Nga may ara kita sa trabaho nga ginakuhaan natin sa mga resources natin para panggasto. At least man lang may ara kita panggasto mga katropa mga abyan, no? Oras na ton 8 a minute after 8 o'clock mga commercial ko anay haboy ta nga mga obligasyon balikan ta ning pinakabalitalyo sa mga balita naton pagkatapos gid lamang sang mga pahanumdom.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa.